0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadi and Capital College. Dako kayong nagarbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC CCO-gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. We'll

0: Virginia.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawag. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Para to kang epektibo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Thermal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
2: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Kana rawang ko andong kani ra gyud akong jabiti nya panakit sa lawas maulian man ko.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
3: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sakuan o, jabiti, gani o, pero nagbintin lang kung agi kumubiya hantun mo, sobra tuig na.
2: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
5: This is Amazing Variety from the 90s to now. 106.3
6: Bell FM. Best music.
7: Morning! Today is Wednesday. No, it's a Wednesday. Wednesday naman ko. Adlaw nga Lunes. Oh, Annabelle, naunsagong ka. May 18, 2026. Welcome to the Morning Bell right here on 106.3 Bell.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. Music Power
3: 45 minutes after 8 in the morning on a Monday. Lunes ro, dili Miyerkules, ano Bel? Ano good? Good morning sa mga nagbiyahe karon nga naminaw sa Bel. Kanang napas ilahang balay. Nga kamulog prepare para sa ilahang lakaw mga alas

9 siguro. Pwede pa hinahinay. Ay, dili maghinahinay. Kay baspas ra ba kayong oras? Basi nagbalik din yung gawas sa inyohang kwarto. Nagbalik gawas. Basta muna to. Akong text line 0998-997-8890. Mag-ubantahan to alas 11 sa buntag. Diri lang sa DXCA 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM. 106.3
1: Tungod sa kapait sa kahintang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayang adlaw, welcome sa atoang pagpanag-uban na nanapod kini atong 5-minute program. Hatod ka nato sa mga kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga doon nagyoy resulta sa atong lawas. Gumikan kay kining atong produkto igsuon na pamatudaan nga maayog id kaayo ang ikatanyag nga kayuhan. Bueno mga igalag igsuon, ang atong mga produkto dili na to pagkalimtan. Ang ato ang SED Liniment Oil, ang ato ang milagrosong klase sa haplas nga napamatudaan gayud nga dunay mga pagtabang sa ato ang kalawasan, ilabi na sa mga pagparakit sa kalawasan, no? Ang atong kape dili po nato kalimtan, ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix, ang nindot kaayo nga klase nga kape igsuon nga naagyoy mga resulta nga ikatanyag maayo, ilabi na gayud ang pagpahimsog sa ato ang tissues and cells, paghatag na ito o galibyo sa mga bisan unsang matang sa mga balatian. Kaling atong SED Panyawan Coffee Mix, mga higalag igsuon, aduna kini siya ay mangosteen, aduna po kini siya ay kanang ginatawag na itong purple corn or kaning maistapol, napod kini siya ay cinnamon, and dili po na ito kalimtan mga igsuon ha, ang panyawan nga tanong nga diin mo ay nakapapait nga makatabang gid sa atong kalawasan. Ang kalahi nini atong kape igsuon ha, sa mga kaigsuonan na ito mahiligon sa mga kape nga mapalit lang na ito sa mga tindahan, dili kini siya tamis. Ang atong kape, pait siya, gumikan kay purong herbal manggod ang tuyo nini. Pero adunay taste sa cinnamon, kanang ginatawag na ito ng lamian nga klaseng makahatag o pagtabang ka na ito, tungod kay lamian ang iyahang katamison, no? Normal o usab mas makatabang. Munang bisan pag mga diabetic patients pwede nga mo tumar sa, o mo inom sa ato ang kape nga SED Panyawan Coffee Mix. Alang po sa mga kaigsunan nato diha nga napay mga problema sa lawas, aduna kita yung mga kapsula nga napamatud-an sa siyensya, no, nga proven safe and effective. Ang ato ang SED Panyawan Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw. Ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule, nga dunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. O kaning atong SED Kogon Herbal Capsule, ang naginusarang klase sa kapsula sa mga butika karon, nga dunay gahom sa Kogon Plant. Mao kini ang mga makatabang sa atong kalawasan. Bueno mga igalag, igsuon karong adlaw ha, pag-aisgutan nato ang cough, colds, fevers and flu. Ilabi na ning colds and fever. Kaning colds and fever mga igalag, igsuon kon sipon og hilan at lagmit magkauban kini sila. No, mga klase mangud ni nga kanang ginatawag nato nga mga virus nga manulod sa atong lawas nga muhatag og reaksyon kining atong kalawasan pinaagi sa pagpainit sa atoang kalawasan o baka kaning pagproduce og mucus or kaning murag phlegm, no, murag plema nga mapagawas nato ang atoang mga viruses sa atong lawas. Kining atong lawas mangud igsuon miraculously ginama kini sa Ginoo nga makatabang sa atoang lawas. Ang ato ang colds and fever nga pag masulod gani nga mga virus atong lawas, kini atong lawas mo react dai ni siya, muhatag dai ni siya reaction. Ang unang yung pagabuhaton ani niya, magproduce ni siya og defense mechanism. Kung ang virus na sa ato ang respiratory system sa atong mga ilong pananglitan, magproduce siya og mucus, no, kanang sipon. Iyang dakpon kato nga mga klase nga mga viruses og ipagawas. Ang fever pod, no, pag musulod ang ato ang virus nga hilanat sa ato ang lawas, ang atong lawas pod mo react. Muinit ni siya, muinit pag-ayo kay lutuon niya kato nga mga viruses para mamatay. Kung sa may regularly ginabuhat nimo, palit din ka og pinakadul nga mga tambal. No, wa ka kay balong delikado ang mga pagtumar og tambal kanunay. No, importante nga mas maayo nga ang atuag yun is purong natural, no, kanang yung gikan mismo sa kinaiyahan. The natural way kung baga mga igalag igsuon. Ang SED ang SED Panyawan nga mga products makatabang sa atong kalawasan. Bisan pagpaghaplas lang sa ato ang SED Liniment Oil, dako kay nag alibyo nga ihatag sa atong lawas kung kita adunay hilanat o baka sipon. Timan ilang ang ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing na pamatud-an gayud. Nga bisan pag cough and fever, matabangan. Basta adunay problema sa kalawasan pag SED Panyawan.

0: ABC. Daklit, daklit, balitan, balitan.
1: May buntag kabalkadas kini ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Giagni ni Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan ang Kongreso nga dalion pag-aproba sa balaudnon sa Cyber Security Act para maprotektahan ang mga kritikal na impormasyon sa nasud ug mapalig-on ang depensa sa hulga sa internet. Gipagawas ni Yamsuan ang panawagan human pa sa pasidaan sa International Monetary Fund or IMF kalabot sa nagkataas nga hulga sa cyber attacks sa kalibutang sistema sa panalapi gamit ang artificial intelligence or AI. Gisgutan usab sa kongresista ang nahitabo nga data breach canvas sa usa ka learning management system nga gigamit sa mga unibersidad sa Pilipinas nga nagbutyag sa mga pribadong records sa mga estudyante. Sumala pa ni Yamsuan ang mga cyber attack dili lamang simple nga pagpangawat sa datos para sa phishing kundi dili usa ka dakong hulga sa tibok seguridad ug safety sa publiko. Ang House Bill 7359 ni Yamsuan apil sa 26 ka sugyot balaod nga giusa sa House Committee on Information and Communication Technology. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte. Good morning.
0: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light, nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: This is amazing variety from the 90s to now.
4: 106.3 LFM. Best music.

0: 106.5.
1: Horas a las 9:30.
2: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
3: Ania si Nanay Susima Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
4: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko na kuan sa kuan oh jabiti gani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hangtod mo sobra tuig na.
3: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mao to akong gitistingan ang Santon Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Santon Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
9: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siya mayo. Hindi naman po na ako Seth Panyawan with Magusin. Lahat na mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na akong sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.

9:38 in the morning. That's a six-part invention for you with Time Machine right here on the Morning Bell. If you have a time machine, which part of your life would you like to go back to? Ako siguro, dili tanan. I mean, just polishing some things. And sa mga part, siguro okay ramampod. Idaghan magay kog nakatunan sa kong kinabuhi. For the last couple of years, so many learnings. Although, naay mga dili maayong mga nakatunan. Daghan man po nga maayong nga nakatunan. So, yeah. Siguro naalay gamay nga ikuan. I-edit. Gamay lang i-edit. Ano bang yun? Although some people would like to, would say nga, dili na nila balikan, dili na nila i-correct. Bahala na lang daw ang panahon. Total, mayro man po ang tanan despite sa mga panghitabo. What about you? Nabakay balikan or nabakay ka nang dito na lang yung magpundo mga tuiga sa imong kinabuhi? Ngunana lang ang choice ninyo. Siguro maingong ka, katong love kay na ako nga tao mo itong panahon na akong balikan para dili man may magbulag sa akong mga sakit nga gipang buhat kaniya. Ay, niya og ang panahon, good, bisan pag mubalik ka sa time machine, yeah, later on, ang panahon maingon nga dili good ka mo, wala gagapon tayo mahimo, di ba? 9:40 in the morning, nanap good ang life, og dili meant to be, dili good meant to be, bisan pag mutumbling ka riha. 9:40 in the morning, let's listen to Celine Dion. Here's Alone. Hey, you're not

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas.

0: Talawa po ng taklob, basin magkaswerte mo.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita, maghigal.

0: take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Ugang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Atod ka nato sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C ang epektibo nga kombinasyon nga mutabang sa makaigsunan nato diha nga gusto makalikay sa mga paghubag, bukol ug kakulangan sa mga nutrients nga mao hinungdan sa mga balatian.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold makaigsunan kini na pamatud-an na sa kadaghanan nga makatabang sa makaigsunan nato nga aduna nay bukol sa ilang lawas, no? Sa sulod o gawas sa kalawasan. Tungod kay dili lang di ay ang antioxidant o anti-tumor properties ang makuha nato niini, kung dili aduna po'y medicinal content nga phycocyanin. Nakita sa mga eksperto nga usa kini kapotent anti-inflammatory properties ug mupakgang sa pagtubo sa mga bukol sa sulod o gawas sa kalawasan. Og labi na gyud, dili lang kana tungod kay nakita usab sa pagtuon sa mga eksperto na ang phycocyanin nga makuha sa extracted spirulina nga naa sa Santon Plus Gold mutabang usab kini sa pagpatay sa cancer cells.
0: The Secret of Health.
1: Mao nga kung gusto ka makalikay sa daghang balatian, labi na gyud ang bukol ug labi na gyud malikayan ang cancer nga gikahadlukan sa tanan, mag Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Santon Plus Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na inuginom, 3 times aligid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iiti na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Imo sa natural nga ingredient. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Nadala sa kumpuyan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix ug tanad nga produkto sa Yes to Health Incorporated mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para makasigurado nga epektibo o aprobado sa FDA, pangitaan lang ang tatak Yes to Health o bisitahin na lang ang Yes to Health Region 8 Facebook page o tawagi si Dr. June Alquizar sa 0919-002-8117.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Inyong napaminawan ang programang The Secret of Health. Hatod sa Yes to Health Incorporated, ang tigama o tigapunapod sa mas gipakusog o mas gipaepektibo ng mga suplemento na mapalit sa mga butika para sa dugang kasayuran. Tuwi ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o consultation.

David Pomeranz for you until I fall in love again. Bring our time to 12 minutes after 10 in the morning. Until I fall in love again now. Are you willing to fall in love again after so many things that had happened to you in the past? I think love will always be the most special feeling in the world. Bisan pa sa mga nakatuunan nato nga mga hard lessons. Ang love gihapon ang pinaka ano no, pinakakilig ug pinaka happy nga feeling in the world. Especially if ang imuha pong love balusan pod og love, di ba? Ito yung balusan na gihapon og di mao. Undang na lang taan ang falling in love again, oy. Pero you know what? Ang pinaka-importante nga love is ang love nimo para sa imong kaugalingon. Kay before ka makahatag og love sa umang tao, dapat kabalo ka mo hatag og importansya sa imong kaugalingon. You know your limitations and at the same time, you know when to give up. Kanusa ka mohatag og love, kanusa ka mohatag og attention sa usa ka tawo. Dapat unahon gyud nimo imong kaugalingon. Dili pud nga in a selfish way, okay? Pero at least you give importance para sa imong kaugalingon. Kay sometimes when we fall in love, malimot na rabata sa ato ang self. Malimot na ta sa atong kaugalingon. Kay unahon gyud nato ng ubang tawo. Yet later on, when that person will leave, na wala na, mga panapunta. Kay mabilinta niya, di natakabalo. Unsay buhanton, may nga rabata niya. Paano ako mabubuhay kung wala ka? Hala! Giyon sa mga yung pag-una-una nga wala manggali na wak pa na sa yung kinabuhi, nabuhi na manggali ka. At yung gamay pa ka na, naday na. But I know, you know, I'm just, you know, just kidding, okay? Pero tinuon mang good-good na. Siguro because we love the person too much and them, wala na sa itong kinabuhi mo na yung medyo sakit. Pero we will learn how to live again. Munang we will learn how to live again. Kinahanglan kabaluta sa atong kaugalingon. Unsaon pag-atiman. Unsay atong buhaton in case these people will begin. Kaya wala may permanente na may ibang panaman. Kaya mga lessons nga ihatag ang mga tao sa atua. Naapoy mga jury og sakuan pa, contract end. Diriha ra sila taman sa imong kinabuhi kay ang lessons nga ilang ihatag sa imuha na humana nakatunan na nimo. So taman ra ingon ana. Manang dapat ikaw mismo sa imong kaugalingon i-love nimo imong self para you know, you will know what to do already. Dagaan nimo og dagaan gyud nimo importansya imong kaugalingon. Dili kay give and give na lang ka nya, wala kay kuan. Dili mo po kinahanglan nga mamawi po gano, kanang nabay uban nga, mabalos dyan ko sa sunod. Ayaw po na, kay dili po na maayo. You just let things flow, let life flow as it is. Pero yun na nga, ang imong kaugalingon, dili gindi mo kalimtan ha, before ingon ka mo fall in love again ka sa ubang tao, or mo fall in love again ka with the same person. Dapat imong kaugalingon, imuhang unahon. Kay kita rarabagi mabili na inigkatapusan. Dili man na sila kasabot gid nato, moingon na sila they are there for you. Pero kita mismo sa atong kaugalingon kita ra gihapon puy mo fulfill ug unsay pwede nato asa ta malipay, asa ta comfortable. Mo nang dapat aware ka sa mga needs pud nimo as a person. Dili na siya maayo para nimo, then it's time to let go. If you think nga kaya pa na, hala sige padayon lang gihapon niya. Kay basin pa di ay testra po na sa imuha, di ba? 10:16 in the morning on a Monday.

0: is amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3 LFM. Best music.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Samson Lucia, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugkos ang danan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, napatsik up ko, deto, naapon ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
8: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga onag ta.
9: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Nay, uy, kung saan mo magod magkinahang na naman kita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na toog kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, giyayo naman ako, dili gidaw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili takabayad nay.
9: Unsaon kain nato ba? Pagdaligyan ka, onak, arang kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy, may problema, nagganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
9: Dili taman laag, uy, at tutag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, o sinsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig magkapadala na siya o kwarta.
11: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street. O ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
12: Si Tata Tuno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Nakoy pulit, dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko. Then, naghanap kong gikuha ni try kong mga herbal, pero wala man jud. So, ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding.
12: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
14: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
1: sa matagbalit ninyo sa
3: Target Line.
1: Product package o sa kabattle sa
3: Target Line.
1: Food supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line.
1: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
15: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
16: The strongest.

0: 10.
1: A las 10:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
4: Seth, Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Kabay gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Ang

mo madawat nga over na, it's over. Maglisod juga. Maglisod juga mo, ganang dawanto na lang nato, nga wala na gyud. Wala nang putay mahimo, di ba? I know it's going to be hard for you, pero sige lang, yun na man gyud na, di ba? Wala naman tay mahimo, dili naman siya ganahan nato. So, ana na lang, dawanto na lang na nato, nga nahuman na. Take care of yourself. And one day soon, you fall in love again, okay? 10:42 already.

Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates ni

0: ngadtong 2022 Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Kontak lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon og update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ikaw ba at tunay mayoma? Hypertension, glaucoma, menopause syndrome, o kung unsa pa man ang imong balatian, dili ka na magproblema. Kay aduna na tay saktong proteksyon ug pangontra batok sa mga nagkalain-lain nga sakit. Sunthorn Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunthorn Plus Gold. Gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Sunthorn Plus Gold. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
1: Welcome na usab sa atong programa. Giyasama ayong palawas. Hatod ka nato sa Sunthorn Plus Gold o Sunthorn Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit sama sa problema sa aray. Kini og pagtaas nga blood pressure o mutabang kini para malikayan nga matubuan o bukol ang atong lawas. Sunthorn Plus Gold. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani og Sunthorn Plus Vitamin C, mapalit na sa tanan nga mga pharmacia nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud diha sa mga nangutana kung saan pag-inom sa Sunthorn Plus Gold og Sunthorn Vitamin C. Ang tama nga pag-inom, usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mo kaon. Og inyo na po nakauban, makaigsunan ang isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Doc June Alquizar, para maghatod na pod kaninyo og mga impormasyon kung unsaon nato paglikay sa daghang mga sakit og unsa ka epektibo ang Sunthorn Plus Gold. Og labi na gyud, makaigsunan sa mga hilig dira mag-inom og kape. Og tungod sa pagkape, lisod nagkatulog, nya kusog na kay mubuto ang dughan. Kung ako sa inyo ha, ilisdan ako na akong kape og healthy nga kape. Ang kape nga puno sa mga nutrients, vitamins og antioxidants, Sunthorn Plus Coffee Mix. Mapalit na pod sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud, makaigsunan atong pagahisgutan karon kining study nga napublish sa Journal of Science and Food and Agriculture. Giapilan kini sa 52 adult nga nagkaedad og 37 hangtod 61 nga adunay taas nga cholesterol. Og matod pa sa pagtuon, ang mga adult ipainom og 1 gram nga spirulina taga-adlaw within 12 weeks. Unya sila gipa fasting blood samples sukad pagsugod og pagkahuman sa study. Og matud pa sa pagtuon, pagkahuman sa 12 weeks nga pagpainom og spirulina og nahuman ang experiment, mga kaigsunan, og ang resulta, ang average level sa triglyceride og cholesterol, especially ang LDL cholesterol, nimubo, mga kaigsunan, after 12 weeks sa study. Og kini napublish sa Journal of the Science of Food and Agriculture. Mao kini ang hinungdan, mga kaigsunan, ngano ang spirulina gidugang nato sa Sunthorn Plus Gold tungod kay kini makatabang mupamubo sa mga bara-bara, umutanggal sa mga bara-bara sa agianan sa atong dugo nga mao hinungdan sa sakit sa kasing-kasing o pagtaas sa blood pressure. Muna sa makaigsunan nato diha nga taas na kayo og cholesterol, og tungod sa pagtaas sa cholesterol, hanap na ang mata, ha? Nitaas na ang blood pressure, sulayi ang Sunthorn Plus Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Sunthorn Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na yun, makaigsuna, no? Dili lang kay ang spirulina makatabang sa makaigsuna na ito nga naay taas nga blood pressure tungod kay aduna pa kinigidugang nga garlic nga nakita sa pagtuon nga makatabang usab pamubuon ang cholesterol o pamubuon o panormalon ang blood pressure. Napagay ang palayang at abangan ka para malikayan ang diabetes o Sunthorn para malikayan ang mga bukol nga mutubo sa atong lawas. Sunthorn Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo, mapalit na sa tanang pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Sunthorn Vitamin C. Ang Vitamin C nga gikan sa Sunthorn Plus Gold. O sa pagpadayon sa atong programa, ato sang paminawan ang mga natabangan sa pag-inom o Sunthorn Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunthorn Plus Gold, tulo ka kapsul sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunthorn Plus Gold, kinaayo ko. Sunthorn Plus!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog, Kagkag Palang, Panalo Na!
4: BBC.lit.lit, Balitang Balitang.
5: Kabag de kabalkada, may bunta, ganyan ang BBC Daglit Balita alas 11. Malampuson nga nadakpan sa motoridad, aunsa ka 39 anyos, nga gilang a street level individual la. Sige pahigayon nga drug bypass operation sa Purok Lansones, Barangay Lumbog, Margos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Nakuha sa iyang posisyon ang usa ka dakong pakita sa gikatahapang Shabu, o lain pang usa ka gamayng pakita sa gikatahapang Shabu. Gingon nga ninakpan, residente kini sa Purok Matinahoron, Barangay Tigian, Margos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Kasong paglapas sa Republic Act 9165, kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pag-atubangon sa nasangpit nga dinakpan. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting, 17 Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagarian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpavoluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagarian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
9: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
8: Para asa na?
9: Ang kakaw rehabilitation, makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy, aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
8: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makat-onan. Mapil sad ko ana.
10: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

Drakas, programa nga mulingaw. Ubong pagkatao sa tanan, ubong wagtang sa kalaay, ubong mga kamingaw. Kaan Drakas, ubong ani ana, ang bayot na gikagubtan, ubong idolo sa kadaghanan, ang nawas mo rin kaguran.

0: cure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Kiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Sana mapasaot ka pa. Sana mapasaot ka pa.
2: Waki, ako tungkol sa Dr. Garoy na ilan sa OMSI. No webinar! Yes, good morning. Alas sa itong mga laminaw din nagkaroon wherever you are, whatever you are doing, matod pa ni Martin D. Just listen. Alas on scene webinar. Alas sa itong mga laminaw din nagkaroon today is a Monday. Okay, kumusta sa itong mga laminaw din nagkaroon? Ha? This is Ochi na, nagbulan sa Mayo, tuig 2025. Yes, kamusta mo sa itong mga amigas, mga amigos din na karoon na minaw sa itong ang CBNN? Especially sa itong mga always na tuning in din sa itong programa, mga higala, o mga kabilkadas. Of course, naminaw mo sa 106.3 Bell FM and gawaman ninyo sa Inday Garutay. Alam sa itong programang Kalanrakas! Kauban si Inday Garutay. Dadala unang takla sa hapon. Mag-uban-uban, mag-kuyog-kuyog, mag-nilove you guys. Magkinusiay. Yes, sa katong official text line number, alas sa inyo ang mga greetings, sa inyo mga shoutouts sa itong programa, you can text me or you can call me up sa 09989978890. 09989978890. Mo na ito cellphone number, alas sa itong mga gusto din ang love you. Yeah. Sana all! Love you guys! And of course, ang itong programa, usab, ang gamhanan o kay bulungan nga produkto, ang target line, Power Scent Liniment Oil, kauban ang target line, superfoods, pero lina mo nga ito ang lehete mo nga sponsor ni nga itong programa, o diba? Yes, kumusta nga ito ang mga nakapaldo kagabi eh? Kumusta ang tanan na ito ang mga nakatiam-tiam? Congratulations day tuod, no? Alas ito ang mga nakatiam-tiam kagabi eh, 9 PM evening draw sa Sweatress Loto. Yes, 431. Resulta kagabi eh, mga higala. At ito ang mga kabilkadas din nagkaroon. 431. And of course, ito ang mga naminaw din nagkaroon. And sa ito ang mga gusto din ang makapaldo. Okay, inyo mga ito na i-text lang inyo ang pangalan, address, inyo ang contact number sa 09380028888. And magpalit lang tayo, mag-purchase lang tayo one package o sa kaset sa ito ang product package sa target line mga silingan o mga kabilkadas, ang target line superfoods pero rin na kauban ang target line Power Scent Liniment Oil for only 1,200 pesos. Super VIP member ka na. Regular na ka, makadawat unya mga silingan, no? Aga, mga grasya o kalipayon. Ito ang mga sweatress number combination. Basi di ay mo igo, mo patal, mo bullseye, di makatiam-tiam kita, o, di ba? So, ay paglangay, i-text na inyo ang cellphone number, i-text na inyo ang pangalan, inyong cellphone number, o ganyan inyo ang address sa cellphone number 09 3808888. Yes, dai! Gusto mo nga mag-order sa ito ang product package target line ba? O saan man ba mo pag-order? O man ito ako mag-iingon ka kanina! I-text inyo ang pangalan, inyong address, o inyong contact number sa 09 3808888. And then, nakatuang delivery karong panghapon ha, karong nga alaun ang takna sa hapon, ato ang sugdan ang paghatud, pag-deliver sa inyo mga product package, no? Kung taga-Pagadian City lang ka, aron Pagadian lang, na atay rider from Pagadian City, aron maghatud ka ninyo sa ito ang product package, di sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Or kung outside ka sa Pagadian, let's say for example, nakas dinas may Serios Minya, okay, dinas may Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, or kabas sa Zamboanga Sibugay, o kaba dinas may Misamis Oriental, o Misamis Occidental, o diba ka nakas dinas may Lanao del Sur, or Lanao del Norte. Ang inyo lang buhato, no? Alam sa toa mga naminaw din na karon, i-text lang yun ang inyo ang pangalan, inyong address, o ang inyong contact number to 09-38-002-8888. Yan ninyo i-text inyo ang pangalan, inyong address, o kay inyong contact number alang sa inyong anga, kinaugan o kasulbanan na sa ito ang mga problema o mga saliranay. Alright, so ay kalimot ha, ito ang resulta kagabi eh, alang sa ito ang mga late tuners. Resulta kagabi eh, alang sa ito ang mga nangutan, mga taong narabalayin o sa resulta kagabi eh. 4-3-1 11:14 alas sa 11:14 na ang Tagnas Buntag. Alas sa ito ang programa mga silingan. Hello ma'am. Yes and ay natin on the line time sa wala pa na taod ang ato ang micro ato ang kuan ang ato ang microphone wa pa mataod ato niya na itaod kay Erwin baka man na tagis na nawa yun o ko tayo sa tama mga lang 11:15 sa buntay dedeliga po sa to ang pagpanag ubay kiri ang kalendra kas kauban si Inday karutay

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
3: Ano ganahan man kay ka sa kape?
2: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rapagluya na ka?
2: Rapagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold, kamo may ingon nila. Moro gyud nakaayos ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang salamat, tagadigos day ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabag aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ana
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
12: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
13: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line. Product package o saka battle sa Target Line. Food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gas.

0: Yeah. Check this out.
1: You want to check?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilip na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot. At sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba, just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguette, and no one else. At ang ganyan broadcasting company, paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo, kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: Tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11:30.
2: Testimonya.
3: Oh, kasi nga. Wow! Kalimpyo na, Good Genius, bye.
4: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
3: Kabuutan gud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalabhan na nako ang tanan. Kalina ra.
3: Uyon, sadi ay. May pagkaswerte gud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaghanis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirme nga akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kayuhan sa lawas.
3: Kanindot, good ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Iya magukas plaza!
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
3: Oh, exercise ba? Na-o, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
1: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
1: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
1: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na!

0: right here on Bell FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako.

0: Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayong nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas.

Drakas, programa nga mulingaw. Umong pagkatao sa tanan, umuwagtang sa kalaay, ug mga kamingaw. Kalaan Drakas, umani ala, ang bayot na gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan. Ang nawas mo rin kaguran.

0: for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Lucky! Katulong sa tag na karoon, ala sa dosis, size na! Ito ang attack na, of course, ito ang mga namino din na karoon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Matod pa ni Martin D. Yes! Okay, salamat sa nila itong mga namino din na karoon. And of course, we have caller on the line. Hello, good morning! Yes?
3: Hi, Ling Garutai.
2: Yes, good afternoon, Ling! Kumusta?
3: Okay lang, Ling Garutai.
2: Mm-mm. Yes, dear. Also, may ako ikalagad sa kong agwapa nga caller.
3: Kalandrakas lang ko, Ling Garutai.
2: Eki, sige. Go ahead sa mga kalandrakas di alang giing.
3: Panauna ni mo, Garutai, no?
2: Mm-hmm.
3: Sa ako mga kaoban sa Pipay Siklan. Jabir Pakulba, Jennifer Saga, Romel Prasco, Jeep Palalon, Jess Pilayo, Marlene Aquino, Kate Bariase, Jake Mutarano, Huwag sa akong friend ko di ay nga si Aljo na mo katkat, si Dr. Nonimo di a friend, kang lovely joy ko di ay, Giselle Martel.
2: Mm-hmm.
3: O kang Gilbert Gonzalo diya sa Katipunan, Miss Kalit.
2: Okay.
3: Kanalang ba gano'n tayo?
2: Oo niya eh. O sa mga ibang request lang, Ging?
3: O an? So, si Bibo o Paro Paro G.
2: Si Tutoy, Bibo o si Paro Paro G. Okay. Mara niya.
3: O, kanalang ba gano'n tayo ang nagpagalala ka? It's me, my candle from Pitogo.
2: Alright, nagkakay, salamat lang din. All the way from Pitogo City. Ayun, si, ano, si, ha, ha, ha, my candle is mga din. Alright, and of course, we have another caller on the line. Hello, good afternoon.
4: Hi, good hi, ma'am.
2: Yes, good hi, noon. Maayo to madam. How are you? Kamusta? How are you? Yes, dear.
4: Maayo to para ka rin. Mag-buntag para ugma.
2: Oh, naana man tayo yun. Maayo ni kay advance ang greetings. Maayo to para ka rin. Yes, dear.
4: May gabi ikod para unya.
2: Oh. Yes, o sa may ikalagad na ko sa ko nga guwapa nga color.
4: Magkalandrakas ko, tita, dar.
2: Okay, sige. Go ahead lang, Ging, sa imo mga kalandrakas din. Kinanganal na.
4: Unaanan mo, tita, darling. Good hi, non. Sa tanang ka, mani mo diya sa Rajibag Tingong Belit. And good hi, non. Buglit ikaw, happy birthday ni Marian Rabanuel. Happy birthday, girl. Sinauton ta, nadagang pang katuligan ni Mpabuton. Uban sa imong dinuhat ng mahalon.
2: Uy! Binuhat ng mahalon.
4: Uban pa siya ng imong maangkon. Nagihatag sa atong labang makagagaho.
2: Amen.
4: Okay, Marian Rabanuel.
2: Ayun,
4: mag-greet na ko
2: ha. Alright, sige, go ahead sa mga greetings ka.
4: Marcia Andalus, thank you sa greeting. Aljo na makatlat, Ovis Humalon, Gaga Batal, Rose Ardenisa, Dinawa Bubong Mahartin, Masayot na matutin.
2: Mahartin!
4: Unsa ko si Tagay?
2: Mahartin!
4: Mahartin na ginakotog. Sorry, mga
2: sa akin lagi. Sagbaon ka, Roy. Kahit
4: mahal si
2: Mito,
4: sorry, sir, ha? Sorry, sir. Bigyan na to niyo, sir. Okay, Tormis, kay Dinawa, kay Arlene Puerto, sa Kalintawa, Pagadian City. Good hi, non. diha po sa Labangan kay Erling Renato. Okay. Kay Mother Erling diha po sa Tigbaw. Erling Renato niya dito mahabagat. Good. Hi, Norman. Sa tanan na lang best friend sa kanginan, ay kay Mr. Kanja di ay kay Dato Kali dito sa Kalamansig Sultan Kadalatsar. Good morning. Okay, and si Kadyo, I'm being Kadyo. Kumusta naman yung mga Kadyo family? Sana maparandam na ako si MJ. Bye-bye.
2: Dara si Ma'am MJ as always.
4: Oo,
2: dara na siya. Nagpahipi rin na. Naminaw rin na ni mo eh.
4: Ay, thank you. Tita Dar.
2: Yes.
4: Request ko ka nang tanay birthday song nga remix.
2: Okay, birthday song nga remix. Ako sang lilion kung naabot ay birthday song nga remix.
4: Ako na kayo tanong mo din yan, Abadwell. Ako ginang tanong mo dyan sa kinapusurang bahin sa akong kasing gina girl.
2: Abi na kong
4: Special.
2: Special din kayo.
4: Then, itong request na ko nga, always remember to be pretty, di ba?
2: Yes, always remember. Always remember. Okay.
4: Ang request na nag-request ng college ni Manuel, Mayan Rabanuel, sana luto na rong litson. Ito na nalang litson na pa ako.
2: Oh, ana, normal.
4: Katon ka kita nga pato ng lechon?
2: Wala. Pakat ako.
4: Wala pa. Katulang kita, Dar.
2: Okay, salamat kayo sa magtawag, madam.
4: Okay, yun ako biyang request, ha? Kasi hindi ka ginagmay. Di pa hindi na sana tanggap sa mga sibugay. Miss Lovely Joy with Lonely Girl. Bye-bye.
2: Yes, thank you kayo, madam. Lonely. I'm Mr. Lonely. Yes, another caller on the line. Hello. Good afternoon. Yes, maing hapon. Maing gonto. Ay! Ang guwapo! All the way from Tiguma City! Si Lovely Joy. Tos yes, Lovely Joy. Lonely girl di ay uy. Ha?
5: Taga
2: kuan to siya kanang dito galing sa Ulutang, Ulutanga City. O, diba?
5: Amiga din yung pinakagwapa na eh.
2: Ah, imo tong amiga nga pinakagwapa taga Ulutanga City with love to see, ah.
5: Mula itong model yan sa kuan. Secret na
2: eh. Okay, sige gang, go ahead.
5: Pa-shoutout na ko sa katong nukuan dahi, katong bako nagtawag dahi, nga pinakagwapa sa Ulutanga dahi. O, sa mga karpyo, mga sahote family, o sa nangino sa Radyo Bagpil, o ni Darmas Ramatika, o ni Didihart Amo sa may Aurora. O, sa nangino nang dahi, naku, ihatang nimo, usakabok dahi.
2: Kani, ganahan ko. Ganahan ko, basta kay manawag ka, kay muhatag rayong ka, o.
5: Kani, dahi. 498.
2: Okay, 498. O, mora ni.
5: Sarakabok, day. Sarakabok, day.
2: Okay, oo.
5: Day, di lang ko mo request, day.
2: Okay, sige.
5: Busy pa ko din sa kuang. Okay.
2: Pakapaldo,
5: tapuhan, day. Ngayong hapon, day. Mamayotag munyeka, day.
2: Oo, magmanitag munyeka lang din. Mora ni.
5: Salamat kayo, day. Promising kayo dito sa live dito sa may barangay. Salamat.
2: Thank you, kayo. Yes, there you have all the way from Tiguma, Zamboanga del Sur. Okay. We have another caller on the line. Hello.
6: Hello. Kayo, Tunday Galutay.
2: Yes, maing unto lang ging. Kumusta?
6: Okay, kayo, Tunday Galutay. Nakasunod na dun ko sa tawa.
2: Nakasunod na dun. Pasensya din kayo, ginuok ko. Ginumo ko mga caller. Tama mga lang.
6: Okay, kayo, Tunday Galutay. Wala dyan problema mo. Sabot, suko kanunay.
2: Lagi there, oy. Okay, sige. Go ahead sa mga greetings niya lang ging.
6: Hola, kayo may nakalutay. Mayong otto ka rin mo. Simulang namin ako sa DHBV 756 ang Radyo Banking. O, ang HBA 106.3 FM, no? Mayong otto niyang talaga sa talang nagpamilaw. O, Nagpakalanato sa mula conventional nga si John Mark Marisan. Sa marunong siya bungami diyan sa kang East Chavez. So sa kung agaw po diyan sa may ibang tuntan ko na rin sa lang. Agaw, hindi lang nito sa Bonsaris diyan. Sa Bonsaris, Rimo Tagalogon o Grimo. Raymond sa Bonsaris. O sa kung mga tenpon no. Una-una pa ati Mike Andales. Dati ni Yasis, Jennifer Saga, Ronel Pasco, Ros Pilayo. Manila Kino, Gabriel Gabriela sa may Mulabi, Jake Meparano mo. Nila po, Jennifer Candia, Kuya Inting Carpio, MJ Carpio, o Arisa Maghanoy, Ate Love You Joy, Mid Mayo, James Cascada, and dyan rin nila sa'yo na Diyos, mga pasagi, Lolo Olivos, o ng Kuya Jerome Pagalan, o ni Katarina Bidik, o sa panatala na lang kumakating sipa na lang nga wala mention, o mo request ko yung nagyaro tayo.
2: Yes, ako sa'yo yung request lang giyeng.
6: There she goes.
2: Ah, there she goes. Oh no, wow. Okay, mora na yan.
6: Oh, salamat kayo Inigarutay. Ang nagpakalanratas, di ka ni Arjo na mukha siya talo ka din sa may Pagalian City. Salamat Inigarutay.
2: Thank you, Lynn. God bless. Thank you, kayo. There she goes. Oh, diba? Request ni Dudung. Dudung Chinchen. Kung Dudung Inday, ana, normal. Ana, manda yun. Yeah! Ana, sa dosis, this is Shetina. Nirigapos at umang panag-uban. Of course, kini ang kalandrakas. Kaoba si Inday. Garutay!

0: right here on Bell FM.
1: Si Tata Puno, nga taga de Polog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nakoy pulit dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Naghana kong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding.
1: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sundown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
9: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
10: Sa matagbalit ninyo sa
11: Target Line
10: Product Package o sa kabattle sa
11: Target Line
10: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
11: Target Line
10: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: What about check, man?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley, tune in diri. Batang igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station and bank, and no one else. Abangan niya broadcasting company. Paboritos mga lamas sa Europa, paboritos mga labas sa Europa. So here we go. Kini.

0: now. Tell me who's the man. O gang station sa tanan. Ising di mga higala. Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz na taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Anong ganahan man kay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yung kumayo, good siya.
4: Murag makondisyon imong lawas.
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig nya kondisyon makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom murag magluya na ka.
3: Murag luya-luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
4: Makainom.
3: Laskig gyud.
4: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
3: Oo gyud. Oo gyud boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila
6: Paragis Bilabila
5: Paragis Bilabila.
7: Kapoy nasigig kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
10: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: taga-Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupultos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko soba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

Waki! Oras na para mabaybay tayo sa itong programa ang Kalandrakas. Kao ba si Inday? Kerutay! Dari sa 106.3 Bell FM o sa Radio Bagting. And of course, ito ang mga naminaw din na ganoon ha. Nga gusto kong mag-avail sa itong product package ang Target Line Superfoods Perolina o ang Target Line Power Scent Lemon Oil for only 1,200 pesos lamang. Nga ganoon ko sa kaset. VIP transaction ang inyo ang maapilan. No? Alas sa ito ang mga libre yes, ito ang libre nga nga. Probables alang sa ito ang combination sa sweatress. Libre rin ang inyong maangkon once nga maka-purchase mo sa ito ang product package. Yes, of course, say yes na yes. Inyo nadunggan, tama, jud nyo nadunggan. 1,200 pesos. You are now lifetime na nga makadawan sa ito ang libre nga nga. Gracia o kalipa yun. Ang yung buhaton is text lang inyong pangalan, address o inyong contact number to 09-3802-8888. 09-3802-8888. What is cellphone number exclusive sa ito ang produkto ang Target Line na Superfoods Perolina ang Target Line Power Scent Lenamet Oil. So, alam sa tanan itong mga naminaw din na karoon, especially sa itong mga gusto nga mag-avail sa itong product package, karong alauna ang takna sa hapon, magsugod na og distribute o magsugod na sab sa pag-hatun. Ang ito ang mga deliveries. Alam sa ito ang kinitibukan nga Zamboanga Peninsula. So, alas sa ito ang mga mag-avail, i-text lamang inyong pangalan, address, o inyong contact number sa 09-38-002-8888 aro maka-appeal mo, makahabol mo, alas sa ito ang pang-alas 9 nga draw. Yes, thank you, kayo. Daga kayo salamat. Hangtod ug mapuhon. Same time lang gihapon ta. Alauna ang alas 11 antak na sa buntag. Taman alauna antak na sa hapon. Kini lamang inyong higala sa kahanginan inday. Garitay. Sayin bye-bye.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC .lit Balitan.
5: Maayong hapon kamagtingo kabalkadas. Ania na ang daklit balita a la una. Gipahigayon ang rice seeds distribution alang sa mga local farmers isip kabayan sa panayon nga paningkamot sa pagbaligon sa agricultural sector o pagsuporta sa produksyon sa humay sa pagadian. Ang maong programa nagtinguha sa paghatag og dugang oportunidad sa mga mag-uuma aron mapalambo ang ilang ani o panginabuhian. Dako-usab nga gikatabang ang Department of Agriculture Region 9 sa ilang padayon nga suporta o pakigdambayayong sa mga programa nga makatabang sa farming communities. Nakabinipisyo ang nagkadai ang mga barangay sa sudad o mukabat sa 1,921 kasako ang nahatag ngadto sa 1,078 ka mga mag-uuma. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita a la una, kini si Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon, kanatong tanan.
4: BBC Daklit Balitan

0: Talawang po ng taklog, basin makaswerte mo.
1: Di na ang gabahan ng baby ng Gaha Plaster Balm. Introducing Don't Get Life Fluorescent Liniment. 100% organic herbal mahigala. Gana isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, rich in coconut oil, malunggay, labili, alinghato, oog, peppermint. Ngayon na ilanak na magkatabang alam sa dunay sakit sa tiyan, ilanak sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puso, sakit sa lipon, sabat-sabat, skin allergies o kagang pag-uban. Don't get

0: 0954-88. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ka mga bahay sa GMP Express. Alang sa kasumbaran sa mga problema o magkasuran.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi. Murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka! Mu-income pa ka!

spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power scent, liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5555.

0: 0998-8584-88. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanaan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog pod, o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit. Balitan.
5: Maayong hapon, Kabagtingog Kabalkadas. Aniya na ang daklit balita alas dos. Balhog sa presuhan ng usa ka lalaki humanadakpan sa tracker team sa Olotanga Municipal Police Station. Gadugay nang gipangita sa balaod do sa kasong qualified rape niya tung udto sa Mayo 16, 2026. Ang dinagpan hingkod ang panauigon Minyo, walay trabaho og residente sa Barangay Soton, Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. Siko pa maong suspect pinaagi sa warrant of arrest alang sa 24 kaihap sa kasong qualified rape ubos sa Article 266A Revised Penal Code nga giamendahan sa RA 11648 ulay piyansa nga girekomendar. Pinabati ang BBC Daklit Balita alas 2, kini si Bagding 28, Kimberly Namuag. Maing hapon, ganatong tanan.
4: BBC Daklit Balita. 106.3.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.3 This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa taram. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT.

0: Express.
1: Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: I'm number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas tres.
5: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
6: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
7: 6.BBC.lit.lit Balitan, Balitan.
8: Kabagting o kabalkada mayong hapon, kaninyong tanan niya na ang BBC.lit Balita alas tres. Ipartisipar ang Commission on Population and Development Region 9 is of doing business fair nga gipahigayon sa Anti-Red Tape Authority ngadtong Sabado, Mayo 16, 2026 sa Pavilion Hall da Pagadian City. Ikip sa mga serbisyong gihatod sa CPD Region 9, Provincial Population Office sa Zamboanga del Sur, mao ang Family Plan, uban pang reproductive health services alang sa publiko, isip kabahin sa kampanya batok sa red tape o aron mapadali ang paghatag og serbisyo sa gobyerno. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding Bindin Webe, Cyril Unyut Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
7: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
9: 106.3. Uy na, may kaniyana ka. Ali, mga anak ta.
10: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
11: Nay, uy, kung saan ang mawag magkinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
10: Mao ba? Hangiyon lang sa nato, nagbiwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
11: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
10: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonag, aron kuyugan ko nimo.
11: Nay, uy, naproblemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
10: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
12: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
13: Mm-hmm.
0: Mga ginikanan,
13: kung ang inyong anak nalira makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok,
0: ayaw pasagdi
13: nga maapektuhan ang iyang pagtuon.
0: Hatagi siya sa Memo Smart Syrup,
13: brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna.
0: Ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon.
13: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawan eh, gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iyahay ang lawas. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanang. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.3

0: Yeah. Check this out.
1: What do I check?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panumata sa bunta, bilit na ng kaabag. Ikaw ay makabaliban sa sunat ang pagkanindo na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka of R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguette, and no one else. A Baguette Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: break it down.
1: Oras, a las 3:30.
2: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. No, ingon ana.
4: Paragis bilabila.
3: O paragis bilabila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili ko hindi mo di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Abulay ila di mo ron, ma'am.
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwan pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila, paragis bilabila, paragis bilabila.
6: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing, new packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ug usab ang Sed

School graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 og ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City og mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og update.

0: Tilda.com.
1: 106.7.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Tapos kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sabi nga, nagintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patin na
4: yahayang
3: magrapag yung doon mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus.

dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og Target Line. Superfoods Spirulina. 60 tablets per bottle. Sama tagbalit ni Dio sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskot ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, muresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy muresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
5: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, pampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listeners. consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a las 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: BBC Taglit Taglit Balitan Balitan.
4: Kabag di kabalkada may hapon, ania na ang BBC Daklit Balita alas 4. Gidasig karon ang publiko ni Arta Secretary Ernesto Perez nga dili mapanuko sa pagtaho sa ilang buhatan na. Sa higayon nga dunay mga buhatan sa gobyerno nga mangikil o mangayo og bayad aron lamang nga maprioridad ang ilahang nga transaksyon. Madod pa ni Secretary Perez nga dili magpanuko ang ilahang nga buhatan sa paghatag og aksyon, ilabi na nga daghan na matod pa ang ilahang natabangan nga mga katawhan human nga nadawat silang buhatan mahitungod sa mga isyu. Dili matod pa ikalilo nga hangtod ng kasamtangan aduna paghihapoy pipila ka mga buhatan sa gobyerno nga nangayo og bayad aron lamang nga mahimong mapadali ang transaksyon sa matag individual. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Flores sa FIMA. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
6: 106.3. Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan,
9: kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup.
8: Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ang

0: Sad Celebrity Beauty Soap.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
0: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
4: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
5: Sa matagpalit ni Dios sa
4: Target Line
5: product package o sa kabattle sa
4: Target Line
5: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
4: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Luzon Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
11: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
12: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
13: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
12: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
13: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
12: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. 106.3
14: FM. Would the music be without sounds?

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
1: Hey, what do I check, bro?
0: Brand new track from Bell. Uh-huh. Yo, here we go. Sa palimata sa bunta, bilet naman kaabag. Ikaw yung makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milk and what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Australia Station in Baguette, and no one else. At Baguette Broadcasting Company. Paboritos mga nama sa Aero, paboritos mga labas sa Aero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta,

Via Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilip ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasaspilahan, tapok sa kahigalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag-asapan.

0: it down.
1: Horas a las 4:30.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagharaong tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Samsung Luxia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanggap magugko sa agdanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, pag-check up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. Are you planning to
6: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light

0: kanang blackhead sa akong nose sa pit. Karon wala na kay wala na mang putiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanang. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauman sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pagbaban. Don't get line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line. Product package, usa ka battle sa Don't Get Line. Food supplements, kauban sa tuluka battle sa Don't Get Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
6: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
7: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
6: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong ibati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagi ang akong gibate sa kong UTI nga sa una grabe kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud buminaon.
7: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
6: Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag maglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
7: ni. Eh. Murag magpangita na ka.
6: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Pilabila kay pertig yung ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
7: So karon gimintin na lang nimo.
6: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon ako og kayo og diferensya gyud. Salamat.
5: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Pilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
8: experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
10: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
11: PCC, taking the lead in providing quality education.
12: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
13: Sa matagpalit ni Dios sa
12: Target Line
13: product package o sa kabattle sa
12: Target Line
13: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
12: Target Line
13: Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

No? The draft of the articles of impeachment or resolution should be accompanied by evidence. Kung tatanda nyo, yung ito, ayan. So, bago ipresenta sa judge, meron na talaga yung ebidensya. Yun ang ibig sabihin nito. And the evidence should be sufficient to prove the discharges in the article of, the evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of incorporation. Okay. Pag-usapan din natin to po itong mga pinagsasabi ni Congressman former Senator Trillanes po. Ha? Kasi yung pong mga pinag at least ni Senator Trillanes meron pong pinagbabanggit ng mga account. Ha? Mabuti na yung mabuti na yung mga intindihan natin sapagkat dito ay yung mismo mga account ay binanggit na at wala dito. Kung tatandaan nyo, si Senator Trillanes nung pang-mayor pa si Duterte, yung nga ha, yung nabilanggo, eh, senador pa siya, siya ang nagbanggit nito. At sabi niya, naku, maraming gawang kalokohan si Rodrigo Roa Duterte. Sinabi niya. At ito po ay nabanggit niya noon pa. As a matter of fact, noong 2006-2025, kasama yung kanyang husband na si Manasseh Scarpio. Hans Scarpio at tao ito, okay. Now, noong sarapan ng Committee of Justice, sapagkat dati, mayor pa siya, sinampan na ito ni Senator Trillanes, ay naging presidente si President Duterte. Ha? So, ang ginawa ni Duterte, kung tatandaan nyo, imbis na harapin niya, sasabihin niya, uy, presidente na ako, dapat to impeachment case. Hindi. Ang ginawa niya, pinanggal niya sa trabaho si Deputy Ombudsman Karandang. Ay, bakit si Karandang ang nag-imbisiga? Sapagkat nung si Morales po, ang Ombudsman, nag-inhibit po siya sapagkat si Morales, ang middle name niya, ang apelido na yung dalaga ay Carpio. Ibig sabihin, yung asawa ni Sara Duterte, si Hans Carpio, ay pamangkin niya. Kaya nag-inhibit siya. Pero ang problema, medyo takot yata ang mga congressman at mga senador. Kaya wala impeachment proceedings ang na-file. Despite the fact nag-iingay si former Senator Trillanes. Kaya ito ay inimbita si Senator, ex-Senator Trillanes sa House of Representatives Committee on Justice. Ayan. At nireport niya na merong 6.7 billion. Ha? Iulit ko, 6.7 billion pesos sa pangalan ni Sara Duterte at sa kanyang husband na si Manasseh Scarpio from 2006 to 2025. Magkano na ba sweldo ng mayor? City mayor? Siguro, 150,000, 200,000. Eh, hindi naman magiging abogado itong husband niya. Pero, sa mga suspicious transaction, ang pinag-usapan dito, yung suspicious covert transaction, yung pong mahigit na 500,000. Large at mahigit na 500,000. 33 po ito. 33. Suspicious transaction. At 630 large transaction exceeding 500,000 with the total inflow. Ha? Tandaan nyo, inflow ha? Pumasok na 4 billion
4,425,000,000. 4,425,000,000. And outflow, lumabas. Now, 1,554,000,000. Ayun. So may malaki. Mga 2 billion plus. The issue arose during the impeachment-related hearing where concerns were also raised about Duterte's failure to declare si Vice President Sara hindi po nag-declare sa kanyang cash at bank deposit sa kanyang SALN mula noong 2019 hanggang 2024. Limang taon po yata ito, anim. Ako, matagal. So, ang diniklara na mag-asawa Sara Duterte at ang kanyang husband, Helpio, ay 74 million lamang. Record natin, 74 million lang. Okay. Pero, inalis ni doon po sa Committee on Justice na mayroong 2.3 billion na cash flow, dinidakta po natin yung natitira, at sinabi ni Trillanes yung 181 million ay galing sa isang drug lord, certain Samuel Sammy Uy. At pangatlo, sinabi ni Sheldon Trillanes na nakatanggap siya ng 22.32 million between 2011 and 2013 while serving as Davao City Mayor. Laki naman. Among the transaction confirmed by the AMLAC, kasi si Congressman Laila De Lema ay namili ng 19 na transaction out of 33. Sa mga suspicious transaction ay yung napili at random, ibig sabihin wala talang walang pili yan, random, para bang sugal yan. Okay, at kumpirmado po lahat

Huwag natin po lahat. Anyway, nakumbina ang impeachment court. Yun po mga senador. Bribery, graft, and corruption called for violation of the Constitution and betrayal of public trust when she gave monetary gifts or payment to debt and officials to induce the violation and circumvention of procurement and other related law. Nag-testify po yung USEC, yung mga empleyado ay officials ng Department of Education at sinabi na nila na binigyan po silang pera para lang yung mga pabor na mga supplier ni Vice President Duterte when she was incumbent concurrent Secretary of Education ay mapaboran. Nag-testify po sila. At pabayaan po natin ang impeachment court makinig sa kanilang mga ebidensya. Anyway, ang House of Representatives, mga congressman dito, sila ang prosecutor. Culpable of revelation, high crime, betrayal public trust by contracting for the assassination of the president. Ayun. Meron po nang testify na hinayar sila ni Vice President para patayin si Presidente, First Lady Elisa Alente Marcos at si Speaker Romualdez. At nakita po natin yan na gumawa po siya. In public yung sinabi niya. Ha? Ewan ko kung anong nangyayal sa kanya, but nagsalita sa publiko. Parang yung tatay niya, di ba? Sumisa yung tatay niya. Eh, patayin niyan! Mga kabala! Patayin niyan! Ganun din si Bato noon, di ba? Mga kabala! Patayin niyan! Ayan. Bato, nangyayari siya ngayon. And actively inciting the sedition against the Republic. Yung mga maisugrali nila, na sige, tanggalin yan, tanggalin yan. Okay. Sa Senado ngayon, biglang nagbago ang arrangement. Well, magdudul tayo sa timing. Sapagkat kung natatanan nyo, ang dating speaker, Senate President ay si Soto. Biglang naging si Peter Alan Cayetano. Okay. Well, Smith, ang timing, ang kaduda-duda dito, mga kababayan, ang timing. Nung pinasa na, nung natapos na sa Committee on Justice, ang mga impeachment accusation, yung apat, at sana forward na sa Senado sapagkat sa ating saligang batas ang maging prosecutor pag impeachment case ang House of Representatives. Kaya po natagalan to sapagkat talaga yung House of Representatives sinunod nila yung talagang totoo at malaking ebidensya. Kaya pati opposition dun mismo sa House of Committee of Justice bumoto pabor sa impeachment. Kaya ang boto yata was 55-0. 55-0. Okay. At doon naman sa plenary session, sapagkat may very convincing yung mga ebidensya, at alam naman po ninyo, yung mga nagpresenta sa mga impeachable points na nagawa ni Vice President Sara Duterte, ay nakita ng 257 members of the House of Representatives na malakas at meron talagang suficiente or enough to convict her. Kaya ang pumirma po sa impeachment case ay 257 at 25 lamang ang nagsabing no. Ang rason naman nila, kasi ang aming lugar, Makaduterte, mali po yun. Narinig ko yung kaibigan kong taga-Angusa Norte, sinabi niya, kasi sa provisa ko, kasi ano, Duterte talaga. Yun yung sinabi, nung isang congressman sa isang lugar, kasi Duterte talaga gusto nila. Eh, sir, ma'am, dapat nakinig kayo sa ebidensya sa Committee of Justice. Kaya nga si Justice Marvin Yonin gumawa talaga ng guide para talaga to protect the rights of the accused.
And of course, no due process should be violated. Ganun kung ginawa ng Committee on Justice ni Chairman Nuestro. Kaya, nag-umisi lahat. Zero. Everybody signed the impeachment complaint and submitted it to the plenary. Kaya sa plenary naman, yung lahat ay nag-umisi sa lakas ng ebidensya. 257 po. At yung bid 5, ang rason nila, very parochial. Sapagkat, nagkonsulta daw sila sa kanilang mga constituent, wala namang masama doon. Pero ito naman kasi, iba to. This is an impeachment case na dapat pakinggan muna ninyo sana doon sa House, kung against ka, nagtanong ka. Kung against ka. I don't think the 257 members of Congress will be mistaken if the evidence is not strong. I'm sure those members of Congress were convinced that evidence are strong. Dapat, sinabi mo sana, mga kabayan ninyo, hintayin natin kung ano ang ebidensya. Well, yung 257, nakita nila ebidensya, they based their decision on the evidence that was presented by the Committee of Justice, they were convinced. Nakumbinsin po sila. Pero based ko ang rason, nakakayang sabihin, kaibigan ko iba, kami yung lugar, nito, may isang senador, wala pa nga ebidensya, you are a judge, nagsabi siya, malakas talaga Duterte sa aming lugar. Ba't mo sasabihin yan? Judge ka. Meron ba dyan magsasabi, naku, kumpari ko yan. Mahirap. Ha? So, if your statement is like that, anong gagawin mo? Pwede ba mag-inhibit ang isang senador o judge, impeachment judge? Pwede bang mag-inhibit kumo, malakas yung Duterte sa probinsya mo? Anong tinitingnan nyo? Ang inyong sarili o ano-ano ang tama? Ang tama ay ang decision natin ay dapat ibase sa ebidensya

as vice president. Diba po ni Peter, ang nakikita niya? No, I hope this time, huh? He's a lawyer, he's product of Ateneo de Manila, College of Law. I hope this time, he will act as a impartial judge, as a lawyer. Si Pia Cayetano, of course, kapatid to ni Alan, abogada rin to. Graduate po ito sa University of the Philippines. Ha? Kaya, expectations too much from her because she's a product of a prestigious College of Law, University of the Philippines. Ha? Eskwelahan ng mga eskola ng bayan. Lumin Panilla, well, sinabi niya, kasama siya kay Duterte. Maski makulong siya. Yun ang sinabi niya. Naku. Very public ang pagdepensa niya kay Duterte. Okay. I hope this time naawa siya sa pangalan niya na maganda naman ang history ng kanyang political career. Si Bongo, o ang totoong pangalan niya, Christopher Lawrence de Chorgo, of course, natataka kayo, bakit Bongo? Sabagat siya po ang mayari na CLTG Builders. No? Nag-upisa po yan maliit. Kaya noong 2016, kasi malaking iniwan ng pera ni President Noynoy Aquino, 1 trillion pesos at PPVision. Kaya naging programa ni Rodrigo Duterte, build. Kaya yung nakikita niyo pera dyan, yun po sobra ni President Noynoy Aquino. Matipid po si Noynoy. Kaya noong 2016, umasenso ang Biskaya. Kung tatandaan nyo doon sa Senado, mismo si Senator Bato ang nagtanong kay Biskaya, kailan kayo umasenso? Ang sagot, 2016. Inulit pa ni Bato. Kailan kayo umasenso? 2016. At 2016, maliit pa yung CLTG Builders, kaya nagipag-kumpanya sila sa Biskaya, itong CLTG ni Bongo. Now, ito naman si Senator Estrada, of course, is a law graduate. Hopefully, what he learned from his law school should be implemented rightfully based on the evidence presented. No? Tatay niya kasi, naging cabinet secretary ko, to my mind, what happened to President Eric Salio was unfair. Sapagkat sinabi constructive resignation, wala naman. Kaya lang talaga, may dalawang butanteng tao nag-traidor. Yung Chief of Staff ng Armed Forces at yung Secretary of National Defense. Yun to. Yeah, well, ito si Joel Villanueva. Sana ito ang anak ni respetado si Eddie Villanueva. Ha? Yung founder ng Jesus is Lord. Sana naman, ang decision niya ay naging katotohanan basis sa kanya nakitang ebidensya. At sana, of course, nalaki po respeto ko kay Brother Eddie Villanueva, sana ang anak ay mahiya naman sa kanyang tatay sapagkat respetado ang yung tatay. No? Ito si Francis Cudero. Kaibigan ko po tatay nito. Kasama ko sa opposition noong 1987.
at naging Undersecretary of Agriculture to sa ang tatay niya, panahon ni President Ferdinand Edel Marcos. At naging Secretary of Agriculture to siya, panahon ni President Ramos. At ito po si Chis Escudero. Hayang! Sabi ka, graduate po ito ng law sa University of the Philippines. Graduate po ng law. So yung kanyang pag-abogado, hindi naman basta-basta yung UP College of Law. Siyempre, maraming kang kaibigan abogado at mga professor, your professor in College of Law, expect so much for you to be fair. To be fair, and your decision will be based from the evidence presented before the impeachment court. Ito si Mark Villar at si Carmen Villar. Ito po yung mga anak nila, Senator Cynthia Villar at Senator Manny Villar. At si Mark Villar, isa po ang naging Secretary of Public Works noong panahon ni President Duterte. Sa anim na to. So, siyempre, nung natanggal din ang ABS-CBN, a portion of that of their line, no, ay napunta po sa kanilang pag-aari, yung All TV yata, yun, something like that. Ito naman si Camille, of course, younger sister to ni Mark Villar, sana ayusin nila ang pangalan nila, sapagkat yung decision nila might destroy the good name of the Villar. Ha? Kasi si Manny Villar, yung tatay, naging speaker, naging Senate President. Yung nanay naman nila, si Cynthia Villar, ay matagal na senadora. Kaya, siguro, ito si Mark sa kasi Camille, maski may di dapat naisipin na may utang na loob sa Duterte, ang isipin nila ang kanilang pangalan. Lalo na nakakabit dito sa Mabilar ang Nationalista Party. Nationalist Party, ito po yung matagal na partido. Panahon pa po nung pagbukas ng Politikas Pilipinas,

tatlo ang ABS-CBN violation. Yun naman mga kasi mga third o fourth generation ng mga Lopez, baka pinabayaan na nila, wala silang alam. Yun ang dapat na tingnan natin. Pero sa issue ng pro-China, isa siya sa mga pro-China. Ang masama ito na napakinggan ko, ibigay na lang yung Kalayaan Group of Island para wala ng gulo. I don't know kung bibiro ba siya or what. Pero abogado siya. I'm sure he will decide based on law and facts because I know him since we were members of Congress and he always debate in favor of what is correct, what is true, what is factual. Ito si Amy Marcos, hindi ko na sasabihin ka ano ang kan. Kung asan si Bombo at si Sal. Ito, para may sibling rivalry, tawag ko dyan, no? Sibling rivalry. Now, si Bato de la Rosa, unahin ko muna si Legarda. Marami na nabigla, nakakawa nga si Loren Legarda pagkat nag-graduate to ng Assumption, yata, Assumption niya. Yun sa mga sikat na mga graduate na Assumptionista. Tinanggal yata yung pangalan niya. Kawawa naman, nakita ko sa television, tinanggal. Kaya lang siguro, kaya sa dumipat sa kabila at sabagkat yung anak niya, si Congressman Yando Libiste. Dapat to si Loren Ligaro Libiste to, pero masikat yung Ligaro daw, kaya hindi niya pinalitan ang apelido niya. Pero yung anak niya, si Yando Libiste, kung tatanda niyo, marami siyang ginawa solar panel. At may mga ginawa siyang kontrata na mag magbibigay siya ng kuryente doon sa mga kumpanya. Eh marami po yata siyang hindi nabigyan totoong kuryente. Marami siyang ginawa sa wala. Kaya may multa yata. Alam ko malaki ang multa ang ginawa sa kanya. Yung multa na yun, ako. Kung di utatan, mga 503 million yata. Eh, siyempre, kalit siya si Secretary Garin ng Department of Energy. Pero sana, Ma'am Lorraine Legarda, dati kang anchorwoman sa ABS-CBN, panindigan mo yung pagka-assumptionista mo para hindi naman magalit yung mga kapwa mo alumni sa Assumption. Binanggit ko lang po ang mga background ng mga judges. Ha? Hindi ko na babanggitin yung nag-abstain. J.B. Ayers ito, ang rason niya, kasi ayaw niya mangyari nang yan sa kanyang tatay. Senator J.B. saka Senator Subiri. Sana, in this case, huwag kayong mag-abstain. Sabagat judges po kayo. Tanggalin nyo ang inyong pagkakaibigan, pagkapartido. Tingnan nyo ano ang dapat. Kung ang ebidensya ay malakas, dapat convicted. Kasi pag na-convicted yan, ibig sabihin, tanggal, remove. Kung sabihin naman nila, katulad ang ginawa ni Ombudsman Mercedes Gutierrez, nag-resign siya. So, hindi na pinurso. Ito, marami nagsabi, kung unahan niya mag-resign siya, tuloy pa rin. Sapagkat, meron kasi mga allegation of corruption and crime. Ano po ang punishment doon? Perpetual disqualification to hold office.
Kasi pag nag-resign na siya, tapos may pending case, mga criminal case ito, meron pong ibang lahat po ng criminal cases, kasama na itong impeachment case, dalawa po yan, removal, saka yung secondary penalty, ano yun? Perpetual disqualification to hold office. So kung sabihin mo, mga yan eh, madali yan, mag-resign sana para matakbo 2028. Hindi yung problema yun. Mag-resign siya. Ang problema naman ngayon, kansiran. Well, according to our law, our constitution, dapat tuloy investigations sapagkat meron po mga implication of criminal liability. Criminal liability, yun po ang problema. Papunta tayo. Mahalangan yung oras, punta tayo sa mga trivia kasi marami sinulat dito si Juan eh. Yung cheater niya, Tony Guy, no? Okay. Oh. No May 12, tandaan nyo ha, 1551. Yung una pa lang university sa ating buong mundo ay University of San Marcos pa sa Lima, Peru. Naku! Yung palang una, nauna pa sa Harvard, nauna pa sa Santo Tomas, nauna sa Europa, sa Peru pa pala. At noong May 12, 1962, yun ang Philippine Independence Day was officially changed by President Diosdado Macapagal. Kasi dati, June 4. Pero noong May 12, 1962, binago po ni President Macapagal, Diosdado Macapagal, ginawang June 12. At nag-start tayo ng 1898, yung panahon ni Aguinaldo. Hindi po yung July 4 na binigay na Amerikano. Noong May 13, 1570, si Miguel Lopez de Legazpi, dinispatch si Martin Digote, Coite, to explore the northern region. Upon reaching Manila, si Martin Digote formed an alliance with Muslim Raja Ake, known as Raja Matanda. Okay. And then, May 13, 1585, mayroon pa uprising native Kapampangan was staged against Spanish landowners in 1585. Encomenderos, matagal na pala itong problema sa lupa, and deprived them of the historical land. Kaya itong Kapampangan, 1585 pa. In 1846, May 13, the U.S. declared war on Federal Republic of Mexico. Ayun. Kaya nakuha ng Amerika ang Texas kasi natalo Mexico. So May 14, 1900, meron pala

Because Constitution, tapos napalitan ng Supreme, the State of Israel. Establishing the first Jewish state in 2,000 years. 2,000 years kasi, di ba? Kailan sumiyak, nag-umpisa kalendar, pagpanganak ni Jesus Cristo. B.C. before Christ. A.D. after Christ. Anno Domini. Okay. When May 15, 1574, naku, pumutok pa lang Taal at nagiba ang mga bayan ng Lipa, Taal, Tanawan, at ito yung mga bayan na ito, mga luma, ay inakyat nila. Yung pala dati yung mga original Taal nila, andun po sa baba. Kaya lang, nabara yung Limeri yata, Limeri. Kaya nagkaroon ng lake. Nag-wait. Noong May 15, 1864, yung mga estudyante ng Virginia Military Institute fought alongside the Confederate Army in the Battle of New Virginia during the American Civil War. Ano na yun? Demokrasya, friends, ngayon. Itong araw to May 17, 1768, a royal decree was issued by Spain banishing the Society of Jesus. Mga Jesuita from Spain. Naku! Pinalis pala si Spain ng mga Jesuita noong 1768. Magagalit mga taga-Ateneo nito. At noong May 1899, si General Vicente Alvarez signed over the Spaniards in Zamboanga. And created the Republic of Zamboanga until November 1899 when American forces assumed control of the city. Ayun! Nagkaroon pala ng Republic of Zamboanga noong 1899, May 1899, taga Zamboanga. Chinese Republica de Zamboanga in 1899 by Vicente Alvarez. Eh, dapat yung Zamboanga tawagin pala General Alvarez bakat siya ay nagtayo ng isang Republic of Zamboanga. Ngayon ko lang nalaman ito. Noong May 18, 1974, India successfully detonated its first nuclear weapon named Smiling Buddha. Nako! Smiling Buddha. Yan ang bomba, smiling ha. Atomic bomb. Six nation to have declared atomic bomb. Punta lang tayo sa ating matatabuan, pasensya na kayo. Ayan. Ito. Ayan. Shout out tayo kay Charity Rumaga na Cebu City. Uy. At Armando Malate na Bohol. Danilo Paghasian ng Davao del Sur. Katrina Dulces ng Davao City. Marvin Omelda ng Cagendior City. John Ray Patayon ng Bukidnon. Saan kaya sa Bukidnon to? Relio Tante ng Iligan City. At Mirna Pakulba ng Iligan City. Jeremiah Lapad ng Valencia City. Doris Pakaira ng Cabiguin Province. At Simonet Intong ng Dipolog City. At Rolanda Uy ng Dipolog City. Alexis Maghanoy ng Aluran, Misamis Oriental. At shoutout po natin si Erlita Litio, Chebra Texon, Charito Digamo, Mitch Singidas, Amador Abrinca ng Pagadian City. At sila Lorma Balili, Iris Sanchez, Gerson Biloy na Magus sa Tubig sa mga del Sur.
si Altia Baluro, Janlyn Bihok, at si Nestor Toledo ng Dumingag sa Mga del Sur. Sama din natin si Rosalie Diwa ng Dinas sa Mga del Sur. Adam,

0: حقوق ابجوبرت شنو قلنا مثال زمان هذا الصور شي ريكا بيليا اديفيت اركوي جيمي ابالوس نندمليون زمان هذا الصور شي مايكل جان اوكابان اندي روحاس كارميلا ميرال تريكسي تابل نان سان ميل زمان هذا الصور at si Rolly Slit, Geraldine Dinoy, Christian May Balmadres, ng Tamina, Sumbawa del Sur, si Prince John Chigovia, Chigovio, Rhea Plaza, Greg Binag, potensyal yata ito, Jofel Medico, Ronaldo Takahod, Faith Balagtas, Alintao Lindag, Iba Gargar, ng San Pablo, Zamboanga del Sur. At batiin po natin ng happy birthday si Rindo, Atty. Rindo Stuart del Rosario ng Iligan City. Sila po ang may-ari ng Pinakurat. Ulitin po, yung pong mga sinampang impeachment ay simple lang. Shortcut ko. One. Four main accusation. Misuse. Shortcut ko ha. Misuse of confidential and public funds. Unexplained wealth. Threats against top officials. Violation of public trust. Culpable violation of the Constitution. Yun pong sinulat o decision ng Korte Suprema, principally written by Justice Leonen, yun po ay procedural aspect. Sinunod po through the letter ng Committee on Justice. Kaya ang naging result sa Committee on Justice ay unanimous. Wala po nag-abstain, wala po nag-against, bumoto po lahat. At yung kanilang position sa Committee on Justice ay pinisenta sa plenary. Nagkaroon ng discussion, debate, kaya ang decision naging 275 ang pumabor sumuporta sa impeachment, 26 lamang ang against. Ulitin ko, ang mga rason nila, very personal, myopic, malakas, hindi sara. Dapat naman, mga congressman, tingnan ninyo ebidensya, hindi kumpare mo. Kaya nga ako, yung Lady of Justice, yung male timbangan, nakapikit. Hindi lang nakapikit. Tinakpan pa. Ang tela. Para walang papaboran. Walang papaboran. Pag may sala, dapat convicted. May sala. Kung mo kakilala mo, amo mo, may utang-loob ka, hindi mo kukumbik, no. Kaya nga may batas tayo. We have to follow the rule of law. Kaya nga nakulong si Duterte because he did not follow the rule of law and some co-perpetrators like Bato will follow soon. Kaya sundan po ninyo aming Facebook, Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concern. Pwede rin kayong bumisita at ipollow sa aming Facebook page Sigaw Mindanao, kung saan maaari nyo ipadala sa aming opisina ang inyong mga concern sa Mindanao, ha? Mindanao. So, ulitin ko, ito po, ako po, ang nagpapatago, Office of the President's Advisor for Mindanao Concern. Pwede po kayong bumisita, ipalo ang aming Facebook page, Sigaw Mindanao. Kung ano po ang inyong reklamo, anong concern ninyo, yung provincias, yung bayan, yung barangay, pwede po ninyong ipadala dito sa Facebook page, Sigaw Mindanao. Salamat po sa inyong pakikinig. Magandang gabi. At sabi po, ni Justice Tiangge, ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang pagiging makakalimutin. Sa English po, the greatest threat to freedom, the shortness of memory. Salamat po at magandang gabi po sa ating lahat.
1: Ang solusyon sa maong inyong balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
2: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
3: Dili.
2: Pusnan ng way nagmahal. May pamatay.
4: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon.
5: Bud, o bibingka.
2: Namung mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Aron magtibway ni tanang.
6: Paidigo. No. Banda.
2: Bati asa ni mo na umuhilak. May uy, masaktan mo sa tagay mo.
6: Isamot ka bati mo na umuhilak. Gamihilak ka ba, jigaw?
2: Gikan ka ron. Dili na ko lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo!
2: Silang ko!
7: Di mo nakacheko, ha? Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sina lang!
7: Bunso!
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
8: Tinood ba ang imong gisulti, Diego?
2: O Takla, maunay tinood. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
8: Jekyll.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga naging sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud luspad to siya karon may nakayo
5: taas di ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
5: uning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Hello, hello, mga higala, kumusta? Maying adlaw na sabi ka ninyong tanan. Niya na sabi ninyong higalas kainan, Ray Arellano. Aron sa paghatag na sa lug, pagsumpay din nga itong magalingaw nga sutilan, apan sa dili pa, shoutout time! Okay, so doon ay mga ipangsin rin na ito, no, nga magpa-shoutout. Wala pa yung pitupugasin. Nipple cancer, pindro na. Okay, mga higala, shoutout usap. Nga ito ni Marjorie O'Brien of Toledo City. Jessica Paring Umandak, Tuyan, Nagas City. Romeo Miriquilio, Mari Alberto, Aston Gray Katubig. Aiko, si Aiko Samuka. Kuya si Nika Villanueva. Juvie James Dims Palilan. Kuya ni ang manager Nilo Tarillo. Father Roy Aspira, Ray Hurbura. O si Sumipo Family. Usap na eh, sumpay. Okay. Nya, lais na itong pasalamatan, shoutout Japon, si Hubin Ginalin Anino, Gerald Garcia Ramirez, Winmar Cortez, sa Pardo Cebu, Mark Lloyd Aligiho pa ni, sa Cogon Cebu. Okay, so gikan ka to ni OJ Kumpok Rakasa, ang among writer-director sa DYHP o founder sa BSI. Sa ilong. Okay, ayun na sa English patient out si Pedro Pungasi. Ayan Aliganga, GB Aliganga, Nico Baduy Aliganga, Aido Galisti Dakog Lawas, Arnold Galisti o si Lucille Galisti, gika ni Pedro Pungasi ang among kinakusgan sa DYHP. Okay, muna may kailangan padayon na ato minumduman nga samtang naggakos sila sa pagkatog nila, naggakos sila sa pagkatog ni Lala Tujigo, gisugo siya sa babae nga ipapawang ang suga as nalipayan Jigo, pero gisairan siya sa babae nga maoday pagon ang suga kay Ludo ni siya magtanaw nao ni Jigo pangag sa ilong. Asal huya taas ng bida. Kaya sa laing bahin, kadaon nga nauli si Takla, gikan nga midyoti sa bar, o may dahakining pagkaon alang unta ni Gian. Pero, ni apil sa nung pangayo ang palahubog na kong tukmo. Nasubo pag yung kaayo kay na hospital pag yung intaon ang mama simula ni Takla. Nga balik nila ni Jigo, noon na yung lalat, ingon nini ang naitabo. May kalat, niya na nalaisumpan ni katong sugilanon. Butbon! O bibingka!

0: Kuyaw Kyot, kuyaw o mga people power, kundi li masilutan ni mga kurakot nagpo, kundi li mahunong ang grabing pagpangurap sa panudlan ng skupyerno.
1: Mao yun!
2: Kagaw sa gobyerno, huwag silang hinunggan kung nganong hangtod karon na lubong sa utang ang Pilipinas.
0: Pobre kayong mga kinabag ang katawahan sa Pilipinas.
2: Hiludato kayong ubang mga politiko, ilabi na ang mga kurakot na kurisman. Ang ubang mga dagkong opisyal sa DPWH, ang mga engineer, ingon man ang kontraktor sa gobyerno nga nagpagamit, ug kitang tanan mo ingon kanila og mga
3: bangag sa ilong
1: sila. Tanami jigoy hilalat mientras magkaya pa ang paglabag sa baha, manakay na tag-taxi.

0: Diretso na sa airport, yun ang taxi.
1: Abi ni mo, chico?
2: Hmm?
1: First time pag yun niya akong makasakag aeroplano.
2: Aparihas ka!
0: Mga ignorante, maya ninyo, oy!
1: Hmm? Nakasakay na dekan, oy!
0: Oh, mapasad!
2: Mauna niya, otrong ignorante!
1: Oh. Oh. Ano ang taxi? Yun yun!
2: Oh, stop, oh, stop, oh, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop.
1: Sila!
2: Ano?
1: Sila! Sila si Bogart ka nang akong nakita sa unahan!
0: Alam! Sila tood!
1: Karon mo mga inumula mo! Karon lang mo!
2: Ay, pagkalaog ka! Ayaw pagkalaog!
0: Ato anak ka niya, ala! Ay, may dool siya! Nilang Bogart!
2: Ha? Unsa naman sa kahit may tabo? Ani? Unsa naman sa kahit?
0: Ala! Ay! Di ka may tanglalat! Patood ko no, ta!
2: Ano ba yun, tana?
0: O di ko, oy! Iyak mo na sa tanyas dagat! Namoy ato!
2: Unsa naman sa kahit dagat, ini, oy! Niyakas na kong daan ng syudad! O dili maimong pasagdan ko si lalat niya ka na, oh!
0: Benji ka! Ala! Alang ibihaan ko! Ako na lang usahan ni taxi! Ako ay kapliti! May driver! Huwag kagintay din, he! Ang sabot ka? Huwag ako, Benji ka! Wait for me!

0: Sige.
1: Ay.
0: Kaon pag-ayo o balot, Bogart.
1: Bukaon ligi ko. Alam ko hadlok-hadlokan. Wala mong tiga-ungo-ungo, anay. Wala pa man tayo nubimbir. Kumidyar kong ako, ha? Girly may langga. Ang kaon ligi ko, eh. Gutom na kayo, eh. Ikaw sa ba na tigaon sa balot? Basin pag maulian ang imong paggaw.
0: Bitaw, no?
1: Ungo-ungo, gina. Ay, baya. Mama, bigyan mo kami ng balot tagutlo. Tagutlo.
2: Oh, okay, sir. Ito.
1: Di ko gito. Balot ang ako.
2: Butas ng ilong.
1: Uy!
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Kung sa maday ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik magpalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
5: Ikapila man mo si Imnon?
6: Siya katulo sa isa kaadlaw.
5: Kung sa gudang imong ibati sa una na yung wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis.
6: Dili ko kalakaw ay. Tanarawan ko ng kuwan sa kuwan o jabiti. Kani o, pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod garon yung parang way problema
5: haplas nagagamit ko haplas sa nay
6: haplas niya haplas sa Paragis nagamit ko susi madagsaan
5: tagaasa
6: takan upper limatok
5: unsi maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
6: kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis kay ako na ulian jud ko
4: mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mo kasi natalir.
8: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe, jugo.

0: sa atong produkto.
1: Sa bila-bila haplas gyud kay mao ni makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud, nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
0: Usa, kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover o paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamon ng testimonya ni Miraflor Manaytay nga daghang balatian ang giagwanta hangtod na siya matabangan sa Paragis Bila-Bila.
3: Ako ming station dili normal, din nag-date ko atong hanggustin na Bila-Bila. Paggamit na ko ato, nag-5 days na ako ming station. Tapos medyo half man kog mata, dili na gani siya sakit ito sa adlaw. Naginuman po ko atong kapi nga Paragis. Gamit po ko Bila-Bila peppermint oil. Ako mga anak, dagan man og mga katul-katul. Sa gaplas na ko ato, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
5: Sabi ko, bigyan mo kami ng balot. Hindi, hito, isda yun ah.
6: Opo, sir.
5: Ah, naglingkod mabit kami. Taas-uskon! Uy!
7: Ang malditang silalat!
5: Tagandirli! Ha! Palayo ta din eh!
7: Tala!
6: Bayad yun po! Bayad yun po!
5: Yung babae yun, ang magbabayad! Yun! Pas! Pas, Girli!
7: Bogart!
6: Ay, naku! Ano ba yan? Hindi nagbabayad!
8: Hi! Ikaw! Asa naman to sila?
9: Ron, tawaan naman kita sila! Ron, dito mas bayo noon!
8: Abdi kayong nakapalayo ang mga animal! We set!
9: Biscuit?
6: Tala, mamalik tas taxi! Mamalik ta! Sandali po!
8: Ano? O siya to'y? Anong atin?
6: Sabi ng mama, ikaw ang mabayad sa kinakailang balot.
8: Osa? Nabuang na ka diha? O gyud, nga sila may mikaon, di ko mabayad na ay!
9: Ala ka na os, tindirog balot. Matabla man ne.
6: Sige na lang. Aron way gubot o way problema. Ako na lang mabayad. Ilan ba ang kinain lang balot? Ha? At mabayaran ko. 50 po.
8: Unsa?
6: Bagay! Sa kilo!

0: Onong onak tabo guard.
1: Ah, sige. Ah, pindi ko nis kabusog. Bida sa naimong tingo gito. Makabalik ko nga. Matagal gito ko yung tingo. Pero okay lang. Importante gwa pagsiksi ka. Ay, sinagi ka bayad na si Quinta kabalot. Nga itong gilamoy.
0: Mayo gani kay wat na sila makasunod na to.
1: Ah, alam kay sikit kay masig mapakar akong lirog. Labing siguro. Di na gito sila makabayad. Di na to sila makasunod na to. Nga, sila gito makabayad sa itong ikaon ng mga balot. Kadaghan na magyot.
0: Kadaghan ra ba ato?
1: Wala yung nindot mo. Basta magkatawa ka, mawangin mo pag ako. Mas mayo na ito.
0: Asamanta? Mamaulit na ta sa giabangan ni mong kwarto sa tondo.
1: Dali! Manuro yun na ta! Aron, malingaw ka din sa Manila.
0: Manuro yung god nga mo ba maniron tungod sa uwan?
1: Nahunong ang bitong uwan. Kay kunwa pa, tagahawak dito niya.

0: Usahay gani. Lapaw pa staw.
1: Ibaw, Ibogart. Gamay ra nang imong kwarta nga halin sa imong motor nga gibaligya nimo sa ato. Mahurot gani na. Patay gitas gotom dinis Manila.
0: Ayaw lagi kabalaka. Tinudluan kong dyan po, Hanis. May kikong ka ng budget kwarta. Limot ka di ay. Ha? Limot ka? Kibaw ka? May kikong mo sayo. Tinudluan kong dyan po, Hanis. Nalimot ang di ay ko.
1: Adi ay. Nagugitlog.
0: Bangal, Jailong.

0: asawa noon. Nanigurol ka. Maipan, imo na lang itong nagipasagdan. Arong dili ka maghilak-hilak diya, sakitan ka.
1: Nasaktan na puso mo, lalat.
2: Magalagot kay sila. Naglagot kanila.
0: Hilom na lahat, hilom na.
2: Nene, madang hilap, chiko. Sakit niya akong dugan. Abdos, sakit.
0: Lala.
1: Huwag ba? Masayaman. Makabuan.
0: Sirad yung lapitan, ha? Irkon na ba niyong atong taksi ng atong sakyan?
2: Oh, chiko.
1: Alam niya.
2: Eh? Miss Sabay?
0: Miubay sa taxi ng atong gisakyan?
1: Ada pa man.
3: 980. Lang. 980.
2: Ay, grabe ha. Gayaw yung yapog numero. Una minupad palayo. Bala ka na yung isura ko na ng bintana.

0: Yeay! Ilanting na ito.
1: Abog na talalat! Lat? Lat?
2: Bogart?
1: Lat! Jigo ko, dili ko bugat, uy! Ito niya, huwag kang nagsigil. Huwag imig niya. Huwag na, huwag kang imig yun na una.
2: Pasensya ka na, check ko.
1: Ano sayod ko? Huwag pa mahimpit na nalangkat sa imong dugkan si Bugat.
2: Jigo!

0: Uy! Diyos ko, Lord! Diyos ko, Lord! Na-hospital ang imong mama, si Mala! Dawang!
1: Oh, Madam Marimar. Oh, nagkinahanglan kayo ko kwarta. Alang sa iyong mga panginahanglan sa ospital.
0: Oh, sige, oh, sige! Pila may imong huwaman nga kwarta. Yaman lang! Total! Ay, buutan man ko, bati na bangon kahit ko. 50% lang ang tobo.
1: Unsa?
2: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at sa diyan nag-spotting manggugo. Sige, kuan ka nang mawala, di mo kalit na pudo ka, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
4: So, nakita rin mo nga, probably nag-tested yun ang gamitin mo.
3: Yes, oh yes, maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
2: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Malakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinag karamdaman. Tulad ng Mangosteen, Turmeric, Korean Ginseng, Espirulina, Moringa, Buamera, Guava, Rose Hip, at Sodium Ascorbate na mataas sa Vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rise 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rise 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rise 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rise 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusong na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rise Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rise Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy. Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa anilang lahat. Sensya na, may very technical problem lang. And that's okay. Anyway, magandang magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome sa ating palatid doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas na roon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang programa. At dyan sa atin, ng ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sanda ko man po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po naman palado doon. Eh. Tawag na po sa ating po naman, numero 0969-226-9623. Ang ating po naman, numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating balado doon, itawag niyan 0969-226-9623, mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

Tawag po 0969-226-9623. Ang numero ang pwede po ninyong tawagin, mga kaibigan. Dito po sa ating balado dunan. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Naputol.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Sa lahat ng ating mga kababayan po, available na ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po namang mga lugar. Kaya puntahan nyo na po ang ating po namang mga produktong herbal na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po mga lugar mga kaibigan. Itawag po ninyo pati po yung adi po namang sabon mga kaibigan.

0: Siyempre pa mga kaibigan, ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Makakatulong po sa atin mga kaibigan para po naman ay tuloy-tuloy tayo na maging malusog. Maging malusog tayo mga kaibigan at labanan po ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kung napapakinggan po ninyo ang mga testimonya ng ating mga kababayan, natutulungan na po ng ating Rice Coffee. Ganun na ganun din po ang pwedeng mangyari po sa inyo kung ito po ay sisimulan po ninyo yung pag-iinom at gagawin tuloy-tuloy po ang pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Ano po? Hello po? Sino po sila? Hello? Hello po? Hello po? Ano po pangalan?
1: Melody pa.
0: Melody. Okay, taga saan si Melody? Hello? Hello?
1: Taga Bicol po.
0: Saan sa Bicol?
1: Sa Naga po.
0: Naga. Okay, ilang taon na si Melody? Hello? Hello? Alam mo yung mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Kwento ang kalusugan pa rin, hindi ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. At syempre pa mga kaibigan, available po yung ating mga produkto sa mga lugar. Sa mga lugar po ninyo mga kaibigan, available po yung ating mga produkto. Ipagtanong-tanong lang po, hanapin po yung tamang produkto natin. Kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice coffee. And then syempre mga kaibigan, meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at saka may sikat ng araw. Yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Another caller, hello, magandang kalusugan.
1: Langilang kalusugan po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Romel, Cadiz.
0: Romel, okay. Tatay Romel, taga saan po kayo?
1: Lipot, Milaor.
0: Milaor, Camarinesur.
1: Yes, sir.
0: Okay, Tatay Romel, ilang taon na po kayo?
1: 59.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay Romel?
1: Yes.
0: Matagal na po ba?
1: Every morning.
0: Every morning, matagal na, Tatay Romel?
1: Magdadalawang
0: taon na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Romel, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan ang naaring ko sa kanina sa programa.
0: Mm-hmm. Nakikinig po kayo lagi sa ating programa?
1: Oo, palagi.
0: Palagi kayo nakikinig. Tapos napakinggan niyo po sa ating programa, yung po opo, yung ating po namang produkto. Yung ating produkto. At simula po noon, ano po yung mga iniinang karamdaman po ninyo simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Minsan maganda sa akin, pati parang yung mga toxic katawa at may lalabas po sa umasama din sa pagdumi.
0: Mm-hmm. Gumanda po ba yung pagdumi po ninyo, Tatay?
1: Oo, sa sayang pag... So, simula, pag yung unang gamit, parang yung... Kaya, ayaw ba lang pagdumi mo?
0: Mm-hmm.
1: Medyo...
0: Ano yun? May ano kayo, Tatay? May napansin kayo nung unang beses po kayo na parang dumudumi na... ibang iba yung kulay, yung amoy.
1: After 3 months, normal na.
0: Normal na. So, itinuloy-tuloy nyo lang. Hindi nyo na po, kumbaga, hindi kayo natakot na ihinto yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: At lagi ang naikinig din sa mga kanya sa programa.
0: Salamat po. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo? Diyan sa bahay po ninyo.
1: Ayun, hindi ko sa kayong mga kapitbahay ko dito eh.
0: Umiinom na rin ang ating rice coffee. Diyan po sa Milaor. Diyan po sa Milaor, meron po kayong nabibilhan ng ating rice coffee dyan na malapit?
1: Diyan sa Right Med.
0: Ah, Right Med. Sa Milaor po yan?
1: Opo.
0: Ay, very good.
1: Sa labasan.
0: Opo. So, hindi naman po kayo nauubusan dyan?
1: Minsan, nauubusan. Pumunta akong Naga.
0: Apo, pumunta ka ng Naga. Apo, minsan nauubusan. So, sa Naga na po kayo nabili. Tama po. Nakakailang sachet po kayo, Tatay Romel, sa buong maghapon?
1: Isang apat.
0: Apat na sachet?
1: Oo.
0: Apo. So...
1: Pagkagisi, nung matapos, apat na.
0: Mm-mm. Pagkagising, tapos sa gabi. Very good po. Oh, Tatay Romel, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee ngunit may mga karamdaman din pong katulad po ninyo?
1: Try nyo po makikita nyo yung effect sa katawan. Maganda.
0: Tama po. Maraming salamat po, Tatay Romel, at mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless, Tatay. Maraming salamat po.
1: Thank you.
0: Si Tatay Romel ng Milaor, Camarinesur. Tawag po kayo mga kaibigan, 09 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nanay Lita ng Katanawan.
0: Nanay Lita ng Katanawan. Katanawan, Quezon.
2: Apo.
0: Apo. Ilan taon na po si Nanay Lita?
2: 72.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
2: Matagal na.
0: Matagal na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Lita, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Eh, daming masakit yung aking balaka. Mm-hmm. Saka may hirap tumulog. Mm-hmm. Insomnia.
0: Mm-hmm. Hirap kayong matulog noon? Nung panahon na hindi pa po, na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
2: Naririnig ko lang sa radyo.
0: Napakinggan niyo po sa radyo. Simula po noon na hindi kayo makakatulog at napakinggan niyo po yung ating rice coffee sa radyo, nagsimula na po kayong uminom nito. Kaagad-agad po ba kayong naniwala o merong pagdududa po sa inyo, Nanay?
2: Eh, sabi ko, subukan ko nga kung saan makabili nito. Mm-hmm. Lahat mga butay ka sa bayan, tinignan ko na.
0: Mm-hmm.
2: Tapos doon sa isang grocery.
0: Mm-mm.
2: Yun, doon ako nakabili sa tapos doon sa CN, marami na. Masunod na. Marami na.
0: Marami na. Apo. Nakakailan sa shape po kayo, Nanay, sa buong maghapon?
2: Tatlo.
0: Nanay, nung dati na hindi kayo nakakatulog, mga ilang oras lang. Ilang oras lang yung tulog po ninyo, Nanay? Yung hindi pa kayo nainom ng rice coffee? Yes.
2: Nung minsan, alauna na nung gabi, hindi pa ako nakakatulog.
0: Mm-hmm. Tapos, makatulog man? Makatulog man?
2: Mga 2 oras lang.
0: Tama, 2 oras lang. Tapos gising na naman kayo.
2: Gising na naman.
0: Opo. Pero nung kayo po nakainom na ng ating rice coffee, Nanay, kumusta na yung pagtulog po ninyo?
2: Maayos na. Yung pagdumi ko, ganun din.
0: Okay din. Yung pagbabawas po ninyo ay okay din ngayon. Kumbaga, noon po, Nanay, hirap kayo sa pagbawas.
2: Minsan mga 3-4 na araw. Ganun.
0: Nako, antagal noon.
2: Ang dumi.
0: Opo.
2: Parang kambing.
0: Mm-mm. Pahirapan pa. Pero nung ngayon, na umiinom na kayo ng rice coffee, Nanay, kumusta na?
2: Maayos na.
0: Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo, bukod po sa'yo, Nanay?
2: Yung apo ko, yung anak ko. Nung mahal na araw, nandito lahat yung mga anak ko sa amin.
0: Wow! So masaya kayo, okay, no, Nanay?
2: Yung anak ko na lalaki, yun ay hindi na nagkakatiyon eh. Kaya asedik yung nareklamo doon ang kanyang sikmura.
0: Correct. Kapag nainom ng ordinaryong kape. Oo.
2: Kape yung mga 3-in-1.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ko, di rice coffee ang bilhin mo. Para tikman ko nga niya yung kape mo. Tinikman. Tinigyan ko. Pinagtimpla ko siya. Fantasy. May asukal. Sabi ko, wala.
0: Mm-hmm.
2: So, biglang mainit talagay ko dyan.
0: Mm-hmm.
2: Ano kaya doon sa amin? Mayroon kaya nito? Sabi ko, tingnan mo sa mga
0: butika.
2: Mga butika.
0: Mm-hmm.
2: Sa kainta, mayroon na ngayong sa Taytay.
0: Mm-hmm.
2: May South Star Drug.
0: Correct. Opo.
2: Sabi ko, puntahan mo doon at hindi gawalan nyo. Ngayon doon sila nabili. Sila ng mag-asawa ang nagkakape nyo.
0: Wow. meron po sa South Star Drug, doon na sila nabili.
2: Doon na sila nabili.
0: Wow.
2: Sila mga dalawang kahon, tatlo, ganun.
0: Nako, napaka.
2: Kaya ngayon, pagka konti lang yung kape ko, tsaka yung ano.
0: Mm-hmm.
2: Uy, padalhan mo naman ako ng pamili ng kape. Wala na akong pamili.
0: Tama. Tama. At kayo yung nag-ano sa kanila. Kayo yung kumbaga nagbigay sa kanila ng ideya na maganda yung rice coffee kaya, sa kalusugan.
2: Mm-hmm. Kaya nung sama-sama kami din, mm-hmm, pambili namin ng kape. Maramihan. Sa CN.
0: Uh-oh.
2: Dahil sa CN.
0: Tama.
2: 75 lang bili namin isang bag.
0: Tama. Apo.
2: Kaya doon kami nabili.
0: Ang saya nun.
2: Tingnan mo, nakakawalaan na naman.
0: Nagkakaubusan na naman. Opo, nanay. Kaya,
2: Nakakaubusan na naman.
0: Uy, nanay, nga pala, natikman nyo na po ba yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1?
2: Hindi pa.
0: Oh, dapat matikman nyo
2: ano
0: na po yun.
2: Ano kulay ng box?
0: Kulay dark brown.
2: Ano kulay ng box?
0: Dark brown po, nanay, ang kulay ng box. 230 pesos lang po yun. Kasi 25-in-1 yun. Ang kagandahan po nun, nanay, yun po yung tinatawag nating strong and healthy. Ang sarap nun. Para kang umiinom ng tsokolate nun. Ang sarap nun. Tapos, nanay, yung ating sabon. Dapat gamit na rin po ninyo, nanay.
2: Wala. Wala akong mabili.
0: Nagtanong ka po dyan sa, ano, sa lugar po ninyo?
2: Oo, nagtanong na ako. Sa, ano ay, sa, dito sa, ano
0: ay. Ibuti niya, nanay, yung ibang, ano, kung yung mga dati pwede niyong mapagtanungan.
2: Dati daw,
0: meron.
2: Dito sa nag-deliver, ina-deliveran siya.
0: Oo.
2: Tapos nung, ano daw ay,
0: hindi na.
2: Hindi pa raw nauubos. Hindi na muna siya kumuha. Eh ngayon daw, wala na. Hindi na siya na. Hindi na rin siya
0: nabili. Kumbaga na, ubusan na. Opo. Nanay, basa yung sabon natin. Kulay white po yon ang packaging po nun. Plastic packaging, kulay white. Okay? Yung ating sabon po yan, yung ating sabon. Yung ating po namang 25-in-1 na sa kulay dark brown, nanay. Balitaan nyo ako kapag kayo po yung nakabili, nanay, at umiinom na po noon, ha? O kung gumagamit na po kayo ng ating sabon.
2: Ano kaya ako hindi gagaano noon? Igawa nung akala ko, yung kulay brown, baka sabi ko, baka yun yung markup, eh. Kaya hindi ako...
0: Nanay, basta po yung ano, nanay, basta po ang spelling po ay R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. R-I-S-E po, nanay. Pag R-I-S-E yung spelling, sa atin po yan.
2: Hindi naman ako nakakapasok na malapitan doon sa may ano.
0: Mm-mm. Pag binigay po
2: kaya
0: sa inyo...
2: ako bumili ng kape.
0: Kaya
2: binigay. Pabili ako ng rice coffee. Hindi... tanong na sa akin, isang box daw po o nasay?
0: Opo, basta nanay, tingnan po ninyo. Di ba, ibibigay po yan sa inyo bago po ninyo bitawan yung bayad. Tingnan po muna. Sabihin nyo, Ika, ay pwede ko bang makita kung tama yung hinahanap ko? O, ganun po, nanay. Ha? Para sigurado tayo. O, balitaan nyo na lang po ako, nanay, ha?
2: Sige.
0: Maraming salamat po sa inyo at wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po. Napakasarap po sana makipag-usap sa inyo. Nanay, tawag ka na lang po sa mga susunod na araw.
2: Tagal ko nga bago makapasok ngayon.
0: Opo, mas maigi po yung sa gabi para mas mahaba yung ano natin, yung panahon natin makapagkwentuhan, nanay. Ang sarap niyo pong kausap, kaya lang wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Nanay Dita.
2: Okay.
0: Thank you very much. God bless po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. Thank you very much. Bye-bye po, nanay. Bye-bye. Si Nanay Lita, mga kaibigan ng Quezon, Katanawan, Quezon. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli ng pagsasama-sama natin sa ating baladutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: 106.3 Oras, alas 7:30.
4: 106.3
5: Testimonya.
6: Oh,
5: kasi
6: nga nung nagtiili mo mamaso si Ma, nilagguman.
5: Ihugo ka.
6: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
5: Paglikay naligian ang mga ginadili ni mong pagkaon, ma.
6: Ay, nilikay naman, bitaw.
5: Tanahin noon sa klinik, ma. Kaya ipa-check up ka. Dali na.
6: Ah, di mangani ko makalakaw.
5: Unsa? Mas maayo pa siguro, ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
6: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
5: Unsa man, ma?
7: Mga kaparagis, niya karoon sa itong istasyon. Ang usakan nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
6: Ah, maayong adlaw, sabser. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-Aper Limato.
7: O sa may ibang balati, anay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
7: Kapila man imo imo?
6: Katulo kada adlaw.
7: O sa maginay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
6: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maa. Tuig na para wak nagigoy problema.
7: Gamit sa kiyasa para gisbila-bila herbal oil?
6: Oo, maoy akong haplas.
7: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan nga naminaw karon, nay?
6: Ako agad silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa para gisbila-bila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
7: Kay sa para gisbila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Carlos.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Kaya pag mag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Isip po sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminhod akong mga kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ni ula itong masugatan, muna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala, gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
4: Kiniginama sa GFMQ Marketing, kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
7: Namang kung po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintin kung madunlan ay nagkaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Sitinta isa-is na ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifier sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: We have 20 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi is nararito ka magasuki. Digbabinaw din na karoon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Maayong gabi is nararito ka magasuki. Digbabinaw. This is your friend. My name is Martin D. And I'll be with you all the way till alas 9 ang takda sa gabi, playing the best variety of love hits, love songs sa ito ang programang TLC, kung True Love Conversation. Kumusta ka itong magandaminaw ni Negron? How are you doing, guys, out there? Thank you so much for always locking in right here on the top number one radio station in Pagadian City. This is DXCA 106.3 Bell FM, and we are now simulcast with our EM band. Ito ang EM Radio. This is DXBZ Radio Pagding. 21 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi ito na nato ng mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. As well as ato ang mga suki tigbabinaw dito sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. Mga suki tigbabinaw sa dito sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. And of course, ato ang mga naminaw dito sa may Cota Bato area, especially dito sa may Upi o dito sa may Malabang. Malabang or Malabang. Sa mga yung tinuod, anyway. Alright, anyway, ang importante, mag-iigala na minaw mo din sa ito ang programa. Ang ito ang official text line number, that's 09989978890. 09989978890. And of course, sa ito ang programa usab ang TLC, kung True Love Conversation, is sponsored also by our gamahanan o kaybulungan ng mga produkto. Ang Target Line Superfoods Perolina o Target Line Power Scent Liniment Oil. Aga to ang Haplashos Oil nga grabe ang epektibo kung sila pa to no ang iya ko no nga kahumot ang iyang kahalang o iyang kakabugnaw manuhot nuhot suhot gyud ko no sa to ang panit lapos sa to ang kauduran o lapos pa gyud sa to ang mga kabukugan. And of course, ato ang gamahan na rikibulungan nga Target Line Superfoods Perolina. Alang sa ato ang mga dunay mga tag-as nga cholesterol, high blood, diabetes, o kaban ni ato nga mga dunay sakit sa kasing-kasing, sakit sa atay, labaw sa tanan ni ato nga mga dunay goiter, dunay hubak, o ni ato nga mga dunay cyst, no, kanang mga bugon-bugon sa ato ang lami nga lawas. Og labaw sa trend sa ito ang mga dunay waiter. So, i-text lang inyong pangalan, address, and inyo ang contact number to 09-38-002-8888. Okay, once again, 09-38-002-8888. And of course, ito ang mga gusto nga mag-avail sa ito ang one package aron mamahimo nga makalibre. Sa ito ang gitawag og probable sa sweat trash mga higala. Okay, mahiligon, mahilig magkita mo. Ato na yun og luto outlet, aron mo taya. Abas hindi ay og mauni makasulbad sa ito mga problema og mga suliran. Libre lang na ha. Once nga makapalit mo sa ito ang product package, one set for only 1,200 pesos, VIP na ang inyo ang transaksyon mga higala. So ugma po ang adlaw adlaw nga Martes alas ato ang mga naminaw din na karon. Ugmang adlaw aga to ang gitawag og special nga kaninga abayan alas ato ang mga gusto nga mag-avail sa to ang produkto no. Ang ato ang kombinasyon ugma pohon sa sweat dress nga itunol kaninyo mga higala libre lang ha. Once nga makapalit mo, makapurchase sa ito ang one set for only 1,200 pesos na naman ay usa ka battle sa Target Line Superfoods Perolina o ginapagyud mo'y tulo ka battle sa Target Line Power or Power Scent Liniment Oil. Okay, so ang ato higala nga produkto ihato diya sa inyo door-to-door delivery o kaba kini bitong ihatod yun sa inyo walay charge ha. Agato ang bayar ni so only 1,200 pesos ra. So nana na dina apil na dina ang charge sa ato nga paghatod sa ato nga product package. Ana ta kabarato. Kaliwala sa ta pagmahal karon sa mga gas sa gasolina, sa mga palalito. But still ang ato ang product package is only 1,200 pesos lang gihap. Anyway, ang ato ang buhaton i-text lang ato nga pangalan, ato nga address ug contact number sa 09-38-002-8888 09-38-002-8888 7:45 on the clock right now. Dinhi lang sa tuwang programang TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Kung magaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko andong, kanira yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
2: Ikapila man mo si Imnon?
3: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
3: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko lang kung ano sa kuan o, diabetes. Kani o, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon. Eh parang, way problema.
2: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
3: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
2: Taga-asa?
3: Upper lima to.
2: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon?
3: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako naulian dyan ko.
1: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwan ka pa.
4: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog?

0: bertiguna ang solusyon. VertiCure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. VertiCure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. VertiCure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya dito?
2: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok na beauty products na sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-Skin Shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
4: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom ug mas daghan ang ani.
5: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Congratulations to our 99 new criminology licensure examination passers. Pagadian Capital College continues to uphold its tradition of excellence, helping more graduates succeed in their board exams at a consistently high rate and proving that true success is not measured by the number of enrollees but by the quality of education and training we provide. We are proud to hold the record of producing 3 top-notchers in the past, a distinction and much in our community. This success is made possible through the dedication of our teachers, the perseverance of our students, the support of their parents, and above all, by God's grace. To Him be the glory. PCC, taking the lead in providing quality education. Ang PCC nagatanyag sa musunod ng mga programa: BS in Criminology, BS in Accountancy, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Bachelor of Laws, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC na himutang sa Rizal Avenue, Barangay Tuburan, Siyudad sa Pagadian. PCC, taking the lead in providing quality education.

0: strongest. The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
0: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air. Atong sayron ang mga alternatibong pamagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magtudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atong ginato sa Yes to Health Incorporated og labay gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon ay yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan nato specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
1: Secret of Health, Health Info.
3: Labi na yun sa makaigsunan nato nga aduna na yung problema sa pagtulog. Sa makaigsunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. Okay na ang lisod makaigsunan mo na nga pagmata ni mo sa buntag mura kagwan, grugi kayo tanawon, no? Dili inspired ang atuang aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang atuang lawas nagakuan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Mona nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema. Mona makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa mga eksperto sa iyang gitawag nga sedative o relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton o nindot nga pagkatulog kani nga Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan ni mo Santone Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usab pa lang na ka phytonutrients nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa, malikayan ang mga sakit, fungal ang hinungdan, cancer, microbial, o labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Kung matod pa gani sa dugang pagtuon, kung i-high dose ni mo ang gitawag na itong Nerolidol properties na naadhiya sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag na itong total worm count by 70%. So, ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha na ito, no? Phytonutrients nga makuha na ito sa extracted ampalaya. Ang kanindot, dili lamang good ampalaya nga extracted ang sulod ni ana. Naapadiha ang gitawag na ito o spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll. Aduna po'y garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na yun makaigsunan, adunay santon nga tabangan ka. Matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod o gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. ug para sa epektibo nga kombinasyon ubani sa pag-inom og Santron Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
4: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santron Plus Gold.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sa

0: Ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 4 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here sa tuwang programa still, we are on TLC, kung True Love Conversation. We've got her on the line. Ito nga tagad o magtagad. Hello, good evening.
3: Good evening, DJ Martin.
2: Yes, good evening. Kumusta ang imo kagabi on?
3: Okay lang kayo, DJ Martin.
2: Alright. Kaya kayo dinindot ko na paminahon kay Kuan Kening sayo kayo ninawag. Lagi
3: kayo, gatalatang si kunin mo DJ Martin.
2: Okay, sabay ako ikaalagad sa ko ang guwapo o guwapa nga color.
3: Mag-greet lang ko DJ Martin.
2: Okay, go ahead sa imo greetings din na lang ka.
3: Una-una kanin mo DJ Martin, di ba? Yung pagbiino, panang namina sa mong programang TLC, True Love Conversation. O, greet lang ko sa akong best friend niya sa kay Fatima San Miguel sa buong nagrasyon niya si Jean Mark Manisan. So, may Ruchi Buhanay Bihasa o kang East Chavez. O, sa akong mga friends po no, nga naminaw karoon na silang Ate Maika Andales. Kati Bilyasis, Jennifer Saga, Ronel Pascoro, Silayo, Gabriel Gabriel sa may Mulape. O, kang Jake Niparanom o kang Marlin Aquino. O kang iba magpulong deput sa Mulati o nilang May Di Mayo, Chandra de la Serna, Chuchua Pasagi, Gilbert Olivo, Jerome Pagalan. O kang Atila Bijoy, o kang Inting Carpio sa mga Tagalugon, Tagayon, Pagalaran o Malmes Family. O sa tanalan ako mga relatives o mo request ko, DJ Martin D.
2: Yes, o sabi may request?
3: Now and Forever by Air Supply.
2: Now and Forever.
3: Forever.
2: By Air Supply. Okay.
3: Yes po, DJ Martin D. Oh, thank you daan sa pag-play. Ang nagpa-greet. Ika ni Aljo na mukha siya na mukha din sa may barangay Santa Maria, Pagalian City. And be safe and God bless and amping. Salamat, DJ Martin D.
2: Salamat. Thank you, Kayo Gan. It is now 6 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. There you have. Pero kaso ang ako ang now and forever right now is kuan mani. Di mani sa air, kang Air Supply, kang kuan ni siya, kang nakoy kang Anne Murray to Keith Martin, and also I have Richard Marks. So mo na ang naana ko karon on my playlist sa now and forever. 6 minutes past the 8 o'clock in the evening. Martin D, mo palit me, mag-abil me sa product package sa target line. Paunsa man namo na siya ma-avail o mapuhon. Alright, so anyway, alang sa to ang mga mag-avail sa to ang product package sa target line o mapuhon, mamahimo mong mo-text o kaba mo tawag sa cellphone number 0938-002-8888. Diyan nga ito ang schedule alang sa ito ang pagtunol for free probable number alang sa sweatres o mapuhon is pang alas dos o pang alas nuwebe ang ilaang nga itunol nga grasya o kalipayon. So early lang most morning ha, kung mahimo makatext mo sa inyo ang pangalan, inyong address and ang inyo ang contact number sa 0938-002-8888.

0: It is now 9 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We have caller on the line. Hello, good evening.
1: Hi, good evening.
0: Yes, good evening, ma'am. Maayong gabi.
1: Yes, maayong gabi po. Maayong buntag, karaog ma.
0: Yes, ma'am. Okay, what can I do? Sa to ang caller, nga guwapa o lamion.
1: Hello, Marian. Good evening and happy birthday.
0: Ah, birthday day ro ni Marian.
1: Iyarong birthday.
0: Iya, gira. Big day, gira. Iyarong big day. Okay. Marian, isuroy po ko diha sa Cotabato, Marian. Uy, kaya wa ko makaanak Cotabato, Marian.
1: Asa Cotabato din na si Marian. Naroon na sa SND Lano de Lodi.
0: Asa SND mo di ay si Marian Rabanuel di ay. Uy, si Kuan mo di ay ito. Katong sa Cotabato, si MJ. Si MJ Carpio mo di ay ito. Okay, sige ma'am, go ahead ma'am.
1: Magpatuloy conversation ko kay Andy Carpio, Inting Carpio, kay Aljo na Mokatya, kay Rajon, how are you now? Thank you for greeting.
0: Wow.
1: Kay Ovid Homalon, kay Jaga Patalo, Sardinisa, kay Carmen Sambuya, kay Candales, kay Lady Heart Amor. At sa tanan na lang mga big ay kay Arlene Pretoria sa Lubaling Tawat, Pagarian City. Good evening. O si mga mahal, si Gigo Salvador Preto.
0: Wow. Okay.
1: Good evening. Sa tanan na mga big sa kanina. Good evening. O good morning. Para o mga.
0: Okay.
1: Nakapingan good siya, no?
0: So, mo rin eh.
1: Mag-sig ako
0: na
1: lang. Kaya
0: okay.
1: Mag-sig
0: mag-sot
1: unya
0: ito
1: sa time.
0: Tuwa na. Okay. Mag-sig
1: ako dyan.
0: Ano sa mani mo i-request?
1: Ay, birthday song para ni Marian.
0: Okay, birthday. Alright.
1: Huwag ka nang ako ako niya song.
0: Sa mani mo ang song.
1: Please be careful with my heart.
0: Okay, please be careful.
1: Bye. Sige na si Kwan Ong.
0: Si naatay si Jody Santa Maria, naatay si Regine Velasquez. We have also Christian Bautista.
1: Oh, di naman na sila, no? Kita man ang duwag at duya na nga
0: okay. Oh, arita ni Jody Santa Maria and Richard.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Please be careful with my heart.
0: Wow. Kigila.
1: Okay. And with love me toy. Please be careful with my heart, Kuya Martin.
0: Bye-bye. Okay, thank you. Bye-bye. Alright, so it's now 13 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. There you have, ayun, si Ma'am Lonely Girl. Nag-chat ko na to. Hi, DJ from 0948. Ah, okay. Okay, nag-message na siya. Good evening, DJ Martin D. Guapo Tisoy. While ga stay at home ra ang person kay Giigang na middle me sa mga programa, DJ. Magpag-greet lang ko sa ako nga mahal si Giselle Valenzuela. Nga mag-amping always. Mahal ko. That's coming from Al Jones from Barangay Datagan, Pagadian City. Request kong song, Ikaw Pala. Or Hindi Ako Katulad Niya. Thanks sa pagbasa ni Jay Ngatisoy. Okay. Anyway, thank you so much. So, nagkakaisalamat sa inyo pagpaminaw din na karon. All the way from Datagan, Pagadian Saray. 14 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Still, you are with Martin D. sa programa TLC, Control Love Conversation. Anyway, katong official text line number, that's 09989978. 8890. And of course, alas sa ito ang exclusive nga contact number, no? Sa ito ang mga interesado, labi na sa ito ang mga gusto nga mag-avail sa ito ang product package ug mapuhon. Alas sa ito ang special nga kining special nga transaksyon ug mga dalawa for Sweetress number combination. So, ito ang official target line contact number is 09-38-002-8888. Sa inyong i-text, sa inyong pangalan, address, and contact number, alang sa to ang product package. For only 1,200 pesos, special na ang inyong transaksyon. At ang kanindo tinikin, ano mo ano one bottle sa target line, super food, spirulina, plus napagin mo ito luka bottle sa target line, power scent, liniment, awel. Door-to-door delivery rin ito ang product package. Ha? So, ihatod yun na sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga panibala. Alright, it is now 8:15 on the clock. Once again, itaks lang inyo ang pangalan, inyong address, and inyo ang contact number to 09-38-002-8888.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sa matagpalit ninyo sa
2: Target Line
3: Product Package o sa kabatol sa
2: Target Line
3: Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa
2: Target Line
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonya.
4: Grabe na kit king ako pagdugo nung dahil na kit normal. Gikun ba na kit kung hindi? Tingalik ko si Mahita mo na ko.
3: Tata!
5: Magka-apikto kini sa tisyo sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane. O posible niya budibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini ka sakit, misis.
4: Mao ba, Dok?
5: Needed ang operasyon. Aron ma-address ang imong sakit niya polyp.
4: Ginoo ko. Patayin man gihapon ang ako pag-bleeding. Ubay-ubay na bayang ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
3: Kinahanglan na gid siguro nga maoperahan ka ta.
4: Dili dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Nga ano ka? Unsa ka diha? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw rang usa. Wa ka kamalis yung isi mong pag-isip.
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kuban ako! Kaysa 20 lang ka para kay Bilabila Herbal Capsule, naayo dayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na'y nervyos o gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod kiti ay, nga sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na, mugwapa na ka, mu-income pa ka.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniya na ka. Ali, mga ona ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: May uy, unsa akong mga kinahang na naman kita magbayad sa application fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa mangitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.

0: advance interest. Walay penalty o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa Napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store Main and Branch 2 located at Warlito Pulmone Street ug ang Branch 1 anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
1: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The secret of health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The secret of health. Sanfon Plus Gold.
3: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sanfon Plus Gold tulo ka capsules sa kad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sanfon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na. Sanfon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The secret of health.
6: Welcome now sa Osaka edition sa atong programang The Secret of Health. Hatod ganato sa Yes to Health Incorporated. Og labi na yun sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento Sanfon Plus Gold og Sanfon Vitamin C nga mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
6: Kay balo ka ba nga ang Sanfon Plus Gold adunay extracted garlic nga makatabang malikayan ang stroke og sakit sa kasing-kasing? Tungod kay nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga ang garlic adunay anti-clotting properties. Usa ka substance nga mutabang malikayan ang atherosclerosis. Usa ka problema sa agianan sa dugo tungod sa mga plaque o barabara nga mao hinungdan sa paggahi ug pagkipot sa mga artery.
2: The secret of health.
6: Matud pagani sa National Heart, Blood and Lung Institute, mao kini ang hinungdan sa stroke ug heart attack.
2: The secret of health.
6: Mao nga kung ikaw taas na og triglyceride, cholesterol, mga barabara sa agianan sa dugo, inumin na og Sanfon Plus Gold para malikayan ang stroke ug heart attack. Tungod kay nakita sa pagtuon sa ato mga eksperto, makatabang ang Sanfon Plus Gold nga malikayan kini nga mabaltian tungod sa iyahang garlic content nga adunay anti-clotting properties. Mga likayi ang sakit sa kasing-kasing og stroke, mag Sanfon Plus Gold Herbal Capsule ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga halal certified nga mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health. Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sanfon Plus Gold. Ningtuog gid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing food mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sanfon Plus Gold og Sanfon Vitamin C. Madaling kapitan ang ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Sanfon Plus Gold og Sanfon Vitamin C.
8: Sanfon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlo. Akong hitay, lami kaayo siya. natin ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
10: Santon Plus Coffee Mix, the secret of health.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix ug tanad nga produkto sa Yes to Health Incorporated mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong kunsihal, nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, Lotto Philippines! Got more energy for another game party? We'll try to shake off your Monday blues by giving away thousands to millions of cash prizes this May 18, 2026. Simula na naman ang panibagong linggo para humakot na mga Lotto pa premyo. At kung gustong mapasama sa list of Lotto winners this month of May, araw-arawin na po ang pagbili ng tickets. At syempre, huwag kalimutang manood ng PCSO Lottery Draw every 2 PM, 5 PM, and 9 PM para malaman kung para sa inyo na ang exciting prizes. And tonight, katandem ko sa pagpapapremyo ang aking co-host na si Jerome. Good evening, Jerome.
1: Good evening din sa iyo, Queen. And shout out sa lahat ng naka-tune in ngayon sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. Lahat ba ay may tickets for tonight's draws? Sayang naman kung palalampasin ninyo ang iyong chance ang manalo at maging Lotto Millionario. As of early or as early as 7 AM, open na po ang authorized Lotto outlets. Pero syempre, ang lagi naming paalala, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. And always remember na 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali at manalo dito. Kaya sa mga may tickets for our games this evening, good luck po sa inyo!
0: At para naman sa mas masayang game night, full force ang Lotto Barkada dito sa studio. Makakasama nating maglaro ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO!
1: Also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo!
0: And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: To ensure fair chances of winning among our lots of players, every day po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: This is it, mga kalaro! Will tonight be your lucky night?
1: Manifest that big win as we now play your favorite Lotto games!

0: Mega Philippines. Unang raratsyada ang ina, abangan yung Mega Million Jackpot. At dahil wala tayong jackpot winner last Friday, tonight's jackpot prize is 15,451,056 pesos and 13 centavos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Megaloto 645. Megaloto fans, 45 draw balls numbered 1 to 45 ang kasalukuyang hinahalo sa loob ng draw machine. 6 lucky balls ang hihintayin natin piliin for the official Mega Million combination this Monday evening. Good luck po sa lahat ng may mga tickets. The first number is 39. Ingatan po ang inyong lotto ticket. Huwag babasahin at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangan readable ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 24. Dito sa Mega Lotto, 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers nyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 7. Sa mga makakakuha ng 4 na nanalong numero sa Mega Lotto, 1.1 million pesos ang paghahati ng papremyo. Ang Mega Lotto ay nalalaro every Monday, Wednesday, and Friday. The fourth number is 4. 1.2 million pesos naman ang paghahati ng equally ng lahat ng makakaswerte ng 5 mega winning numbers. Sa ating Lotto winners within 1 year, pwede mag-claim ng premyo. The fifth number is 37. Isang number na lang at makukumpleto na ang Mega Million combination. Kayo na kaya ang susunod na Mega Millionario? And the sixth and final number is 23. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 39, 24, 7, 4, 37, and 23 in any order for the jackpot prize of 15,451,056 pesos and 13 centavos net of the agent's prize commission. Grand Lotto fans, ihanda na ang mga tickets dahil kayo naman ang may chance ang manalo sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart, play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC13, and DATV.
0: Lotto players, wala ring nanalo ng grand jackpot noong Sabado. So tonight's jackpot prize is 110,063,860 pesos and 4 centavos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto players, ito na ang engranding papremyo. This time, 55 draw balls numbered 1 to 55 ang nasa loob ng draw machine at mag-isa pa rin itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 47. Sa jackpot bearing games ng Lotto, paghahatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 44. Dito sa Grand Lotto, 60 pesos ang instant panalo kung magmatch ang 3 numbers nyo sa ating winning combination. The third number is 26. 1.3 million pesos naman ang paghahatian equally ng lahat ng makakaswerte ng 4 grand winning numbers. The fourth number is 29. At sa makakakuha ng 5 nanalong numero sa Grand Lotto, 1.4 million pesos ang inyong paghahati ang papremyo. The fifth number is 38. Reminder muli sa lahat, 18 years old pataas lang ang pwedeng sumali sa anumang game ng BCSO. Let us play smart, play safe, and play responsibly. The sixth number is 51. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 44, 47, 44, 26, 29, 38, and 51 in any order. Once again, our Grand Lotto 655 winning numbers tonight are 47, 44, 26, 29, 38, and 51 in any order for the jackpot prize of 110,063,860 pesos and 4 centavos, net of the agent's prize commission. Taas ang kamay ng mga nanalo sa mga hindi naman sinuwete. Don't you worry dahil may mga digit pa premyo pa.
2: Kaya ihanda na ang lucky 4, 3, and 2 numbers ninyo dahil baka kayo na ang uulanin ng mga papremyo after this good news from PCSO.
3: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa lanon sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: Radio Magbating.
2: Alas 5:07 na mga kabagting o kabalkada sa maing buntag na itong tanani ining adlaw nga Martes. Pinsa 19 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Maing buntag sa mabot sa Sibya sa Radyo Magbating o Bell FM. Pero sa pagkakaroon single face ang bayaw, mauna ano, ang palpalan, mauna nga di may mabati karon sa Bell FM kung 106.3. Pero nata sa app, Radyo Bagting app nga pwede niyo mapaminawan o diba kadiri sa itong Facebook Live sa Radyo Bagting News, Bell FM News, Uguano 6.3 Bell FM o Radyo Bagting Entertainment. Na, kumusta kaway-kaway sa mga gipampukaw pa sa kahitasan o makapanikay-sikay ni ining buntaga. Sugdi ang inyuhang buntag sa pagpasalamat o lakip na ang mga pahiyom. Aron nga ang tibok adlaw, dili in town kini magsigig sa gumot. Pwedeng mabitayag basket mga kabagting o kabalkadas. Sa mga nagbiyahinan ni mga orasa, may buntag ganin yung tanan mga drivers. Lakip na sa itong mga magpapatigayon. Mga itong mga tigbantay sa kahap sa Galina o itong mga tigbantay usab diha o na destino. Sa nagkadaiya ng mga balay tambalanan, good morning. Og lakip na usab sa ito ang mga sweepers nga sayo kaayo nga nagpahilunas pagpanlimpyo. Aron lamang mamintinar ang kahapsay kalimpyo diha sa inyo matag bisinida. Ito maglangay sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ika sa technical team, lahos na nga ito sa mga bagting reporters. Lagos bagting, this is a East, Vanessa Cagas Tumakmol. Sa mga angayang siren nato karong buntaga, sanbay kabagting o kabalkadas.
0: BBC Headlines.
2: Sa mga uluhan sa balita nga nakalap sa itong mga bagting reporters, film viewing o information drive gabahin sa recruitment strategies gipahigayon sa IPIL District Jail email dormitory. Samtang sa pigas bahin nga mga headlines sa mga balita, intensified manhunt operations sa Titay may resulta sa paggasikop sa duha ka miyembro sa Sumingkal or Sumingal Criminal Group. Nagampang headlines, 1.12 milyones o 1.12 milyones ng smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Llano del Norte. Sa pikas bahin, DILG 9 ng ngulo sa multi-agency workshop aron mapalig-on ang communication plan sa RICAD Advocacy Cluster. Nagampang headlines sa mga balita, duha ka pamilyang nagredo, nagkauli ay na. Maing kabubuton dito sa basilan. Ayaw hinoon samtang top 4 most wanted person na dakpan sa Zamboanga City. Headlines paghapon, tulo ka bagong cooperators may pirma o kasabutan kauban ang DOST Ilaom sa setup project. Sa pikas bahin sa mga balita, gikan sa lungsod sa Rinas, construction worker naghuno sa kinabuhi. Samtang sa pikas bahin ITCZ magpaulan na paghihapon sa pipila ka bahin sa Mindanao. Ang susambuang adalso minor ni edad sakote sa drug bypass operation sa Rimataling. Ang PWD patay human nga nalumos sa suba dito sa lungsod sa Midsalip. Mga headlines pa lamang kadtos mga balita o ang detalye atong pag-isairan pinaagi sa report. Ibagting 17 Florence Ofima update sa kahimtang sa lakat sa panahon.
0: BBC Weather Update.
3: Dahil paghihapon nga magpaulan ang Bawa-apeka sa ating pag-ulan ang pipila kabahin sa Zamboanga Peninsula, kinisuban usab sa weather forecast, kagipag-ula karong buntag, gumikan paghihapon kana sa presensya na intertropical convergence zone. Gawas sa Buanga Peninsula, apektado usab ang BARM sa Sargent Davao Oriental o Davao Region. Matod pa sa pag-asa nga posibleng masinatiyan kayo nga pagundak sa ulan panahon sa hapon or di ba kagabihon nga doon na pa'y pagpadalugdog usab nga lakip nga masinatiyan sa mga katawhan. Hinungdan garon pa lamang ang mga publiko gipasidan-an nga magamping sa mga posibilidad nga masinatiyan nga mga pagbaha or di ba ka pagdahili sa yuta. Samtang ang pinagkabahin sa Visayas, apektado paghihapon o Saba, nining Sterlis, nga mo hinungdan nga padayon sa kini sila makasanati, galit nga pagbundak sa ulan, sa pag-aabot o Saba sa kahaponon. O ang localized sa thunderstorms, makapatando o Saba sa dagat sa lagat sa panahon, sa Metro Manila, o pinagkabahin sa Luzon. Nang kasamtangan, wala lahing daw tang lagat sa panahon, nga monitor sa pag-asa, gawas na lamang, sa una nang ikabot siya, nga mao ang intertropical convergence zone, nga magpaulan direkta sa Zamboanga Peninsula. Sa abdo sa Pigasbahin, una sa ugtaw sa pagadiana, isip giyas sa mga mananagat karong adlaw, alas 12:49 kaginang kadlawon, 0.0 meter ang gilid mong tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 7:07 ang takna sa buntag, 2.1 meter ang gilid mong tubig. Subling munas, pagkalaunas, 51 ang takna sa hapon, negative 0.3 meter ang gilid mong tubig. O subling mutawbo sa pagkalas 7:56 ang takna sa gabi, 1.5 meter ang gilid mong tubig. Laban mo subang adlaw, alas 5:27 karong buntag. O musala po sa pagkini, pagkalas 5:27 unyang hapon. Huwag ka update sa lakad sa panahon. Bagting 17 Flores of Fima sa BLFM o Grudge Bagting.
2: 106.7 Radio. Salamat sa nasangpit nga update sa kintang sa lakad sa panahon. Kamuna lamang gayon mag-amping o magtipig sa inyong kagalingon. Gawa na gilaing mag-amping ni Ana. Bagting o kabulkada swerte itong giampingan. Pero bang katong mga wa-amping eh, kapausap-usap ang kahintang salakat sa panahon, ay kumpiyansa. Ay nagmahal ng palaliton sa mut ng tambal. Alas 5:14 na, dinis itong pagbanaguban, ang dugang pang update sa mga balita, tabuktang ito sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay. Ining may kalabutan usab sa kalihukan sa DILG 9. Din sila nanguna sa multi-agency workshop aron nga mapaligoon ang communication plan sa RICAD Advocacy Cluster. Ang detalye sa maong balita niya ni Daryl Ayaay. BBC
1: Live Report. Gipanguluhan sa DILG 9 isip chairperson sa Regional Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs Advocacy Cluster ang upat kadlong communication planning workshop. Among kalihukan, nag-iusa sa mga naglain-laing ahensya nga miyembro o mga resource person gikan sa PIA 9 aron maghimugos sa kakomprehensibong pamaagi nga nahiuyon sa mga tumong sa cluster. Gipahigayon ang workshop pinaagi sa usa ka organisadong pamaagi nga may unom ka session. Nagsugod kini sa usa ka SWOT analysis o social system analysis aron masusiya ang kasamtangang sitwasyon sa komunikasyon. Pinaagi niining mga unang lakang na ilan sa mga partisipante ang mga pamatasan sa mga stakeholder o nagtudlo ang mga critical nga kakuwangon sa komunikasyon sa rehiyon. Ang hiniusang pamaagi nagtumong sa pagpaligon sa kahibalo sa komunidad aron sa tao ng aktibong partisipasyon sa publiko sa padayong pakigbatok sa illegal nga droga. Bagting 27, Daryl Ikatayaay sa BLFM o Radyo Bagting.
2: 106.7 At yung mga programa, mga kalihukan, nga diin nagipahilo na usamba sa DILG, mga kabagting o kabalkan. Samtang sa Pikasbahin, tabuktang ato sa uban pa nga mga angayang sayra na ito karong buntagan. Oga kini ang natala usab gikan sa rehiyon Jess. Okay, taas-taas na gini, layo-layo na gini itong naabtan. Baw-baw driver na sa kote, subay bus sa Taguluan. 50 mil nga kantidad sa shabu na recover dito sa Region 10. Maliho kukuan nag-kuan na sa ni Clint. Kuan ng, sa ingin lang, kuan ng kama ang sunod na nang na-recover. Sige, alas 5:19 na. Huwag ang detalye sa mong balita gikan ni Bagting 43 Jen Sanchez Luwaba. 106.7 Radio Bagting.
4: Nasikop sa mga sakop sa PDU ang usa ka 44 anyos nga drivers bawba.
2: 106.7 Radio. Okay, tayo tumingog. Alas 5:17 na mga kabagting og kabalkadas gining atong tulumanon. Ang syempre padayon pagyapon ginagpahimangno ang National Telecommunications Commission Regional Office na Zamboanga Peninsula. Og kinahanglan gayud nga magpakisayod ha. Kay ang ente sa Region 9 nagpasidaan sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente sa scam messages o malisyoso ng mga links nga nagalap nagpinagi sa text messaging o online platforms. Aron mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan kuno sa mga bangko lagi ahensya sa gobyerno unya o mga telecommunications companies aron nga makapangilad ra dito. Nga gihihangyo ang tanang katawhan nga dili magpataka og click sa dili pud pamilyar nga mga links o dili maghatag og personal nga mga impormasyon o one-time password o paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report tayo ng bisan unsang kahadlukan nga mensahe ngadto sa inyong service provider o sa NTC Region 9. Huwag matngon ngayon o mag-amping sa inyong personal nga impormasyon ay kay kining official nga pahibalo o pahimangno gikan gina sa NTC Region 9. Palihog ko nag-convert sa Adobe kung pwede ra. Mayroon na tawag ko na. Alas 5:18 na. Mga kabagting o kabulkanas din sa ito ang pagpanag-uban. Nan, tabukta sa balika lang nato na unya ang mga natala. Nagikan sa silingan ng mga rehiyon. Anita sa report ni Bagting 29. Cheryl Unyot Lirazan. Ikan kay dunay programa ang DOST Laom sa sit-up project. Dinadunay lang mga bagong co-operators nga mi perma na nasangpit nga kasabutan ang hingpit ka detalye sa mong balita atong pag-asairan. Ikan ni Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
5: May pirma og memorandum of agreement ang tulo ka bag-ong cooperators kauban ng Department of Science and Technology Regional Office 9 ilaom sa Small Enterprise Technology Upgrading Program kon gitawag nga setup alang sa pagpalambo sila mga negosyo sa Zamboanga del Sur. Lakip sa mga proyekto ang pagpalit og mechanical dryer alang sa DNG Rice Trading, pagtukod og mechanized pillow manufacturing facility Uptown Pension House og in-house corn milling facility sa Villas Minimart. Tumong sa mga programa nga mapalambo ang productivity, kalidad sa produkto o operational efficiency sa mga micro, small and medium enterprises pinaagi sa teknolohiya o inobasyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa DLFM o Radio Bagting.
2: Ayan, mauto yung mga programa, kaya nagan mo po doon programa ang matag departamento. Good nga, diin wala pa po ninyo po adtua ang ilang buhatan. Nang wala mo nakabalo kung unsay ilang mga gipang tanyag. Eh, magpa-assister, makipartner, baka mag-upgrade ka sa imo mga gamit, o sa imuhang kinibitang establishments, or sa imuhang negosyo. So, pwede kayo. Magpakisayod niya. Dili mo po nalisod sa pagkakaroon. Kaya pwede man ninyo nang mubisita mo sa ilang website. Ayha mo muad to silang physical nga departamento. Kaya makita ninyo, naaday yung mga available ng mga project yung niini akong sulayan. O kung unsay mga kuan, unsay mga gikinahanglan, maunsa nga makasulod. Kaya anda mo po na sila nga mo assister. Kay famous nan kung unsay mga programa sa gobyerno kaysa naman makawang rana. Dili mo famous nan kay wa man pug kaning sulay. Ha? Kung wala gid di pug ka makaingon nga naka-experience ka, di pud nato makaingon, di pud ta kaingon nga kini bitong napahimusla nimo kay wa man pug kani adto, wa pug ka nagpakabana. Dapat makigutay kadto sa mga departamento o buhatan sa gobyerno ug magpangutan na sila mga programa. Aron nga kini ang mapahimuslan gayod. Oras sa 5:21 na sa pagbalik ang runda na sa mga balita. Ang mga hanay sa mga kasayuran gikan sa Zamboanga del Sur kanait pa mga napit. Standby ka magtingog kabalkadas.
0: 106.7
6: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
11: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
12: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
11: Para asa na?
12: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
11: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Maapil sad ko ana.
13: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Nagpaminaw kamo sa salano sa bantingan.
7: Round 2 na ta mga kabalting ug kabalkada sa paghatod sa mga balita ug impormasyon nga dunay kalabdanan paghihapon ang katawhan. Ug nanimo is dakbayan lalawigan ug kanait nga mga dapit. Ina kini nga to ang tulumanon sa gihapon gipaloyhan usab kini sa mga kabubuton especially niadtong mga gusto sa kanunay nga lagsik ang panlawas. Sa bagoy di gusto ug di mo lagsik atong panlawas no. Mamintinar ang kahimsog sa atong panlawas sa Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen. Makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure. Magalakip na ang mga dunay mayuma diha mabatukan, bitter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone ug diabetes, lakip na ang cyst o kun bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder, guban pa. Kay ang said Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula o produkto kini sa said Marketing Incorporated kay basta said Marketing Tatak. Magaling! 106.7 Radio Magbating. Send by Kabagting o Kabalkadas kay ato nang sugdan sa pagtunol nga naganinyo ang ikaduhang bahin sa mga balitag impormasyon. Nao na to ning nahitabo usab nga pagka inibitang kumpiskar ining 1.12 million nga smuggled nga sigarilyo dito sa Lanao del Norte. Samtang nakahanay usab ang ato ang mga balita gikan diri sa Zamboanga del Sur. Nan ania ang detalye sa report, follow up na kini mga kabagting o kabalkadas sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
6: BBC Live Report.
8: Arestado sa joint checkpoint operation sa kapulisan ug militar ang gibiraba ng 1.12 milyones nga kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo sa barangay Butadon, Kapatagan, Lanao del Norte ni adtong gabi sa Mayo 17, 2026 Sumala sa kapulisan, nagsugod ang insidente ato sa routine checkpoint inspection sa Purok 1, Barangay Butanon, human gipahunong ang usa ka itom nga Toyota Innova. Tungod gi ang driver wala magsulob og seatbelt. Sa pagpangayo og dokumento, ang driver nga giilang si Elias Jailani miingon nga wala siya mapakita nga rehistro sa sakyanan. Hinungdan nga giisuhan siya og traffic citation sa LTO deputized personnel. Apan sa dugang inspeksyon sa sakyanan, na diskubrihan sa mga operatiba ang daghang kahon sa suspensadong smuggled na sigarilyo nga gitago sulod sa auto. Nagambiska gikan sa operasyon ng 15 ka master cases sa New Berlin Cigarettes, 5 ka master cases sa Modern Cigarettes ug 8 ka cellophane packs sa Fort nga sigarilyo. Nga gibadaban ang mukaba sa 1,400 karims. Ang driver daling gidala sa Kapatagan Municipal Police Station alang sa tukmang dokumentasyon ng investigasyon, samtang ang mga nakopiskang sigarilyo ug sakyanan gitugyan sa Bureau of Customs alang sa tukmang disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bal FM o Radio Bagting
7: 106.2 FM. Ato mga accomplishment gikan sa mga silingan ng mga rehiyon, mga kabagting o kabalkada, samtang sa pikasbahin sa mga kasayuran. Buktangan ni sa lungsod sa Dimataling, Zamboanga del Sur. Niya ang mga nakalapusab nga report ni Bagting 17 Florence of FEMA. Og may kalabutan ni ining minor de edad sa kote sa drug bypass operation sa nasangpit nga lungsod. Ani ang kompletong detalye ni Bagting 17.
6: BBC Live Report.
0: Lampuson nga dagpas sa mga otoridad ang usa ka minor de edad sa gipahigayon nga drug bypass operation sa lungsod sa Dimataling, Zamboanga del Sur. Alas 3:30 ang takna kagahapon sa hapon, particularmente sa Purok 2, Barangay Sugbay 1, Dimataling, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga individual na dagpan human nakalapas Section 11 sa Republic Act 9165 umas na ila nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na pag-awasan kinigwaran takaras pinagi sa presiding judge sa Regional Trial Court Branch 29-9 judo sa region San Miguel, Zamboanga del Sur nga pinitsahan noong April 24, 2026 nga doon ay bail ban ginikumindar nga mubalor sa 200,000 pesos buktis ang temporary kagawasan na sa kasamtangan kinigibalhog na sa Dimataling Municipal Police Station. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Grad siya Bagting.
7: 106.2 Nakapasubo nga mga kasayuran, mga kabagting o kabalkadas, kay minor de edad ang nalambigit sa nasangpit nga operasyon sa mga otoridad. So, diin na doon naman ay kanabitong makaingon po tao mintras bata pa, may mga pakgang. Kasi niyag maabot ang panahon, nagmamahimo na hinoong labanggiitan. Pero hinoon naman ay mga nahinungod ng mga lakang, pa minor de edad ang na-involve mga kabagting o kabalkada. Samtang sa pikasbahin sa mga balita, anita sa report o samba. Wanted person o Dimataling man to, no? Tabok patas ba kanibitong dinas? Tabuktang ato sa dinas, mga kabagting o kabalkadas, gumikan kay construction worker. Naghunos ay ang kinabuhi dito sa dinas. In ang detalye sa report, gikan ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
6: BBC Live Report.
9: Napalgang patay ang usa ka 19 anyos nga lalaking construction worker kaghapon sa buntag sa Purok ng Barangay Proper di Maya, Dinas Zamboanga del Sur. Daling girespondihan sa mga personay sa Dinas MPS, kauban ang Municipal Health Officer, human makadawat og report gikan sa usa ka concerned citizen. Sa initial nga investigasyon, nasairan nga usa ka kabanay sa biktima ang nakadiskubre kaniya nga nagbitay sulod sa balay ug daling nangayo og pakitabang. Subay sa gihimong eksaminasyon sa Municipal Health Officer, wala nakitang bunog o samad sa lawas sa biktima gawa sa agi sa PC siyang liog. Nasairan usab sa investigasyon nga ang biktima nagpost batod pa o mga mensahe sa panamilit sa iyang Facebook account so wala pa ang insidente. Ang biktima o ang iyang igsoon, temporaryo nga nagpuyo sa balay silang kabanay samtang nagtrabaho isip mga construction workers sa Dimataling, Zamboanga del Sur. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BLFM o Radyo Bagting.
7: Oras alas 5.34 na mga kabagting o kabalkada sa tang top 4 most wanted person na dakpan sa Zamboanga City. So may kaso nini, itong saira ng report ni Bagting 29, Cherylo Nutlirazan.
6: BBC Live Report.
10: Wala na makaipsot pa sa kamot sa mga otoridad ang usa ka most wanted person humanadakpan atol sa law enforcement operation ang ipahigayon sa 2nd ZCMFC kauban ng Police Station 11 kagahapon sa hapon Mayo 18, 2016 sa Buhulano Drive, Barangay Camino Nuevo, Zamboanga City na ilan dinakpan sa alias nga Erickson nga gila isip top 4 most wanted person na sikop kinipinasikas gahom sa warrant of arrest sa kasong act of lasciviousness pinagi sa operasyon nga gipangulohan ni Police Major Jing Alarcon. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiyas kapulisan ng suspect alang sa hustong disposisyon o dokumentasyon. Bagding by din Webe Chiril Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
7: Samtang dito usab sa Kitay kay dunay intensified manhunt operation sa mga lungsod, may resulta po sa pagkasikop sa duha ka mga miyembro sa Sumingal Criminal Group. Huwag ang detalye sa mong balita ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
6: BBC Live Report.
8: Malambuson nga nadakpan sa gipahigayon nga intensified manhunt operation sa kapulisan dito sa Barangay Poblasyon Muslim Matitay Zamboanga Sibugay ang duha ka dugay nang gipangita nga suspek. Ang duha ka dinakpan mao ang mga hamtong nga lalaki nga residente sa Titay ug giila sa kapulisan nga mga miyembro sa na-dismantle na nga Sumingal Criminal Group diin ang usa kanila nakalista isip PSR listed number 13 samtang ang usa sakop gihapon sa maong grupo. Dakpan sila pinaagi sa mga warrant of arrest nga giis sa presiding judge sa RTC Branch 28 Liloy, Zamboanga del Norte tungkol sa kasong multiple murder o multiple frustrated murder. Pinisahan niya itong Hulyo 16, 2013 o gulay piyansa nga girekomendara. Matod sa kapulisan, 23 katuig na nga nagtago ang suspek o karon hingpit ng nabalhog sa presuhan. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa BLFM o Radio Bagting.
7: Dugay naging nagtago-tago mga kabagting ug kabalkadas di amrog 23 na katuig nga nagtago mga mabot ra gyud ang panahon nga madakpan mga kabagting di man karon pero sa umaabot ini kato mga balita sa lanog sa pagtingan hatod kini sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus sa iron vitamina makaganas pagkaon makapaligon sa immune system ug makapalantip sa salabutan ug maayong vitamina gikan sa puyang ato na sa inyuhang mga lolo ug lola medyo dalit na kay nga malimot o ipakalimtano na. Ang Vitron na para sa puya kay 0 to 11 months Vitron drops sa mga nag-edad usab og 1 to 12 years old. Gusto nimo og liquid lang gihapon para yun. Ya Vitron tablet usab alang nitong 13 anyos pataas. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamak kini sa RSV Training FDA approved mapalit kini sa mga nagkaniyang butika og pharmacy sa inyong mga lugar. Alas 5.37 na sa dugang pa nga mga update sa mga balita o gaka sa yuran o nga tabuktangan sa lungsod sa Midsalip. Okay, sumawa palagi ang headline sa PWD Kabsan sa kinabuhi human na lumo sa suba. Ito sa mong lungsod ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
6: BBC Live Report.
0: Kagawa na'y kinabuhi ang usa ka dalaga nga PWD human kini nagigingong na lumos sa samtang nga naligo sa suba sa Purukdos, Galiptop, Minsalib, Zamboanga del Sur. Ang biktima mao si Rica Masulong Malaria nga usa ka 20 anyos og residente sa Purukuno, Gitalos, Minsalib. Sa wala pa mahitabo ang insidente, giingong nga niadto sa suba ang biktima aron na maligo apan pag-abot paglabay matud pa sa usa ka oras. Nagit-an na lamang kini nga nagbuyod ug wala nay kinabuhi. Gisulihan pa sa pag-revive sa barangay responders ang biktima apan kini ang wala na natabang sa gipahigayon nga post-mortem examination sa nigula sa ang hinungdan sa kamatayon na mao ang acute respiratory distress sunod sa kini sa pagkalumos. Samtang sa pika sa bahin sa mga balita, aduna usay nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation na saan managlahi nga lungsod Una nadakpan ang 41 anyos nga individual nga residente kini sa kodito nga nadakpan sa Purok Bugo, Barangay Tultulan, Tabina, Sambuang, Del Sur, alas 6:20 ang takna kagabi. Nasairan nga kini pinaginansaw sa Tiguma Municipal Police Station, kabag ang asikan Sambuang, Del Sur, Provincial Mobile Force Company o PDA 9. Nakuha sa posisyon sa kadinakpan ang tulo kasasya sa ikatahapang Shabu o guban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Tabina Municipal Police Station. Lain pang dinakpan usab sa gipahigayon nga drug bypass operation, duha usab kini ka mga minor de edad nga nagpangidaron og 17 o 15 anyos nga nadakpan alas 10:20 ang takna sa gabi kagabi sa Purok Jess, Barangay Poblasyon di Mataling, Zamboanga del Sur. Ang mga dinakpan na nakuhaan kinigupat kasasya sa ikatapang Shabu o guban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinisab ang gibalog na sa Dimataling Municipal Police Station o gikatakdang pasakahan kinigpaglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17, Flores of FEMA sa BLFM o Grad Shubagti.
7: Alas 5:40 na mga kabagting o kabalkada sa managsunod gato ng mga natala gikan sa Nimbuhatan sa Kapulisan sa Zamboanga del Sur. Gadiin mga kabagting o kabalkada. Doon na pati daghan mga balita ngay katunol nga na kaninyos itong pagbalik human sa pipila ka mga pahinumdum. Oras, alas 5:40 na. 106.7
11: Radyo Magbating. Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
12: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og karon. Himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
13: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong matiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
12: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
15: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
14: Skin Shop? Asa man adapit?
15: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
14: Unsa man ilang baligya didto?
15: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
14: Safe ba na ilang products?
15: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
14: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
15: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
16: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
17: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
18: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Santon Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
17: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
19: Ano?
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sabli mong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
20: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
12: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: 546 na mga kabagting o kabalkada. So, niyan at nas bahin nga din natong i-update ang mga mamirkaduhay. Nagi sa ato ang market report na ni Bagting 27. Daril ay ay mga kabagting o kabalkada sa karong buntaga. Yan nga standby kung unsay mga presyo nga itong ikatunol mo, kining bugas. Okay, basin niya og nahutda na mo bugas o tapila na bang kilos bugas pagkakaroon. Og pwede pa bang makapalitag na pabayotag 50 ang nabilin nga kilo? Pinagyo day, sweet rice premium. Oh, din atong usapan ning mga kilos bugas dire og tagpila pud ganing anong mga paborito ninyong variety sa bugas. Naka-standby na? And as bagting 27, Daryl Ayaay, precious mga bugas. Good morning, yang. Go ahead.
12: BBC Market Report.
22: Yes, Balting, this is Ice. Mayong buntag diha kanimo, ilabi na sa itong mga suking pig paminaw. Live kita karon diri sa merkadong publiko, particular diri sa may bugasan nga bahin. May mga orasa, ito itunol ang kasamtang ang presyo sa bugas. Una kita sa mga kinilo, burda 59 ang kilo, mangbiga 59, palma 59, capricorn 59 ang kilo, princess beya 53, young master sa sinta, alas jasmine 53, HRB 1058, Red V 1058, Amigo 50, Angelica 58, Mimi 55, Masipag 55, Supremo Green 53, Seven Tanners 52, Sweet Rice 50, SM 216 53, Ugang Organic Rice sa isinta ang maong kilo. Sunod kita sa mais numero 12 at numero 14. 53 usab ang kilo. Sa half-sack na bugas, Buda 1,400 ang half-sack, Headrest 1,400, Sweet Rice 1,200, Masipag 1,300, Jasmine 1,270, Princess Gaya 1,270, Mangbigas 1,400, Young Master 1,450, Red Rice V10 1,500, Mimis 1,350, Seven Tanner 1,250, maisdan lugan, 1,320 ang half sack. Mao kato ang kasamtang presyo sa bugas. Ako si Bagting Bang Kisete, Daryl Itatayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
7: 106.3 FM. Ito yung mga presyo sa bugas. So, giya to para sa inyuhang pagpamerkado karong buntaga, mga kabagting o kabalkadas. Samtang sa pikas bahin, wapat ang mahuman. Kaya doon na po'y duha kapamilyang nag-rido. Nga nagkauli ay na sa ilahang mayang kabubut o dos basilan. Ang detalye sa report ni Bagting Bay ni Nueve Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
19: Nagpermahay na og peace agreement ang mga naglain-laing habig nga nalambigit sa rido atol sa pagsulot dok pagduwa a pagbanta nga gipahigayon sa Riot Hall, People's Capital sa Lamitan City, Basilan kaghapon, Mayo 18, 2026. Ang mga kalihukan gipangunahan sa Provincial Government of Basilan ubos sa pagpangulo ni Mujib Hataman aron mapalig-on ang kalinaw og panaghiusa sa probinsya. Atol sa mga peace gathering, nagkauliay sila si Commander Hatam og Commander Barahim. Ingaman sila si Commander Rasim o Commander Imam, pinagi sa ceremonial handshake o pagpirma sa kasabutan. Sumala ni Frederick Salis sa 11th 1st Infantry Brigade, importante ang dialogo, respeto o kooperasyon aron mapadayon ang malinawon o ligong komunidad sa Basilan. Bagting 19, YB Chiril, Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
7: Ito'y mga maing balita o sa Gikan's Basilan, samtang sa Pikes Bahay na na po'y film viewing o information drive. Bahin sa recruitment strategies, ipahigayin sa Ipil District Jail Female Dormitory. Ang mga nakalap nga impormasyon, gikan ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report!
8: Nagpahigayon ang Ipil District Jail Female Dormitory og film viewing og information dissemination activity alang sa pipila ka babaeng persons deprived of liberty kon PDLSA. Ano mapalig-on ang ilang kahibalo batok sa malimbungong recruitment strategies og ano mapalambo ang mga inisyatibo alang sa kalinaw sa komunidad. Kabayan sa kalihukan ng paghatag og impormasyon kamahin sa mga paagi sa pagrekruta nga mahimong makadaot sa seguridad og kalinaw sa katilingban. Tumong usab niini ang pagdasig sa aktibong partisipasyon og suporta sa mga programa sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTFLCAC nga nagbalambo sa kalinaw, kaluwasan o community development. Pinaagi sa mga galihukan, mas mapalapdan ang kahibalo sa mga PDLs o mapaligon ang ilang papel sa pagmaintinar sa malinawon o luwas nga komunidad. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
7: Ang mga balita gikan sa Zamboanga, Sibugay, mga kabagting og kabalkada. So kini nga to mga balita sa lanog sa Bagtingan. Nagipaluyuhan usab kini sa maayong kabubuton sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated kun si Mapesi.

Gumbay rin sa basketball court sa San Jose. Nya alas dugan ka sa yuran, you can text or call 09-51-835-7196. Ang ilang klase magsugod karong June 8. Unya kung ang enrollment fee ang imong ipangutana, 2K lamang ang ilang enrollment fee. Unya conducive for learning, gumikan kay di man sila daghan sa usa ka room, dunay 25 ra gina sila kabuok. Aron nga matagsa-tagsa ginang inyo mga kabataan sa pagtutok sa ilang pagkat-on. Full air conditioned ang classroom. So niya, alang kini sa preparatory ha. Nilanggatan niya sa preparatory for nursery, 3 years old. Kinder 1, 4 year old. 4 years old, I mean. O, ginga man, kinder 2, 5 years old. Ang elementary ha, is grades 1 to 6. Sige, pagpa-enroll na. Para sa inyohang mga kabataan kay Building Minds, Nurturing Hearts, One Family, One Semafesi. Alas 5:54, dinis ito ang pagpanag-uban. Good morning, usap kaayo, di ayo. May buntag sa mga kugihan kaayo nga nagapadangat silang mensahe, pero wait lang kay ang resulta ato sa basahon, mga kabagting o kabalkadas, no? Yan ang greetings sa ito ng basahon. Karong taon tayo, diwa, arba na ito, nabasa kagahapon, ubos na ito yun. 9 PM is 931. 9 PM, 931. Unang resulta, mga kabagting o kabalkadas. May buntag gayo, no? Ni Sir Loloy. Uy, Kuya Loloy Bino, good morning! Good morning ni mo, Sir Ogni Helen Birondo. Ayan, may buntag gani mo, Madam Helen. Og may buntag na spagadian, matod pa niya. Og may buntag sa amo ang Mama Estimiana Albatera Birondo diha sa Balungating Gipo, Zamboanga del Sur. Og ingon man, may buntag sa akong iyan nga si Juliet Albatera. Uy, imo ding auntie ni... si Auntie Juliet Danimo, imuhang ayaan. O, ako po na siyang ayaan. Okay, kanabitong Albatera diha sa Pagadian City. Ayan, Banix Mucha Abamunga, maing buntag o ingon man ni Jansen Lamar. Maing buntag usap diha sa Binuay di Mataling. O lakip na usap sa mga nagpadangan silang mensahe na si MG Lab Nietes Tabausares. Uy, diha sa Barangay Kitudak, Libak, Sultan Kudarat, Tabanhaw, mga MG Lab. O, nagluib naman guru ni siya. Diyos Dado Navarro, Ido Inodio. O, Emerson, Retiza, Makintura, Maing Buntag, Adri sa Pulo, Kabog, Kumalarang. O, ingon man, kaysa pa ni Ma'am Jul, Juanita Sasel, Calderon, Tilaon, Maing Buntag, gani mo diha sa Purok, Kamalinaon, Barangay Kulo, Mulave, Zamboanga del Sur. Gina Dulis, Bantak, Madarimot, maayong buntag usab kaninyong tanan diha. Makanunayon ninyong pagtikaw-tikaw sa pagsuporta di ining atong tulumanon, mga kabagting o kabalkadas. Juni Cuba, maayong buntag usab diha sa may barangay Don Jose Dinas, Zamboanga del Sur. Good morning everyone. O, sige, atong mga na-late og tune in, pwede mo message sa tong page sa sunod nga mga adlaw ha, mga kabagting og kabalkadas. So, na pabay bag-o diha ni bitawong client. Okay, di man ko ka-refresh. Ah, si Emerson Retiza, oh, nabasa na ako ni sa Kabug. Kabug, Pulo, Kabug. Sige, kubot-buot mo ko. Gusto akong pagbasa ba? Kaya dili na di ito mao. Sige, sa Kabug, di ay diha sa may Pulo, sa Kumalarang Banas siya. Sige, good morning kaninyong tanan. Sa mga kanunay o nagpadangat o sa mga mupadangatay pa kabagting o kabalkada sa ilang mga mensahe. Okay, alas 5:50 shutin ha. Ini sa to ang pagpanaguban sa Sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM. In mabati mi ninyo din sa Sibyaan. I don't know kung nakabalik na ba ang FM. Wala paghihapon. So, nagpabilin paghihapong single face ang FM. So, natawagan na hinoon. So, katuloy sa assured nga unta, no? Kisa dili pa mahuman nining buntaga is makabalik na, pero wapadyod man nakabalik ang single face sa bayaw. Ano? Sa palpalan. So, that's why nga wala ta magdungog sa 106.3 Bell FM nga sa radyo. So, naata nagdungog diri sa tuwang page, mga kabagting o kabalkadas. O, naragod gihapon diya sa Radyo Bagting app. Karon nga makapaminaw mo sa makanunayon gayon, mga kabagting o kabalkadas. Binuwa na ko'y igong oras na pagpadayon pa. Ano na may niyaptas diha? Kaya ron nga, mahuna kay. Basta kay 931 ang resulta nga na-draw kagabi.

mga kabagting o kabalkanas. Again, mga kabagting, thank you so much sa inyong pagpakiguban hangtod sa sunod higayon, mga kabagting o kabalkanas, nga ato ang mahatag ng mga kasayuran o kining ato apong tulumanon di ay ang gipaluyohan usab kini sa Yes to Health Clinic. Diin ang Yes to Health Clinic anaa diha available mapalgan mapalit ang mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, lakit ng Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil o Santon Plus Gold, Santon Vitamin C o ingon man Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus, Turbo for Men Enhancer o Clear Skin Herbal Soap o Sis the Pain, mga kabagting o kabalkadas. Na sila mahimutang yeah, sa My Pulmonis Building at Bang na sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadiana City. Kung nagaling wa ka katultol ka ng driver ng imong pagasakyan, makatultol na mga kabagting o kabalkadas. Nasa dapitan ng Atbang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian City. Salamat gid guys nga makanunayon ninyong paghatag o pagtagada sa ato ang kinibitong programa dinhi sa kahanginan. Ano wala may igong oras sa pagpadayon pa din sa tong tulumanon. Ang mga pulong ato ibilin nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Virginia.
1: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
2: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.

0: get line. But we sent liniment oil. Regular ka ng dayon. Gaba ka dawa sa grasyo. Yon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2
1: Radyo Pagbating mula bang sa katawahan o dating sa kamag-uurang pagbibigan sa sakatatawan.
2: Alas 6:33 sa itong oras, sa balik na kabag ng kabalkadas, dinisong pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan na nang sibiyan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Ang ato ang tulumano sa kanunay, inabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist, nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos la sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antulido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran. Pwede mong mutawag or mutex. Cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabagdig kabulgadas, niyabag usab sa tuwang pagpanaguban ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Nga nahimutang sa Balangasan Pagadian, adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad, o BAELS. Ang Iliana Bayview College, sa pribadong tulunghaan sa Pagadian, nga adunay pinakaubos nga tuition fee. Og labaw sa tanan, pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi. Manay na paglangan, pa-enroll na sa Iliana Bayview College sa Kabagting o Kabalkadas. Laki po sab, nga niabag sa tuwang pagpanaguban ang GPM 88 Manpower International Manpower Services Corporation alang niadtong mga katawhan, mga kababayenan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos no, nga gusto nga mutrabaho sa gawa sa nasod isip mga domestic helpers. Okay? Apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation with the DMW license number 675-LB-11192025-R. Ang GPM 88 International Manpower Services Incorporation ang nahimutang sa May Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian City. Kini ang nagkinahanglan og mga domestic helpers nga nagpahinar 24 tubo 43 anyos, first time or ex abroad with or without passport as long as willing mo nga mutrabaho sa gawas sa nasud. Ang GPM International Manpower Services Corporation adunay gitanyag nga libreng accommodation, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng passport o libreng medikal. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lamang si Miss Jacqueline Cabahog sa cell phone number nga 0927-362-1908 or dibakaha sa 0962-211-6023 or bisitaha ang ilahang Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian. Usaw sa panyong gipaabot, alang sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 nga doon na sa 43 anyos nga doon ay plano nga motrabaho sa gawa sa nasod aron nga mahatagan og haruhay no, nga pamuyo ang inyohang mga ginikanan o inyohang pamilya, apply na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation alang sa mga nasod sa Dubai, kon United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar og lakip na usab sa Kuwait.
1: Radyo Magbating.
2: Alas 6:37 na tong oras. Good morning diay ni Arnel Noval. Good morning po ni Palmado Ginandal Tatsky, Vanex sa Abmocha Abamunga, Aljo na Mukatkat. Good morning. O galakip na maing buntag usab kabagdi kabalkadas ni Jinalin Espanyol Ibol og ni Juanita Sasel Calderon Telaon dara sa Purok Kamalinawon na Barangay Kulumulavi, Zamboanga del Sur. Sa tanan nga nagpaminaw, mayong buntag kaninyong tanan kabagtig kabalkada siya. Sa unang gikaingon kaganina, ato ang kagahapong adlawa na hinabi sa Radyo Bagtig News Team ang ato ang head no sa Penro Zamboanga del Sur nga mao si Richard Ligan kabagtig kabalkadas no mahitungod sa kining isyo sa bakho sa lungsod sa Kumalarang nga kini ang gidakop no ni atong buwan sa Agosto 2025 human gialigar kabagtig kabalkadas nga nilambigit sa illegal quarry sa lungsod apan kini ang bisan pa man nga gipasabot ni Mayor Balong kaniadto nga ang nasangpit nga bakho wala nalambigit sa illegal nga quarry kundili dredging lamang ang ilang gipahigayon kabagtig kabalkadas no. So kagahapon usab isingpit nang na release no sa Penro ang mao nga bakho human nga nidaog sa kaso ang LGU Kumalarang batok sa mao nga kining buhatan sa Penro og nakakuha kining release permit no gikan sa buhatan sa MGB mao na kagahapon hingpit na nga na release sa Penro kabagtig kabalkadas. Sa pangutana sa media nga ang LGU Kumalarang magpadayon man sila sa pagpahigayon og dredging no tungod kay ilagi ang kasubaan mangod nila na mabaw na nga mo hinungdan kung ugaling kusog ang ulan pag mukusog usab ang baha mahimong apektado ang basakan sa tuang mga mag-uuma diri sa lungsod sa Kumalarang. Sa pangutana sa media kung ugaling dakpon pabagihapon sa Penro ang ekwipo sa LGU Kumalarang sa higayon nga magpahigayon kini og dredging kabagtig kabalkadas og ania ang tubag ni Penro head Richard Ligan mahitungod kung ilaha pa bagihapong dakpon ang matawag tag ekwipo sa lungsod sa Kumalarang sa higayon nga kini kabagtig kabalkadas ang magpahigayon og dredging human nga nauli na kagahapon or nabalik na kagahapon ang nasangpit nga ekwipo.
3: Mulaman sa katawahan, mudapig sa kamaguuran, pag-ibigan sa pagkatatawa.
4: Kita sa opisina, na doon naman yung mga regulasyon, doon yung mga pulisya, doon yung balaod sa ito ang kinayahan mo na nga. Every time na doon yung activities sa suba nga panggahimuon, doon yung mga reglamento, doon yung mga requisitos, adisir kang manto sa mga suba. Kung ang ilaha mong ngingon nga mag-dredging, doon naman yung joint memorandum circular ang DPWH o ang DNR yata nga nadisir ka mo ato dito aron mag-dredge, doon na pa yung mga papilis na kwaon. Dili man lang kay
5: kay LGU
4: ka, automatika, doon ay dredging permit nga kwaon sa DPWH niya. Siyempre, kung may mga ito permit, naamang gina yung mga requirements. Diba? Nakikin yung mga requirements. Muna nga, siguro, atong awagon pa siguro ang lungsod sa Kumalarang nga, kung ano sa mga gikinahanglan ng mga papilis, dapat siguro, i-comply na lang po siguro. Para nga, malikayan ba nga, na siyempre, maana man nga, aabi kay local government unit, pwede nanday ka, nga maana. So, ato siguro ang hangyawan po nung si Mayor Balong Molina nga, kung ano sa manggaling gitakda, sa balaod, napanitan, sa dredging permit, nangangan pa man lang siya o dredging master plan. Nga, dili mo gawin kay, tungod kay morning area ha, ang nagtipon mo ang balas o graba, kuhaon lang yung buditso niya. Pag-abot sa unahan, pag-abot sa bukana, mabaw na kayo dito. So, walay gamit ang pag-dredge na to sa usaka portion, nga pag-abot sa unahan, nagtipon mo rin niya po niya. Pag-abot sa dagkong tubig, muli kay ang tubig tungod kay wala kuha isisi, wala kuha yung mga ang isisi mo gud munay tool baron nga muli kay yan nga imis kay nasulbad na to ang usa ka problema mo create na niyan nung lain problema tungod kay wala matuman ang mga rekomendasyon sa DNR o sa
6: dili man
4: lisod ang pagkuha isisi kay naaro man sa region ang approval aning isisi.
6: Dili sa province, region na.
4: Dili sa province, sa region ang isisi.
6: Gobernador ng Silya Balong.
7: Pero doon na ba ginahatang special permit or
5: humanitarian consideration, sa, especially kung urgent nga need yun siya nga himuon kay especially ting ulan karon and then nagasaka yun ang tubig, the need yun siya nga mag-rechanneling.
4: Sa ako ang pagkabalo mo, wala gita yung special permit nga kuwano, so, nga gikuwan. So, siguro, abasin po nung na-comply na nila kay basin nung nga na sila gipang-comply tungkol kay taon-taon naman po nung hitabo nga kuwan. So, at siguro, iningkubog nila sa suba dito na nag-ipapil nga ikapagkita kay
7: eh, bula, iubog ko ako nung bito. At yung mabilito sa'yo, mag-cover pa bito.
5: Wala na nung kundi.
7: Kundi nung bita na ba? So, sa mga tanong karo ito na ikaw, ibutang tayo, example, wala pa kakuha kami sa kolonjo ng Malara. Yeah, sige, magbaharo. So, may mong recommendation.
4: Sige, magbaharo? Wala pa.
5: Oh, last time,
7: nagsasabot.
4: Ako na ikingon nga, kung ang panahon na gid ang, no, panahon na gid ang kanabang manawag o kanang para sa mga tao nga mangayog panabang, di nataka, wala na, kanang personal discretion na sa local chief executive, yang himuon ang mandato niya.
7: So mo itong bako na, ipatunod ko balik. Kamu kena berani berbuat sendiri balon, kena bako, kena kaya betul dia bukan. Bukan tak keror, khusus ular dia. Oh pasti ke konsekuensi ke comply. Itu mahu kena itu.
4: Ang ato lang i-emphasize din nga mo yung kag-dredging bungod kanang
5: rechanneling
4: palawman o balik ang suba dahil wala gid jay commercial disposition. Wala gid jay commercial disposition.
7: What do you mean commercial disposition?
4: Kana bang ibaligya or gamiton sa
7: hindi pa ibaligya for call muna
4: gamiton po sa barangay siguro lahi na siya nga
7: ang lang po kang palakalang parang ba ako din siya mayor ha
4: pero ba, para sa kuha no? Para sa kuha basta mo paano lang yun nga dun yung mga requirements dun yung mga documentary requirements nga kuha on siguro wala mahita mong
7: pagkakas region ba no?
2: Alas 6:45 na itong oras, kabagdig kabalgada sa samotoy tipik sa pamahayag, gano'n ni Penrohead Richard Ligan atol sa interview sa media kagahapon na mahitungod sa bakho, no? The controversial nga bakho sa LGU Kumalarang nga kini ang ilahang gidakop ni atong bulan sa Agosto 2025. Gumikan lagi sa ilahang giingon nga nalambigit matod pa sa illegal quarry, no? Gani gipaklaro kagahapon sa interview kung doon na bagi illegal quarry sa nasangpit nga lungsod, no? Nga diin na naabtan mugod kaniya ito sa media nga doon ay bakho to sa suba pero nagkalot lamang o kining dito sa suba isay pagpalalom lagi kabagdig kabalkada sa agianan sa tubig baha. Apan allegedly, no, niingon nga doon na matudpay ning taho, no, sa ilahang kining buhatan nga adunay ang nasangpit nga bakho is aduna ang mga graba nga gikabkab niini is gihakot usab sa dump truck kabagdig kabalkadas, no, dayon gigamit matud pa sa uban nga mga proyekto. So nahulog nga illegal quarry matud pa lagi ang nahitabo ditong dapita, no, diya sa barangay ko asalungso sa Kumalarang. And then moto hinungdan nga sa ilahang ipahigayon og surprise inspection sa lungsod, no, kung diin nahimutang ang nasangpit nga bakho nga gikataho nga nag-illegal quarry o gadito, no, doon na po ilaing nga grupo sa media nga nakauna og adto nga maulagi po matudpa, no? So, muna nga gikaso, no, ang resulta ni dao gayon ang LGU Kumalarang mo hinungdan nga nakuha nila og balik ang nasangpit nga bakho kagahapon. So, ang hangyo lamang nga ni Richard Ligan, ang head sa Penro, nga to kang Mayor Balong, aron nga dili na madakpan pag-usab ang ilang ekwipo, no? Kinahanglan nga maglukat na kini og permit, no? Kinahanglan nga kung unsa ang mandato sa balaod, adeser nga makapahigayon o dredging, kinahanglan nga ilaha nga masunod or makumply. Kay sa higayon matud pa nga magpahigayon o dredging nga si ang LGU kumalarang, doon na po sila madawat nga taho, ilaha gilayod gihapon ka na nga pag-aaksyonan kabagting o kabalkadas. No? So, mga lagi ni, manigingon, basta mahitugod na gani, issue na gani sa quarry, init gayod kaayo sa pandungog sa pipila ka mga katawhan, ilabi na sa mga kontraktor, no? Sa mga adunay mga construction firm. Oh, mao gini kabag di kabalkadas kaysa kining matag kuan, kung galing namaligya kag graba o namaligya kag balas, na kinahanglan magyog kaana, murako kag income, di ba? So, mo na kabag di kabalkadas, no, ang nahitabo. So, mo na, no, nga, I'm sure, matutpan ni akining Sir Ligan, nga, ni-comply na po siguro ang LGU kumalarang, tungod kay taas-taas po ng mga panahon, nga wala sila nakapadayon sa pagpahigayon o dredging, human nga gi-confiscate ang nasangpit nga equipor kini nga bakho, no? Sulod sa taas pod nga panahon, August, di ba? September, October, November, December, January, February, March, April, May. So mag siyam ka bulan. Ayha nga nakuan kini nga nabalik ang nasangpit nga matawag ta og bakho kabagtig kabalkadas, no? So, mao na kay matud pa ni akining Richard Ligan kagahapon, bisan pag-asa, no? Basta kay aduna sila madakpan nga ekwipo nga nalambigit sa illegal, moagi pagayod og saktong proseso kabagtig kabalkadas. Dili po diha-diha dayon nga ilahang pwede nga ma-release ang ekwipo nga ilahang nga na-confiscate o ilahang nga nadakop, tungod kay aduna pa may saktong proseso. Aduna pa may kining kinagimuagian nga mao ang kining ilahang legal counsel kabagtig kabalkadas, no? So nato magong nakalabayng semana nagpa-presscon si Mayor Balong Molina mahitungod sa lagi katong bakho, no? Nga nagpagawas na or duna na kining release order gikan sa MGB, no, nga nakuha ang LGU kumalarang. Pero dugay kaayo na-release, no, sa kining probinsya ang nasangpit nga bakho kabagtig kabalkadas. So mo to nga gi-question ni Mayor Balong nga nganong dugay man kayo i-release nga hagbay raman, no, napadala nila ang release order gikan sa buhatan sa MGB sa nasangpit nga bakho. So mo to nga gipasabot pod ni kining Richard Ligan kagahapon nga dili pod diha-diha dayon nga ilaha nga kining matawag ta og ma-release ang usa ka unit kabagtig kabalkadas o ekwipo nga ilang na-confiscate. Kay madawat nila ang release order gikan sa hingtungdang ahensya, ilaha pa nang iduso usab ngadto silang legal counsel dayon tanawon kung unsay mga nakalati dito sa release order kung na-comply ba kay para gahapon, no? Dunay kining gikinahanglan sa release order nga gikan mismo sa lungsod. So moto nga ang nakalangan og jutay sa pag-release kabagtig kabalkadas, no? Kay supposedly gahapon to sa buntag na release. Apan gumikan lagi kay dunay mga kining requisitos nga wala na comply, no? Mga requirements nga wala na comply sa LGU. So moto nga ilaha pang giproseso. So matod pa ganin ni attorney kining Ligan kagahapon nga sa ilaha man gikan. Oh, gikan man ni sa MGB. Sila ang gitagaan sa copy sa MGB. So dapat ilaha ning nabasa kung unsa ang gikinahanglan nga kining requirements aron nga madali og kining release ang nasangpit nga ekwipo, no? Kay lagi do naman tay nakuanggo dadunggan kagahapon nga nganodong lisod-lisoron. Oh, matod pa ha. Ngado lisod-lisoron, sumuto gitubag ra pud ni Ligan nga wala man gilisod-lisod. Oh. Gipangayo lang namo ang requirements gikan sa MGB nga nakalatid sa papel nga gikuptan or giduso sa gihatag sa LGU kumalarang ngadto sa buhatan sa Penro. Sadyang wala lang nakuan ba, wala bitaw nakita sa kining LGU Kumalarang ang additional nga requirements alang sa pag-release sa nasangpit nga bako. But nang bisan pa man ni ana, no? Pag-abot sa nang hapon, na-release ra gyud kabag dig balkadas or nabalik na kagabi or kagahapon ang ekwipo sa lungsod sa Kumalarang nga mao ang bakho, no? So sa nanya mga kalungsuran karon nga nagpaminaw dili sa Zamboanga del Sur, bisan pa magdili sa Zamboanga del Sur, kuno galing do na mo'y mga laraw, mga plano nga mag-dredging.

sa LGU Kumalarang. Kini ang gipanagiyahan sa usa ka kontraktor, oh, nga gidakop nila gumikan kay nakalapas, no, sa balaod. So ingon na kabagdig ka Balgadas, no? So kung sakto lang og permit, wag gyud problema, di ba? Di gyud magka problema kung sakto lang permit, wa kay angay kahadlukan, no? Kaya doon naman kay ikapakita nga permit sa mga inspection team nga moabot sa imuhang lugar kung diin ka nagpahigayon og mga kining legit nga mga or legal nga mga activity. Oh, pero kung illegal gani, mo ginay mahitabo, no? Madakpan ka, lain na sad nga problema, no? So bisan pa man tuod natud pa ni Iligan, di ula nagpasabot nga LGU ka, di nakakinahanglan mo comply sa mga requirements nga gikinahanglan. Mas labaw nga gikinahanglan ang requirements or musunod ka, mukuha kang requirements ka LGU ka aron mahimo kang sulundon sa uban, no? So muna ka bagdig ka Balgadas, muna nga pinaagi sa pag-release kagahapon sa bakho, dako usab ang kalipay sa mga katawhan sa Kumalarang, nakip na ni Mayor Balong, tungod kay makapadayo na sila sa pagpahigayon og dredging sa lungsod aron usab nga dili na mahimong maapektuhan ang mga kaumahan, labi na ang pananom nga humay sa tuang mga mag-uuma diri sa lungsod sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. So, sunod na itong topico, no? Gumikan kay, I'm sure, interested po mo sa uban nga topico kabagdig ka Balcadas diri sa Zamboanga del Sur. Mahitungod nining illegal nga mining sa ugma atong paningkamutan nga ito aning nga matakel. Ako ang mapabati di usab kaninyo ang pamahayag paghihapon ni Ligan mahitungod sa illegal mining diri sa lungsod sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Wala kay kong oras. Salamat sa pagpakiguban ka nako. Hangtod na lamang umapong ang lawas nung tulmanon ang bagtingan sa katawan. Ako si Bagting, 17 Florence Fima, mayong buntag kaninyong tanan.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Na, isulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na, na ako nanguma. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
3: Well, marami po salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
2: Ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
8: Samsunod siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Unya, pa-check up ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
9: Si Delphine

0: piso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. May alibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Dilsin, Itis, Uterpidad, Turil, Davao City, 66.
0: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon. 106.3

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
2: BBC Bagting! Balita!

0: iyong balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug aniya ang inyong tingbalita.
1: Pagtingog kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, pizza 16 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News official Facebook page ug sa mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, bakho sa LGU kumalarang nga gidakop sa Penro kaniadtong bulan sa Agosto. Nabalik na sa lungsod, Mayor kon Mayor Balong Molina, yawhag ni Penro Head Richard Ligan nga mukuha og permit adi sir subling magpahigayon og dredging sa lungsod.
3: Registration alang sa Creative Capital Zampen Webinar Series nagpadayon.
1: Bukas sa Yura og CBRN training class gipahigayon sa 53rd IB, lima ka nagkadaiyang ahensya misalmot.
3: Sa uluan sa balitang regional, 79 anyos nga lolo nga tulog adlaw ng missing na palgang patay sa Atugan River.
1: Apat ka babae natagak sa ride sa usa ka peryahan sa Bilar, Bohol.
3: Sa uluhan sa balitang National Service Contracting Program, mahumana sa Mayo 21, sigon sa LTFRB.
1: Uha kasugyot balaod alang sa pagprotektar sa mga kababayenan anaana sa kamara.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, duha ka US fighter jets nagbangga sa kawanangan ato sa aerial exhibition.
1: Suspects sa 1994 Rwandan genocide namatay samtang gihusay sa ICC.
3: Sa balitang negosyo, mid-year bonus sa mga empleyado sa gobyerno gihatag na.
1: Sa uluhan sa balitang sports, OKC star guard Shai Gilgeous-Alexander nasakmit na usab ang MVP award.
3: Sa balita sa Games ug sa panlawas, Pilipinas ug Singapore naghiusa aron mapalambo ang healthcare system.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba kun unsa ang Maurel Law o kining gitawag nga Royal Decree sa 1893 kun wala paminaw diha.
3: Samtang sa balitang showbiz, beauty queen Gazini Ganados na appeal sa top 5 para sa MGI All-Stars sa Thailand.
1: Mga katuwang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7, karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 98, Kimberly Namuang.
1: Ako sa si Bagting 99, Chiril Uniotli Razana. Ang BBC Bagting Balita alas 7, tulusab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC PGC, aduna kini Wella System o hini e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Hingpit nang nabalik sa LGU Kumalarang ang ilahang bakho kagahapong adlawa, human kini gidakop sa Penrose Zamboanga del Sur ni atong bulan sa Agosto 2025 tungod sa aligasyon nga nalambigit sa illegal quarry sa lungsod. Kinunduman nga gipaklaro kaniadto ni Mayor Balong Molina nga walay kamatuoran ang maong aligasyon tungod kay gigamit lamang kini sa LGU isip paglimpyo sa kasubaan o dredging aron dili mapiktuhan sa baha ang mga pananom sa mga mag-uuma sa higayon nga makasinati o kusog nga pag-ulan. Nahimo pang init ang diskusyon ang maong panghitabo tungod kay gisupak sa mga katawhan sa Kumalarang ang pugsanong pagkuha sa maong bakho nga gipanagiyahan sa lungsod. Paglabay sa pipila ka bulan ni daog sa kaso ang LGU Kumalarang batok sa Penrog hingpita nga nakuha kon nakakuha og release order gikan sa maong buhatan hinungdan nga mapasalamaton og dako ang kalipay sa mga katawhan sa lungsod. Ilabi na ni Mayor Molina tungod kay makapadayon na kini sa paghinlo sa kasubaan aron dili mapiktuhan ang mga pananom sa mga katawhan panahon sa ting-ulan. Alayon ni ini gihangyo ni Penro LGU kon Penro PLGU head engineer Richard Ligan si Mayor Balong Molina nga mukuha og saktong permit mahitungod sa ipaygayong dredging aron dili na madakpan pag-usaba. Dugang pangligana nga angayan gayod sundon kanunay ang mandato sa balaod. Bisan pa man nga LGU ang mapatuman ini tungod kay maumatod pa ang nakalatid sa balaod aron usab dili maguba ang kinaiyahan o ang kasubaan.
5: Ato mawagon pa siguro ang namusod sa Kumalarang nga kung ano siyang mga gikinahanglan ng mga papilis, dapat siguro i-complain na lang po siguro para nga malikayan ba nga. Siyempre, maana man nga, aabi kay local government unit, pwede na ka, nga maana. So, ato siguro ang hangyohan po nun, si Mayor Balong Molina nga, kung sa manggaling kitakda sa balaod, napanitan, sa dredging permit, kinahanglan pa man na siya o dredging master plan.
3: Nagpadayon pa ang registration ala sa Creative Capital Zampen Webinar Series o sa ka-online webinar program nga nagtumong sa pagtabang sa mga creative sa pagpalambo o pagpanalipod sa ilang mga obra o negosyo. Sumala sa DTI-9, daghang creatives ang nagsalig lamang sa verbal agreements na kasugaran mo siyang po sa problema sa bayranan og ownership sa trabaho. Tungod di inigihin mo ang webinar aron matunluan ang mga designers, photographers, filmmakers, artists, content creators o creative entrepreneurs sa hustong pagdumala sa ilang creative work isip po sa kaprofesyon o negosyo. Pagkip sa mga ilisgutanan, mao ang creative pricing and intellectual property, contracts, business registration o taxation. Samtang ang schedule sa webinar, maugining mo sunod, Mayo 19, kung karong adlaw, unyang alauna siya hapon, creative pricing and costing ang topic. Mayo 21, 2026, alauna siya hapon, creative intellectual property. Mayo 21, 2026, alas 3 sa hapon, creative contracts. Mayo 26, 2026, alauna sa hapon, business name, registration, and BMBE. Mayo 26, 2026, usab, alas 3 sa hapon, taxation for creatives. Alang sa registration, isearch lamang ang DTI-R9. Alang sa kompletong detalye.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, malampusong ipahigayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion ang opening ceremony sa Interagency Explosive Ordnance Reconnaissance Agent kung gitawag nga IORA o Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear og itawag nga CBRN Training Class 01-2026 sa Gipo, Zamboanga del Sur kagaw hapon na Mayo 18-2026. Sa mga pagbansay, gipailalom sa lecture o practical exercises ang mga partisipante. May kalabutan sa explosive ordnance, reconnaissance, hazard identification, emergency response procedures o CBRN operations. Aron mas maandam sila sa pag-atubang sa nagkalain-laing hulga o emerhensya sa komunidad. Nitambong sa mga training ang mga personnel gikan sa 53rd IB, 9 Offers CDC, 9 RCDG, Philippine National Police Zamboanga del Sur o Zamboanga del Sur PDRRMO. Aron mapaligo ng operational readiness o emergency response capabilities.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
0: BBC, Balitang Regional.
3: Napalgang wala na ikinabuhi ang usa ka senior citizen ni Andong Domingo, Mayor de Susate sa Adugan River, Impasugong, Bukidnon. Ang biktima gilang si Rodrigo Onsay, 79 anyos, o residente sa Barangay La Fortuna, Impasugong. Subay niini gikatahong katapusang nakita ang biktima alasay sa gabi ini atong Mayo 14. Una nang na-report sa buhatan sa kapulisan nga missing ang maong lolo human kini nahulog sa Pangpang sa Adugan River. Wilayong nagpahigayon og search and rescue operation ang mga otoridad og pagka Mayo 17 napalga ng pating lawas sa biktima sa Adugan River.
1: Sa laing detalya sa balitang rehiyonal, natagak ang upat ka mga babae gikan sa nag-andar nga rides sa perihan sa lungsod sa Bilar, Bohol. Kagabi eh, niyatong ilabayng gabi eh, Mayo 17-2026. Nasairan nga ang mga biktima nagsakay sa rides nga nailhan nga SpongeBob. Base sa initial nga investigasyon sa kapulisan, gipasidanan na ang mga musakay nga dili maglihok-lihok samtang nag-under ang rides. Apan gingong nag-selfie o nagbarog ang mga biktima nga gikatahong hinungdan sa ilang pagkahulog. Dali silang gidala sa labing duol nga health center o gitambalan sa ilang mga pangus o minor nga mga samad. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta kung aduna ba'y tulubagon ang tag-iya sa peryahan o posibleng paglapas sa safety protocols.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
0: BBC, Balita, Nasyonal!
3: Ang implementasyon sa land-based service contracting program hangtod na lamang sa Huwebes, Cotabayo 21, gibutyag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng LTFRB nga sumayo 22 ang tanang kalihukan gamay kalabutan sa programa, lagip na ang QR code o manual scanning o ang paghatag og 20% ng diskwento sa mga pasahero ihunong na. Tungod niini, giawag sa LTFRB ang tanang onboarded operators, drivers o beneficiaries nga musunod sa direktiba alang sa hapsay nga pagkumpleto sa implementasyon sa programa. Ubos sa SCP, ang gobyerno nagahin og 800 million diin ang mga driver og operator sa bus, bayran og 100 pesos kada kilometro, 40 kada kilometro para sa mga modernong jeepney og 30 pesos kada kilometro para sa tradisyonal nga mga jeepney hangtod sa 100 kilometro kada adlaw.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, ang House Committee on Women and Gender Equality nagdusog sugyot alang sa mas ligon nga proteksyon alang sa mga babae o kabatanunan batok sa kapintas, pag-abuso o pagpanghasi sa mga online o offline nga mga area. Giaprubahan sa balay balauranan sa ikaduhang pagbasa ang usa ka balaod noon alang sa mga babae, kini ang gitawag og House Bill number 8420 o ang sugyot nga Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children kung gitawag nga EVAWSI Act. Kini nagtumong sa pagpalapad og pagmodernize sa kasamtangang balaod noon nga anti-VAWSI. Ramailhan og silutan ang kapintas nga gipadali kung gipadali sa teknolohiya sama sa cyber harassment, cyber stalking, hacking, deepfakes, piki nga mga social media account o ang pagpakatap sa mga sensitibo nga mga imahe nga walay pagtugot. Sa samang higayon, giaprubahan sa komite ang usa ka hulip nga balaod noon nga magpaligon sa Safe Spaces Act aron mas matubag ang online sexual harassment, grooming o uban pang mga matang sa digital nga pag-abuso nga may kalabutan sa artificial intelligence o mga online platform. Sumala ni matibag ang mga balaod kinahanglan nga musubay sa paspas nga mga pagbag-o sa teknolohiya o bagong mga porma sa pag-abuso.
2: BBC Martin Balita.

0: ko na usap ni Shai Gilgeous Alexander sa Oklahoma City Thunder ang titulo isip NBA Most Valuable Player kung gitawag nga MVP. Gianunsyo kini sa wala pa magsugod ang Game 7 sa Eastern Conference Finals tali sa Cleveland Cavaliers o Detroit Pistons. Ikaduhan na kining sunod-sunod nga MVP award nga nadawat na ni SGA. Sa mga season, adunay average si Gilgeous Alexander o 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists, 1.4 steals. Matagdula o siya usab ang ika-14 nga player sa kasaysayan sa NBA nga nakadaog o back-to-back MVP awards. Napildi nini si Nikola Jokic sa Denver Nuggets nga nasa ikaduhang pwesto samtang ikatulo si Victor Wimbanyama sa San Antonio Spurs. Ang mga balita atin kinato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alam niya itong gusto magpatumil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila sa exclusive distributor sa LPG Fiesta na na sila ilang branches sa Dumalinaw, Aurora og Tukuran, Zamboanga, Del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita!
2: Sa detalye sa balita sa Gamesog sa Panlawas, mas gipalig-on ang kooperasyon sa Pilipinas ug Singapore alang sa pagpauswag sa healthcare system, ilabi na sa primary care, health promotion, healthcare human resource development, digital health ug health financing human sa bilateral meeting nga gipahigayon. Kini aron mapalig-on ang paningkamot sa duha ka nasod batok sa emerging diseases ug uban pang health kon health threats. Miday ni Ted Herbosa ang Ministry of Health sa Singapore tungod sa ilang mga innovations sa health promotion o epektibong pag-responde sa infectious diseases sama sa hantavirus. Samtang nagpasalamat usab si Ongye kon Ongye Kung sa dagong kontribusyon sa mga Filipino healthcare workers sa healthcare system sa Singapore. Lagip sa gisgutan ang sustainable training program alang sa mga Filipino healthcare professionals o ang posibleng kooperasyon sa pagduso og vape ban na sulod sa ASEAN. Ang mga balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Shirl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: All right, dito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And also, Bagting 28. Kaila ka aning moral law?
2: Sa man ang moral law?
0: Moral law, sige. At aning sairan, ang saan moral law? Kaya basin na rin ni sa elementar eh, na kuha ni dito, na apil. Nasayod ka ba nga niyan tong Mayo 19 eh? 1893 kung May 19, 1893 sumad karong adlaw ang Moral Law itawag nga Royal Decree sa 1893 iproklamar aron sa pag-usab sa istruktura o pag-modernize sa lokal nga panggobyerno sa Pilipinas atol sa panahon sa kolonyal nga Espanyol. Ipangalan kini sunod sa author niini ang ministro sa mga kolonya sa Espanya nga si Antonio Maura y Montaner. Ang dekreto hingpit nga gipatuman sugod niya tong 1895 ug nagdumong sa paghatag sa mga lungsod ug probinsya sa Luzon ug sa kapupud-an sa Kabisayan ug dugang nga autonomiya. Nasayod ka ba nga kining maong mga nagunang kausaban ubos sa Maura law bilang kuban ning musunod government reorganization ang balaod nagtukod og mga lokal nga korte ug nag-define sa mga provincial board o kining gitawag nga juntas provinciales new titles kining gitawag nga ahi chief local authority gilisan og ngalan gikan sa gobernador silyo ngadto sa kapitan municipal town Council sa Municipal Council kung gitawag nga Tribunales Municipales gimug na magilang kuban sa Kapitan Municipal o upat ka mga liutinan sama sa Police Field sa Livestock o ang Chief Liutinan sa Expanded Powers ang tanang local governments gihatagan og limitadong awtoridad sa pagdumala sa local public works, sanitation, internal government og ang local taxation. Nisayod ka ba nga gituyo kini aron makahatag og kahibalo sa angayang buhaton sa local administration og mas dakong partisipasyon para sa mga Filipino town elites kung gitawag nga principales. Sa maong panahon, daghan pa ang niingon nga ang mga reforma dili igo. Ang depektoso nga implementasyon uban sa mga isyu gikan sa 1894 Maura Act ang nakinahanglan nga ang mga tag-iya sa yuta magparehistro sa ilang mga agricultural lands nakatampo sa nagkadako nga kawalay katagbawan ug sa pagsugod sa Rebolusyong Pilipino. Karon nasayod ka na kung unsa ning Maura Law. Balita sa nasayod, kabahatid ka na ito sa Eliana Bayview College, nga nanahimutang sa Balangasan Pagadian na ginusarang pribadong tulungan sa sudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: Mga lumati pagi ang ni Ana ang balita.
2: Nalakip sa top 5 sa unang hot picks list sa Missology si Beauty Queen Gazini Ganados along sa Miss Grand International All-Stars gagipahigayon sa Bangkok, Thailand sugod niya itong Mayo 16 hangtod karong 30-26. Naghatag kini og dakong paglaom sa mga Pilipino nga mas mopakita pa si Gazini og abilidad sa international stage. Sa unang adlaw sa pageant festivities, mirampa si Gazini sa runway suot ang Phoenix-inspired ensemble na gihimo sa Filipino designer nga si Patrick Isorena na mas nakadugang sa iyang elegance og presence sa competition.
0: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Sa Radyo Bagting News, official Facebook page, lakip na usab sa Radyo Bagting Entertainment o sa mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application. Alam niya itong wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application. Wala sige, pag-download na mo. So, alang ninyo sa Google Play Store, i-type ang Radyo Bagting. Karoon ninyo nang makita din ha, mamonitor ang Radyo Bagting o ang Bell FM. Matagkaroon o gunyagikan, sign on, hantos sa sign off. Good morning sa mga naminaw sab karon sa 106.3 Bell FM sa DXBZ Radyo Bagting 756. Mga nakatune in silang tag sa mga radio. Good morning ni Jeneline Espanyol Ibol. Good morning usab ni Ana Jane Tatoy din ha sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Huwag itong naglangkong sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuang.
0: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag, ganinyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita!
4: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay mag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow.
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
12: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa Tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
13: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
12: Oo. Gawas good siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
13: Ah, asin. Okay.
12: Mm-hmm.
13: Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
12: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
13: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
14: Oo. Uh-huh.
13: Aha.
12: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
13: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
12: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
11: Usa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Mga kaagwi, mahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom ug mas daghan ang ani.
16: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. We'll be right back.
14: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
17: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
14: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
21: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatudaan nga makatapos mang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae, mag-Sed Celebrity Beauty Soap na.
22: Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing.
23: 106.7 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang o walay kalabutan ang tag-iya o tagdumala ning istasyon.
24: Magandang unang isyu gaangay basaptan. Gabaga pagadi anons dunay kalabutan. Mga istorya ga dunay kalabigitan sa kabibog kalampuan. Sa kahapsay ug kalinaw. Justisya alang sa katawhan. Daghatod sa bag-ong inobasyon. Ang kahayag ug kanindot sa syudad. Kini ang Asenso Pagadian. Og karon, adiana ang mga inila og mga batikang broadcasters.
25: Hello mga kaigsoonan ko diri sa nagkalain-laing barangay diri sa Dakbayan sa Pagadian og sa Lalawigan sa Sambuanga del Sur. Kini si Manong Will, si Ma Franca. Kakaubaw na sab kaninyo ning atong hamubo nga programa sa Senso Radio Pagadian City nga nagauluhan kini ang balaod. Kauban unta nato ang atong abogado ng bayan si Attorney Boy Baling Fernandez apan tungod lagi sa wala pagyud mahuman, no, ang iyang importante kayo nga lakaw dito sa kauluhan siguro. Morning, nag-inusara kita karon mga palangga, no? Si Manong Will, ang makauban kaninyo karong buntaga. May buntag kaninyo, labi na gayon sa atong halangdong city mayor, Honorable Samico, o uban sa iyang pamilya. Sa ato usab nga mga department heads na murag ready na, no? O atong mga empleyado, ready na para nausab sa atong ilsam, no, activities karong adlaw kay Martes man karon, no, kani magpadayon man gini, no, until supply last. No, kun duna pa tay mga resources, no, nga kwan di magina hununga, no, kay tanang, no, 54 barangays diri sa Dakbayan sa Pagadian maka-avail gayud niya nang libreng serbisyo alang sa masa or ilsam, no, kay kini nga programa ang nag-initiate niini ang atong city government, no, o Pagadian pinagi sa atong halangdong mayor Honorable Samico sa atong sab nga mga department heads, no, sama sa City Health Office, Social Work Development Office, City Engineer's Office, City Veterinary's Office, Accounting, Budget, unsa pa nga mga departments na to diri, tanan, hasta ang mga empleyado, may buntang kaninyong tanan. Daghan kayo ang angay na itong isigutan karon, no? Both local and national issues. Kaya una sa tanan ato dayng ipaibalo, no, sa itong mga Kay sunan sa diri sa barangay sa Pagadian nga naka-post dito sa Facebook page sa atong Landong Mayor ang usa ka pagtimbaya no, pag-congratulate sa atong mga bag-o nga ni-graduate sa PMA no, or Philippine Military Academy cadets no, sama ni PMA cadets cadet Katakutan o Kauban no, upat sila na nakaangkon sa distinct honors no, kay Kauban nila nini katong nakakuha o taas yun no, nga kwan no, honors no, being graduated magna cum laude. So garbo kay kini sa atong ano, atong dakbayan sa Pagadian, kay usan ini gikan gid diri sa Pagadian atong ni graduate no, atong sang atong last week na ito. Unya dunay usa sa lumalinaw ang uban sa ubang lungsod no, mo nang kita makaingon nga blessed ta na doon na ta, itagaan ta o kwan sa Ginoo, no, nga makabaton ta o mga saman ini nga mga kani padulong gini sila pagka pulis, pagka sundalo, no, kini nga maong PMA cadets nga ni-graduate, no. Gani, kini matawag magun na to nga kini sila mga future mga kwan ba, mga generals, no, sa atong nasod. Sama niya itong nilabay nga mga katuiga, no? Din doon na unta tayo future general, no? Katong galing na biktima lang sa katong mamasapano katong masakir, no? Manitabo dito sa Maguindanao, katong South 44. Katong anak ni Engineer Irana, hindi ko kalimot niya ito. Kato future kita to nga general apan saon man nga na kuan magyod no, na disgrasya magyod gumikan ni adtong ilang operation dito sa Mamasapano diin 44 ka Pilipino nga mga sundalo ang nakalas gid ni adto tungod lang sa pag gusto nila nga ila tong kanu ang wanted bitaw international nga wanted na criminal kato si Marwan, no? Nya nakuha man gyud apan malagi nahurot po sila kagwan. Sayang ba kay future gito nga general, no? Nga atong mga batan-on gyud kay unta nga mga kasundaluhan. Sama karon sa gihatagan usab og pag appreciate no sa atong halang dumayor ang kining upat ka mga ni-graduate karon nga PMA cadets, no? Nagikan gayod sa atong lalawigan sa mga resor o sa Pagadian City. So, nanghinaot kita nga magpadayon ang maong accomplishment no, sa atong mga batanon nga kasundaluhan no, para mo defense sa atong nasod no, na Pilipinhon o sa mga katawahan na ini. Gani ang ato mga pangulo gyud no, presidente magyud mo ay silbi mga hatag og well, so during the graduation rites no dito sa Baguio City niadtong miaging semana og dito ningon siya huwag kayong magnakaw ha, huwag kayong manlimbong ano ba ayon na di gyud kuno magkwan, dili man og daog, dili man limbong, dili man ngawat ingon na no. So, malagi na, napoy uban mong komentaryo nga, you follow what I say, but do not follow what I do. Wala na ba? So, so much for that. So, mga kaigsoonan, aray po ta sa laing national issue. No? Gahapong adlaw, maog yun ang pag-convince sa Senate impeachment court no, nagipangluhan sa bag-o nga Senate President si Senator Peter, Alan Peter Cayetano, kay na ilisan na napulihan man si Senator Soto no, kay nagkudita man ni atong usang kwa, no? May 13 yata yon yung Katubanga nagkudita nga di nailisan si Senator Soto. 13 against 9, no? 13 ang majority na. Kanya, 9 ang ano, dito ni support ng gihapon ni Soto. Dayon, duha po ang ni ano na lang, ng ating ni Epstein, no? Si Senator Mig Subiri o si Senator Ejercito. So, mga ito nga, majority yun, no? Nakuha, gumikan sa pag-appear sa usa ka senador nga tataod yun nga nawala, nga, kwan, Senator Bato, no? Mga 6 months po siya nga nawala, gumikan sa katulaging, kwan, doon na may balita agad nga nag-issue na daw ang International Criminal Court og arrest warrant against niya. Niya mato sa siguro, naniguro lang siya nga dili siya maparihan ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte nga tuwa na karon sa daheg ICC kuan sa niya prison cell, no, or detention facility sa The Hague, Netherlands. Naniguro siguro siya muna nga nagtago-tago ng taon ang Senador Ronald Bato de la Rosa. Ano ito nga gusto lang yun na mo appeal siya sa voting na kay doon na may kwan, doon na may kwan ba, tip ba, no? Gikan po sa grupo nila ni Senator Alan Cayetano nga magkuan sila, magkudita sila. Musa, naninguha siya nga mwanto dito, karon maka-appeal sa kwan, pagbutar. Tuwad man, dito siya, apan, grabe ka, controversial lang maong pag-adto kay nasayod man ta nga ginukdaray dito, nadagma yung tao lang ang Senador Bato de la Rosa, niya, medyo may sama na yung left hand niya kay ganigi plasteran man to kay nadagma man niya, murag dunay nahitabo nga wrestling, no, between him and the kanang mga operatives sa NBI man kuno to. So mo na nga tungod kay makusganon na po siya nakakaraling kawas ato nakadagan hanto nakamutar gid siya, pero grabe gid ang iyang kon emotion ba, no, kay yun na ba nga usa ka sitting senator nga giana bitaw pag treat bitaw sa mga operative sa NBI. Unya nahimo gito siya nga dako jud kay nga isyu gani nakul magyud ang attention po sa former Senate President si Tito Soto kay ngano nga naingon ato ang hitabo nga wala may proper coordination, no, between the Senate and the katong purportedly baga NBI nga gusto dayong mudakop ni Senator De La Rosa. Unya gani ang nulis dan the elder sister of the president, no, si Senator Amy Marcos ni ingon gyud nga katuday nga operation doon lang ito'y sanksyon sa Malacanang. Kay no less than the president magyo ko rin hatag o personal, no, o direct na order nga ipadakop yun si Senator De La Rosa at all cost kahit sino ang madali ko, no, mamatay ko, no, during the operation sa pagdakop. So ingon na ba? Pero gindi na yun sa presidente. Kaya there was no such thing ko, no. There was no such order nga yung kuhan sa NBI nga ilang dakpon si Senator Bato. Kanya, katupong NBI director na kuhan po nga, wala ba, daghang denials ba nga nahitabo? Kaya hangtod nga ni abot sa punto nga diin ni kuhan po ang ombudsman, ni himo po iyang aksyon, no? Diin, nag-issue siya og order nga i-put into preventive suspension for 6 months si acting sergeant at arms, no, retired general Mao Aplasca, no, kay moment to siya may acting sergeant at arms din, naghimo siya og warning shot, no, kay yapong gikuan ba giwarn po dang katong mga NBI lagi, no, alleged NBI personnel nga ni sulod dito, dito mag-agi daw sa kuan, gibuslutan nila ang katong wong-wong sa GSIS building nga tapad rapod kayo jud sa Senado. So yung ana bang pagi apan nakalayas na si kuan si Senator Bato, no, kay siyempre nagkaguluyang naman, no, niya wa sila kabantay nga to ni gawas na dai niya karon nahimo ng isyu karon as to the kuan kanang pag issue og arrest kuan order, no, nga i-suspend ang maong sergeant at arms si General Mau Aplasca, niingon ang kuan sa part po sa mga kuan, no, sa kampo po sa Senado nga that was kuan nahog ba nga dili proper ba, why kay kuan lagi ko, no, dili daw dapat mo intervene ang NBI sa internal affairs of the Senate. No, kaya ang Senate has its own kuan ng good. Doon na po na sila kagalingon nga kuan niya. Rules, no? O procedure nga diin. Disiplina nila ang ilang mga empleyado. Why? Because kaya ang Senado mang good, that is a separate branch of government nga co-equal siya sa Executive Department as well as sa Judiciary. So, muna nga, kung doon na may ingunan nga kuan nga na nakasala pananglit na ilang empleyado, sila may mo disiplina ni anak. Sila yung muhimo sa maong preventive suspension. Pero, ni kalit magsalida ang kuan. Ang ombudsman, no? Pinagi ni Buying Remulla, na din, order na yun ang kuan. Pudaghang kaya yun po ang ni-criticize ba?

Piano is a fellow professor for 2 decades, no? Kaya nagnudlo mo tayo rin mo nang maka-discuss po tayo nini, no? Modesty aside, no? Gawas nga ililbita, juris doctor po tayo, no? O mo nang maka-istorya po tayo nini, no? As a matter of kwan lang, marabag comments lang yun ba? Commentaries lang ito. Ngunit nga, balik ta sa maunga kwan, ilang mga criticism dito, no? Sa kampo po sa Senado, ingon na, dili mo na angay nga mo isyo ka dritso preventive suspension, no? Against ni Sergeant at Arms kay iyaha mo na sa Senado. Dili ka dapat intervene in the first place, di isyo ka na preventive suspension, no? Waga ni complaint. Kaya anangod sa prosecution, mga, no? Labi na sa criminal prosecution, dapat magod nga doon naging complainant. In that case, wala may complainant. Diretso na siyang order of suspension. So, wag yun musubay ba? Sa due process ba? So, ingon na, no? Then, at kita, nasahin po tanga, mawagin na ang proseso. Kaya, bisan gani sa kanabitang pag-prosecute bitaw mga criminal offense, ana pa man mo, padala pa mag-subway na, no? Padala pa mag-subway na ang prosecution, ana? Prosecutor's office, ngadto sa respondent or katong suspect niya pa konon siya kaya doon na may complaint na pinabit niya na dayon pa konon siya supinahan siya dayon ordinan siya sa prosecution nga mo file po siya sa iyang counter affidavit dayon mag-resolve, no? Mag-conduct o preliminary investigation niya in the course of preliminary investigation makita dito nga doon ay probable cause or prima facie case against the suspect mahimo na din siyang akusado. Kaya i-file mga information against siya dito na sa korte. Ang korte na niya na ang mo issue o warrant of arrest. Ano, yung ano ba? So just like nga sa ombudsman nga doon nag-himoon nga kwan, investigasyon, no? Dayon, magulat siya nga doon ay komplinat. Diliin ko na to. Kaya nahitabo mo na nag-railroad man ang proseso ba. So, wala due process. So, ingon na mo to, nga wala gid gidawat dayon ni Senate President ang maong order of suspension, no? Against ni acting Sergeant at Arms, retired General Mao Aplaska. Sa lang bahayan po, kinibitang ICC, no? Kinibitang kanikabahin sa kang Senator Bato de la Rosa, kanunay nilang gi-invoke ng Republic Act 9851 in relation to Rome Statute, no? Article 59. Kaya, bisan pa, no? Bisan pa gani. Doon lagan man kayo nga mga contentions, no? Mga kibali, mga kung anila ba, mga criticism, no? O mga commentaries. Nga naman nga mo kung naghihapon ng jurisdiction ang ICC, no? Or International Criminal Court over sa ato dire nga wa na jurisdiction kay since 2019 ni withdraw naman gid ang Pilipinas, no, nga dili na gid siya membro sa mao nga korte, International Criminal Court. So pero ila man gid gihapon gi-serve, no, ila man gid gihapon gi-kwan niya gani si kanhi Senator Trillanes mao nga dala-dala sa mao nga arrest warrant, which is dili gihapon mao sakto kay civilian man si Trillanes God, no? So, ang dapat man kita to serve, ipaagi pag ito sa local one, courts, no? Kaya naman ito sa Article 59 sa maong Rome Statute nga bisan pa o nana naka-issue ng warrant, ipaagi gina sa local nga korte, kanang kita o gilag custodial state sa usa ka tao nga subject sa maong arrest warrant. Dapat mangunta to. Katong sa kaso po ni kanhi President Rodrigo Duterte, ingon ato. Ta, apa nanggihimo, nahimo yun siyang extraordinary rendition. So, ingon na ba? Wala bitay due process.
Nya mao po ni ang nahitabo kang Dira Rosa nga dito

Vito, unya, wala mo ang isakorte, which is a violation of due process, no? Kaya naman kita sa atong Artikulo 3, no? Sa atong Article 3, Section 1, no? Bill of Rights, sa atong 1987 Philippine Constitution, nag-ingon mo gina din to nga, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kanini ang particular yung kaso ni Bato nga, kung former President Duterte, kana laging due process lagi. Kanang i-deprive ka sa imong liberty, no? I-deprive ka. Kay wak man ka mawagi o due process. So, ingon ana, kanya, kinigong mga international court, no, magunay gitawag o court of last resort. Sa ito pa, kung dili na mo, failed na gani ang usa ka state, no? Kay wala na yung mag-function ang ilang judicial system, muna nga mo resort dito sa, kuha na, international court. Pero sa atong case, Manggod, Prabuyag, nag-function magiging atong judicial system dali. So, ingon na. So, dapat mo agi. Kaya bisa sa Rome statute, giingon mga dito nga, mo agi yun sa custodial state, ang mao nga giakusar. So that ma-confirm, ma-validate, na-evaluate po sa atong local courts kung sakto ba ang pagi nila nga pagkuan isyo sa arrest warrant. Kaya ang mudetermine mag-iit-anagod sa pag-isyo sa kuan, ang kanamang yung kuan, ang atong ang judges mag-iit. Diyan sa 9851, klaro kayo, no? Na local courts ang magkuhana na, dili ang foreign courts. Muna nga, muagigyo dapat. So, ang katong case ni Senator Ronald Matu de la Rosa, nahulog ito nga violation not only sa atong Philippine Constitution, no, sa due process nga provision sa mga kuhan, yating Article 3, Section 1 sa atong 1987 Philippine Constitution, violation git po sa ilang kaugalingon ng rules sa ICC. Kaya dito sa Rome Statute, Article 15, ang giingon mo dito nga, muagigyon. It has to pass through the local court or domestic court. Kaya rin ma-evaluate o maayos sa atong judges, no? Be it regional trial court o ari sa Court of Appeal o atong Supreme Court. Ingon na. Yung nanagitong taang proseso. O niya, respetuhan yun ang separation of powers, no? By virtue of kwan? By virtue of provisions gapo, no? Sa itong 1987 Constitution na separate ng branch of government ng Senado. Kung equal ni siya of power sa judiciary o sa executive department. Nasayod man ta nga executive department headed by the president. Sa judiciary, ang chief justice of the Supreme Court. Dayon diri sa Congress, usara mangguna siya. Nabitay kasigaran o sinyas ng mga itong technician nga. Doon na tayo mga pipila na lang kami noto, no? So, ato lang ang tiwaso, no? Nga, kuan mangguna, doon naging separation of powers kay co-equal man. Unya katong NBI director under masas ni OJ, Department of Justice, na ang ombudsman, although independent na siya ng murag constitutional body like COA, Civil Service Commission, o sa COMELEC, pero dili na sila mo pry into the personal affairs of the Senate. Kay tungod na nga, kung ano, prinsipyo ba? Ng check and balance, bitaw? So, di yun mang hilabot. Muna, ngayon na ng nahitabo, daghang kayang mga kwan. Pero karon nagpadayo naman, nag-convey naman, ang Senado, maghulat na ta, wait and see kung sa'yo mahitabo. Dayon, wala naman kita'y oras, sinya sa mga gini atong technician, pero una sa taan, magkwan ta. Congratulations na yun, ha? Glenn, para sa imong better half, no? Imong wife nga nipasar sa lit or license your examination for teachers. Yang iya pong manghod karon mo graduar og ma pong adlaw mo graduar po sa pagkakuan sa criminology, no? Aba, oh. Congratulations, ha? Glenn.
They did it with flying colors, no?